0: Sagakayan Zarazate family. Sino pa gani ang ara to kahapon ah? Damo to sila. Ah, sino pa?
1: Marcelo Espinosa.
0: Ay, si Sir Marcelo Espinosa. Ayan, si Tatay Marcelo. Ara man siya kahapon dito na meet ko man siya dito. Ayan, mga COG friends naton, mga taga Church of God. We rejoice with you. Mayad-ayad nga morning kay Mami Presi sa Bernardino family. Nagpanamyaw siya dri aga pa. Good morning. Si Brother Tony sa Perote de Benito family. Si Sis Agnes sa Domingo Brania family. Sis Lenny kag Sis Bevelin sa Babas Fonticha Hilahos families. TSK kagina nag-connect na ni sila. Si Ati Merlin sa Hubero Villamor family. Shepherd's Call naman kay Ina. Nagpamati naman siya. And sa balitaan kay Ina, and shout out da sa bagulang nag birthday, may guwapang kumare, Maring Abe. Sa Gonzales Navarro family, si Sailin sa Balintongog family, kagkay John D. Daraman sa Jensen. Mayad-ayad gin nga aga. Related happy birthday man kay Sis Cha.

Para sa aton pabalon, aton verse makita sa Colossians 4:2. Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Sa hiligay nun, Colossians 4:2. Magpangamuyo kamo pirmi nga may pagpasalamat. Kagsamtang nagapangamuyo kamo, bantayin ninyo ang inyo huna-huna. Ang pagpangamuyo, amo ina ang lifeblood sa aton relasyon dala sa aton Ginoong Jesus. But silingon, you should start with a personal relationship with God. Paagi sa pagbaton kay Kristo sa imo kinabuhi, isip imo nga Lord and Savior. Agud ma-enjoy mo ang fellowship with God through prayer. Magkakaroon ka sang access sa trono sang grasya sang Ginoo. Tungod, paagi kay Ginoong Jesus, kita mangin anak sang Dios. Ano gid ka importante ang pagpangamuyo? Will you miss God's plans if you don't pray? Will you lose His favor or blessing? Ang Ginoo hindi siya dependent sa aton prayers para i-achieve ang iya plano. Pero we will miss out terribly when we don't pray. Pagi sa pagpangamuyo, ginapakilala man sang Ginoo ang iya kaugalingon sa aton. Pagi sa pagpangamuyo, ginaayo kita sang Dios. Pagi sa pagpangamuyo, ginatudlo sang Ginoo sa aton. Ano gidat ang aton identity? Identity bilang iya mga kaanakan. And through prayer, God involves us in His work. So in a sense, dako gid ang kahimuan sang pagpangamuyo. Kag dako man ang kakulangan sa imo kung wala ka nagapangamuyo. There are times when God's purposes are set and nothing can change them, of course. Parehas ang promisa niya nga ginhatag niya na nga daan. Ang kabubuto niya ni Lord ya wala nagabago. Pero may mga best nga ang lack of communication naton sa iya means we're missing out the blessings He has for us. Hambal sang James 4:2, you do not have because you do not ask. Ang aton nga pagpangamuyo, mayara sang tremendous impact sa aton pagtuo at pagkinabuhi. Amo man sa iban, no, as we intercede para sa ila. Dako nga pribilehiyo to kneel before your all-powerful Heavenly Father and know that He listens and will respond. So, hindi pag-i-waste ang ina nga blessing nga mayara ka bilang anak sang Diyos. Learn from God and receive what He longs to give you.

0: take mo full advantage ang wonderful privilege of prayer, being a child of God. Naman ang aton nga pabalon subong nga Martes.
1: Oras na! Pilipinas!

0: mga post sa Facebook, sa YouTube,
1: Yes.
0: 'di ba? Paano natin ma-identify na ma'am nga ning mga bata nga gina post dira sa ilang mga social medias, no?
1: Okay.
0: Specifically ano ang mga concerns nga gina involved dira, no, related sa content creation nila, ma'am?
1: Ina-analyze natin, Mega Joy, kasi mm-hmm. hindi lahat ng content creation ay automatic na child labor.
0: Mm-hmm.
1: Tinitingnan natin ang nature ng activity.
0: Mm-hmm.
1: At paano ito o bakit ito ginagawa, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung content na 'yon.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang bata ay ine-engage para gumawa ng content para sa public entertainment or information,
0: mm-hmm.
1: lalo na kung may commercial purpose.
0: Oh.
1: At may compensation,
0: uh-uh.
1: Dito pumapasok ang coverage ng child labor protection rules.
0: Mm.
1: Kasama din sa saklaw ng ano, public entertainment or information ang online media.
0: Mm.
1: Kaya yung social media, yung vlogs, mm. yung mga digital advertisements,
0: Mm-mm.
1: yung mga streaming, yung mga podcast,
0: Mm-mm.
1: mga emerging mga media practices, malinaw ang mensahe ng Department of Labor. Hindi porket online, wala ng labor rules.
0: Mm-mm.
1: So, tinitignan natin yung mga elemento na to. Kaya Mm-mm. ina-analyze din natin yung mga content, Mega Joy.
0: Pag once nga nagkaka-income ka na sa content involving children,
1: yes.
0: dira na, no? Uy, basi, nagalapaw na kamo sa gina-require nga oras para sa mga bata, di ba, no? Yun. Ano ang dapat himuon sang ginikanan kung may production company o online content creator nga magkuha sang bata niya para magtrabaho pero wala man sang gina-offer nga any permit, amo na.
1: Mega Joy, dapat talaga maging mapanuri ang mga ginikanan, no, ang mga parents,
0: mm-hmm.
1: kasi kapakanan ng kanilang anak ang nalalagay sa alanganin.
0: Mm-hmm.
1: Dapat tignan talaga nila bago magsimula ang activity, at pag-aralan talaga nila. Huwag nilang payagan ang bata na magsimula ng walang working child permit kung
0: mm-hmm.
1: ito ay mag-i-entail ng mga may mga income earning mechanisms, no?
0: Mm-hmm.
1: Alamin nila kung sakop ba ito ng working child permit requirement, yung
0: mm-hmm.
1: proposed na activity. Pwede rin kasing lumapit sa ano, pinakamalapit na Department of Labor and Employment Office para sa guidance namin at para maka-verify din kami. Kung may nakikita din silang posibleng exploitation
0: mm.
1: o maaring paglabag sa rules na ito, pwedeng mag-report din sa amin para sa aming action. Ang aming ano talaga, ang aming call talaga, isiguro muna. Isiguro muna ang kapakanan ng bata kaysa malagay sa alanganin or panganib ang bata.
0: Mm-mm. So paano na ma-ensure na ma'am nga hindi makasagabal sa pagtuon sang bata kag sa development sang bata, no, ang pagiging artista o kun pagiging content creator?
1: Dapat may negotiations na na mangyayari kung
0: mm-hmm.
1: ako yung magulang or legal mm-hmm. guardian. Dapat isinisiguro ko na priority ng anak ko yung pag-aaral niya.
0: Mm-hmm.
1: Ito lang yung oras na pwede siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dapat hindi na sa sakripisyo yung kanyang kalusugan, yung kanyang
0: mm-hmm.
1: pahinga,
0: mm-hmm.
1: yung kanyang normal na development bilang bata.
0: Mm-hmm.
1: At higit sa lahat, masunod yung legal requirements. Kabilang na dito ang permit na kukunin sa Department of Labor.
0: Mm-hmm. So, isa alang-alang gid, una ang protection sa aton mga kabataan,
1: yes.
0: ang safety niya, kag ang oras. Hindi man siya
1: tama.
0: Ma-stress dira. No,
1: yes,
0: nga nang timprano pa nag-ubra dun.
1: Maaring nag-enjoy lang yung bata sa simula. But eventually, mahihirapan din siya. Marami na tayong mga cases dyan na nagkaroon sila ng hindi magandang experience, no?
0: Mm-mm.
1: Kaya talagang si Secretary Francis Tolentino, talagang Mega Joy, binibigyan niya ng diin talaga na kailangang palakasin talaga yung protection sa mga bata, lalo na ngayon may bagong form of exploitation dito sa tinatawag nating digital environment.
0: Mm.
1: Kailangan natin talagang proteksyonan yung ating mga kabataan.
0: Mm-mm. Kaya basi ula na po sila privacy, di ba? Isa man na.
1: Diba,
0: no? So dapat ginanaton. Isa alang-alang man naton, no, kung anong effect sina sa mental health sang aton nga mga kabataan. Ayan.
1: Kaya mahalaga

0: meron talagang significant elders ang mga bata.
1: Ah.
0: Itong mga significant elders, maaring guardian, maaring parent, o kahit yung talent manager, yung tumitingin sa kapakanan ng bata.
1: Mm-mm.
0: Yan talaga.
1: Kag ang environment niya man, dito sa iya ginaubrahan, child-friendly, hindi toxic
0: tama,
1: para
0: tama.
1: Sa iya. Diba, no? Nang enjoy niya lang gid, no? Hindi nga nang ma-stress siya instead, no? Ayan.
0: Yes, mega joy.
1: Opo. Diri anay kita, ma'am, sa another topic, ha? Kay interesado ang aton mga pumuluyo sa wage. Kay, diba, sa Metro Manila, talking of, Secretary Tolentino, isa ni sa hot issue ning sa wage increase like dito sa Metro Manila. How about naman diri sa aton, miara ba sang status wage review kita diri sa Region 12?
0: Omega Joy, start na kita, nagsimula na tayo ng ating proseso, nag-umupo na ang wage board kasi kung i-recall ninyo, mag-anniversary ang ating yung ating wage order number 25 last year, no, November 2. So ang proseso kasi according to the rules, no, bago mag-anniversary, uupo na rin ang wage board at least 60 days prior to the anniversary, uupo para i-discuss kung kinakailangan ba. Ang kasalukuyang minimum wage natin ay nasa 460, di ba? For non-agricultural, and then agricultural nasa 443. So may mga na based doon sa pag-upo ng board, members ng board, may mga nakatakdang mga public consultations and hearings sa iba't ibang bahagi ng Region 12. So may mga schedules na tayo para i-pulsuhan natin, pakinggan natin ang saloobin ng ating mga sectors, both the employers, employees, other sectors in the community, para mag-gather tayo ng mga data na mahalaga para sa ating wage setting process.
1: Mm-hmm. Anong mga factors, ma'am, nga gina-consider ninyo pag nag-review sang minimum wage?
0: Ang major factor talaga na tinitignan ng wage board ay yung cost of living, no, yung purchasing power ng mga workers natin. Pero tinitignan din yung pagbabago sa presyo ng mga pagkain, pamasahe, pabahay, iba pa mga pangangailangan ng pamilya, o tinatawag nating yung kung meron bang inflation sa particular na lugar. Isinasaalang-alang din natin ang productivity ng mga enterprises at yung capacity to pay ng mga negosyo at economic situation ng area. May mga kasama na dito yung mga kalamidad na nangyari at yung bearing niya sa mga sectors.
1: So ginabalanse man, no?
0: yes. Talagang siya, Mega Joy, data gathering, analysis, tapos yung pakikinig sa mga tao, pagtanggap ng mga position papers nila, mga recommendations nila, ina-analyze ang mga relevant economic indicators, tapos nagkakaroon na ng deliberation ang wage board. Saka lamang ito mag-de-decision at iakyat sa National Wages and Productivity Commission ang magiging resolution.
1: So, sa part sa mga trabahante, nagmahal gid man ang mga balaklon, ma'am, no? Kay
0: tama.
1: Grabe ang inflation lately tungod sa katabo nga gera, then may kalamidad. On the part nun sa mga employer, damo pud mga employer ang naigo sa itong mga natabo nga linog, baha, di ba, no?
0: Yes.
1: So, amo na,
0: it's really
1: balancing.
0: A balancing act, gid, Mega Joy. Really.
1: Kumusta ang implementation sang aton nga minimum wage order dari sa Region 12? Gasunod na ba ang mga enterprises sining 460 kag 443?
0: Base sa ating inspection results for 2025, no, kay may assessment kita for 2025 at the end of the year bago tayo pumasok for 2026. Sumusunod naman, mataas in fact yung ating compliance. Pero at the start of the inspection, may mga hindi talaga nagko-comply. But base sa proseso, binibigyan kasi sila ng 20-day period within which to comply at plant level after inspection. May mga nagko-comply. And then, kung hindi pa rin nila ma-comply yun after the 20-day period, may second level na process na. Ito na yung mandatory conference. Nahaharap na sila sa opisina. At talagang they will be compelled to comply within 30 days ng mandatory conference. Kung hindi pa rin, then binababa natin yung compliance order. Within the compliance order period, again, pwede pa rin nilang habulin. And after that, yung pinakalas na talaga, yung writ of execution na sheriff na talaga ang bumababa. So far, bago mag writ of execution, nasa mga 90% tayo, Mika Joy, from the start ng inspection. So ito yung datos na pinanghahawakan natin.
1: Kung sila, mga may ara reklamo, pwede na nila idiretso sa opisina ninyo, ma'am?
0: Yes, yes. Pwede gid kay amo na ang mandate sa isa sa mga main task ng Department of Labor ang makinig sa kanilang mga concerns, and then may visitorial powers kami kung ano yung yung iakyat nila na concern, pwede naming i-conduct ang inspection. Meron kaming routine inspection, pero meron rin kaming inspection as a result of complaint.
1: Klaro, unta ning 460 kag 443 may kategory ba na kung ano nga enterprise may amo na?
0: Kung non-agriculture, service, retail establishments, 460. Pero mga agricultural establishments, 443.
1: No matter how small ang negosyo mo, yes, dapat comply kagid sa 460, 443. Mama ka, aga, may laman ng tindahan ko, abi ma'am.
0: Amo gani na ang aton nga, wage order number 25. Kaya, kabalo man kita nga, pare-pareho man ang pangangailangan ng mga workers wherever they are. So, amo na ang result sa deliberation sa board sa itong November 2, 2025.
1: So, regardless, no, kung isa, duwa, o damo ang empleyado mo, dapat mag-comply ka.
0: Ang kategory sa nature of establishment.
1: Oo, yan. So, same ang wage dapat nga ipatuman, nga minimum.
0: Yes, yes. May exemption naman, no? Kasi nag-a-allow naman ng exemption ang batas. Especially, binabahagi namin yan during the consultation kasi may process naman kung talagang in difficult situations. Kag mga barangay micro enterprises, barangay micro business enterprises, BAMBI, under the law, pwede naman silang mag-apply. Yes.
1: Dito sa mga na dihado, gidlantaw nila, no, ang sweldo nga ginahatag sa ila, may proseso na siya, ma'am, no, sa diin sila, diin na nila isang at nga opisina ninyo.
0: Kung tingin nila na talagang hindi tama ang pagbigay sa kanila ng sahod, pwedeng Department of Labor and Employment, pwedeng ang mga provincial office, dira sa For Sultan Kudarat Province, ara kita sa Tacurong, ara man kita sa General Santos, sa Alabel, For Sarangani Province, For South Cotabato, ari lang kita diri, lapit sa Roundball, sa diri sa Coronadal, For Cotabato Province, ara kita sa may Kidapawan.
1: How about ang iban pang mga benepisyo nga gina-requirement sang layi? Gina-monitor man nato na, ma'am, no?
0: Kasama siya kasi meron tayong checklist ng requirements when we conduct inspection. And then we refer to SSS, PhilHealth, at Pag-ibig, those concerns under the purview of the SSS or PhilHealth or Pag-ibig.
1: So, aring tatlo, mandatory na siya.
0: Yes.
1: Nga
0: yes,
1: dapat ginahatagid sa aton nga mga empleyado. Kahit matingala na lang sila, uy, wala gali na remit, pero ginkaltasan ako. Diba? Yan. So, i-check man nila every now and then para ma-monitor pod nila. Yan.
0: Pwede rin siyang maging source sa dialogue between the employer and worker through the single entry approach. May ara kami SENA, conciliation, mediation. Kung iakyat nila yan sa amin, pwedeng mag-face-to-face ang worker kag ang employer. Kung anong mga hindi ginahatag sa ila, pwede man amusin na ang proseso naton. Apart from the inspection. No? May mga options ang worker kung paano niya gustong i-pursue ang kanyang concern.
1: Thank you, RD. Ano po ang mensahe ninyo sa mga workers naton diri sa Region 12?
0: mag-Tagalog lang gid ako.
1: Opo, no problem po.
0: Kay daw ang akon nga, daw tang twister gid ang...
1: Na naubos na ang balon mo.
0: Oo. So, nauunawaan namin, Miga, Joy, kag amo ni ang amon gusto nga ipaabot sa aton nga mga listeners, no? Yung concern po ninyo ay nauunawaan namin, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Nauunawaan din namin ang concern ng may-ari ng business, yung capacity to pay niya. Lalo na sa harap ng mga patuloy na pagtaas ng mga gastusin ng mga manggagawa ngayon na talagang sila yung nagbibigay ng contribution para mapatakbo ang negosyo, no? Mahalaga talaga na ang regular wage review upang makita kung ito bang kasalukuyang wage rates natin, ang 460, tumutugon pa ba ito sa prevailing economic conditions natin. Kaya hinihikayat namin na makilahok sa consultations ang ating publiko, ang mahalagang sektor, lalong-lalo na. Ibahagi po ninyo yung mga concerns ninyo, yung mga datos, para maging bahagi siya ng proseso namin. Kasi kailangan namin mapakinggan kayo. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Francis Tolentino, patuloy ang Department of Labor and Employment sa pagsulong ng mga polisiya na talagang maproteksyonan ang kapakanan ng mga manggagawa. Habang isinasaalang-alang din natin ang sustainability ng employment. Kung mamarapatin mo, Miga Joy, ari diri ang amon ng mga schedule sa consultations, no? August 18, Corona del City, as to the specific venue, wala pa nato na nakuha, no, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. August 20, may ara kita for Sultan Kudarat. August 28, Kidapawan City. September 1, may ara kita for General Santos. September 3, Sarangani. September 15, South Cotabato area. September 21, balik kita sa Kidapawan. September 23, Takurong. September 23 man, morning and afternoon, iba sa Takurong, iba sa Isulan, afternoon sa Isulan. We will have another one for Coronadal on September 29. Then we the last consultation will be in General Santos and Alabel on October 6. Ang objective talaga namin ay talagang isang tripartite wage setting process. Nandyan ang government, nandyan ang worker, nandyan ang management representative sa board. Ang government ka, upod ko man ang DTI kag ang DepDev. So, hindi lamang ang pinapakinggan natin ay isang sektor. Mahalagang sektor ng community ay pakikinggan natin, lahat ng stakeholders. So, sana mag-participate ang public para maging makahulugan talaga yung ating consultative process. And thank you, Miga Joy, sa opportunity,
1: yes, ha, thank you po
0: for allowing us to bahagi sa public ang amon nga mga mahalagang activity. You are very valuable kay ang inyong platform, mechanism na namon para mapaabot namon ang amon mensahe sa publiko. Damo gid nga salamat, ha.
1: Yes. Salamat man RD sa pagpaathag sa aton mga tagpalamati, no, para mapalabot naton ina nga serbisyo publiko. Ingat po,
0: thank
1: God
0: you,
1: bless. Ang aton regional director sa Department of Labor and Employment Region 12, si RD Imelda Gatinao. Ayan, sa mga ginikan, nandira, no? Tandaan gin natin tong mga reminders, no, related sa aton mga kabataan, kung mga kuna talented ng mga bata naton. Sundon gin natin, no, atong gina-require sa aton layi. Kuan gina sila sang permit. Test naton sila panugutan nga magsulod sa entertainment industry. Ayan. Alas 8:44 ang aton iyang takna abyan. Na-skip na naton ang aton niya action line. Dali lang gid. Tagaananay naton ligwa, no? Ang aton pila lang ka mga public service announcement. pag-iway ta anay aton nga action line today. Pero may mga importante man nga mga pahibalo nga aton tagaan ligwa subong sa mga benepisyaryo sang Uplift Financial Assistance Program, particularly sa Group 3 nga kategori. Laban-laban sa Group 1, Group 2 na panagtag na, pag may napipilaman nga nakabaton na sa Group 3. No? Amuning mga may SSS no sa Group 3. No? So kung nakabaton ka notice, mensahe sa imong number dira nga naka-register to sa SSS pero wala na credit sa imo bank account ang financial assistance tungod kay na-close na ang account mo or dormant na tong account mo with SSS no or ano man ang account to nga gin-enroll mo dito, i-enroll mo liwat ang imo bag-o kag aktibo nga bank account. Kadto lang sa my.sss account portal. Ayan, di ba? Dara man na ang paagi para makita mo dara kung pila imo contribution. Ayan, kung pila ang loan mo, kung naka-loan ka, di ba? Pila nang pwede mo ma-avail. Ayan. So, my.sss account. I-register mo dito ang bag-o mong bank account, tong active nga bank account, kay para dira ma-credit o magsulod tong financial assistance. That's 2,000 kada bulan. Pero hindi ni parastanan. May ara man sila gyapon sang ano, kuton ko gani tani ang taga SSS kaga DSWD ano ang ilang basihan sini no.
2: Oras na, Pilipinas.
1: Yan until today ang deadline. Ayan giningagaw ko gid ka announce kay deadline na galit dayon subong no. So hasta subong lang nagawan na nga i-enroll kong itong imo da nga account number na aktibo para dira ipadala. Announcement man, may libre nga legal service para sa mga indigent ang IBP SOCGEN chapter. In cooperation sa lokal nga gobyerno sang Tupi, ang Legal Aid Caravan. Sa August 15, Sabado, dira sa Municipal Covered Court sang Tupi. Alas 8:47, tagaanta liguanay ang aton nga isa pa ka segment, ang Trivia Time, upod kay Pastor Alex. Related ni siya sa prevalence ang death sa mga pamatanon. So, pamatian naton ang aton trivia for today.
3: Trivia for today.
4: Para sa aton nga trivia for today, lantawan naton ang sitwasyon subong sang younger generation. It seems nga may ara sang prevalence sang kamatayon no sa younger generation subong nga panahon. In other words, daw damo nagakamatay nga mga younger people subong no. So tan-awon naton ang mga posible nga rason no kagbasi sa mga points nga aton nga i-discuss makakuha kita sang lesson no at least para ma aware kita kag ma-avoid man naton ang mga pagkakamali nga posible nga mahimo naton. So hindi ini siya medical opinion kundi nga information na lang ini in nature ang aton nga gina-discuss diri no. So unang-una amo na nga may ara sang prevalence sang kamatayon sa mga younger people subong is because of mental health and substance abuse. Ang younger generation subong nag-atubang sang madamo nga mga pressure no sa nagkalain-lain nga mga area sang ilang kabuhi. Pressure salin sa social media, sa ilang mga competition bala in terms of academics, eskwelahan, economic instability. No, kung kisa ang iban wala kwarta ang mga ginikanan para makaiskwela, masubo kag kung ano-anong maisip, kag mga social o societal expectation. Ang grabe nga paggamit sang social media, amugid ang nalink no sa rising levels ang anxiety, depression, and feelings of inadequacy. Diri sa aton sa Pilipinas, Facebook gid ang pinaka-popular, no? Kag kung hindi ikaw ya kabalo mag-kandak sang imong kaugalingon sa mga reaction nimo regarding sa mga post nga imong makita, mga post nga imong mabasa, di may epekto ina sa imong kaugalingon, no? Especially sa mental nimong parte sang imong kaugalingon. May ara man sang mga ginatawag nga online bullying, no? Or fear of missing out. And then comparison culture. Ang iban sini maapektuhan gid, lalo na kung makita nilang ilang mga friends, mga batchmate, mga contemporary nga widow ka namin niya sang ilang pangabuhi, samantalang ako iya ay abaw. So kung kisa may comparison culture bala, makumpare mo sarili mo sa iban and then based ya sa standards ng iban na masinulob kunti mo, kundi magkaroon kagid sang mental health crisis. Di kung ni mga teenager ka mayang adult ni ma-expose amo ni nga bagay kag hindi pa sila matured enough para ma-analyze ini nga mga bagay at amo gining resulta niya, no? Magkaroon sila sang crisis mentally. Mapitohan ang ilang mental health. Tapos ang ginatawag bala nga substance abuse, no? Sa subong nga panahon may ara gid sang pagdamo, no? Sang nagahimo sinining substance abuse, no? Particularly diri sa aton syabo gid ang pinakapopular, no? Or drugs, synthetic drugs. Kag ini nga mga drugs ni very potent, no? And very lethal. Posible siya nga makapatay. Sang una nga panahon, opium ang kabuyuhan sa mga younger generation, no, sa mga 1990s. Pero subong iya syabo na, no, kag sang 1990s madamo gid nga kabuhi sa mga kabataan ang ginguba sa drugs. So madamo nga mga young people nag-eksperimento sa drugs, no, nagainom, alcohol abuse. And sometimes it could lead to addiction, overdose, or fatal accidents. Nag-drive nga, nakainom. And then, ang suicide rate, no, sa subong, it has also risen globally tungod sa untreated bala nga mga mental health condition. Pag hindi abi na treat ining mental health condition nga ni, delikado, no? Ang iban daw hindi naman lang mangayo bulig kay daw nahuya, no? Or basi hikayan sila iya sang iban nilang mga upod. And then inadequate mental health resources. No? Ini ba lang mga support system naton para sa mga nagaproblema sining mental health nga ini, iti medyo kulang. Although may ara man prong iban way mangga palapit, no? So magkaroon ang tao sang suicidal thought kag behavior, lalo na kun i-isolate niya pagidang iya sarili, madugangan pagid sa mga trauma dira kag kawalang pag-asa sa iyang kabuhi. Okay, kundi base mangin matay naman lang na, no? And then ara man ang mga aksidente nga ginatawag, no, kag risky behavior. Yan isa na diri, distracted driving bawo kadamo gini sa social media. Tungod bala sa mga smartphone naton, ang iba nag-drive, nagatawag, no? Nagalantaw sa cellphone at disgrasya gid nga dako kay way na naka-focus sa dalan. So among the younger people, cause gid ini sang aksidente, no? Or base ang iba naga-bluetooth dira, naga-istorya sa cellphone samtang gatawag. okay lang kung makontrol mo mayong salakyan nga may ginaistorya ka, no? Tawag nila nga ning hands-free driving, no? Ang iban ga text samtang ga drive, maka-create ina sang distraction, no? Kag madula ila focus and it will lead to accident, mga collision, mga bungkuanay. Amo man ang substance impaired driving, no? Under the influence ng alcohol or drugs. No, dala na di ang marijuana. Aksidente gihapon na kung masubrahan na gani. Simpre lain ang imong panghunahuna. And then, reckless behavior. No? Overspeeding sa mga salakyan, extreme sports, no? Or nag-participate sa mga delikado ng mga challenges sa social media. Yan. May mga nagkaramatay na sini, no? Nakita naton. Ginsunod-sunod yan ang mga challenges dira, no? Eh, kundi nautas ang kabuhi tungod kay nagkaroon sang ginatawag nga reckless behavior. And then ang sunod sina diri is inexperience. May mga driver nga batan-on nga actually wala na sila ka-seminar, no? Kabalo lang magpadalagan siguro ka motor, so wala experience, no? Nadumduman ko sang isa kadlaw, ang isa ka maid of honor sa kasal baw naguruang ka sa motor ang iyang laba nga pal daging kaon sang kadina. E kundi nabagok ang ulo niya sa dalan kag grabe ang pilas sa iyang tiil. Okay lang, at least okay lang kay wala mangid sang komplikasyon sa iyang ulo, pero ti amo na nang nagresulta sa injury. Ang iban sina iya hindi nagid kabangon, no? Magresult sa severe or fatal accident. And then may ara sang ginatawag nga chronic diseases and lifestyle factor. Isa diri ang obesity kag sedentary nga lifestyle. Perti ang kaon sa mga processed food, mga matamis, mga unhealthy nga mga fats. So nagatambok ang mga kabataan, mga young adult. Di kon magtambok, no, kay sige lang ka pinanginaon sang kun ano-ano da kag wala gid nagauro exercise, no. Hindi active ang lifestyle, kundi mag-contribute na sa mga chronic conditions like heart disease, diabetes, hypertension. Yan. Sang una, mga tigulang lang ang nagamasakit sina, prosubong mga kabataan, piktado na sang amuning masakit. Okay. There is a lack of physical activity. Okay. Permi lang ara sa cellphone, permi lang ara sa tubang sang LED nga TV. Naga-games, naga-tanaw pelikula, way na hulag-hulag dira sa ginapungkuan, sa ginahigdaan. Lack of regular exercise can lead to cardiovascular problems, weak immune system, kag may mga mental health issues pagid. And then, ari pagid ning panigarilyo kag pag-inom. No? Ang iban gani, vaping pa, mas delikado pagid. Naga-vape dira, no? hindi ginamayo sa lungs, no? Sa ibang nga region, medyo decrease na ang smoking, kaya may mga smoking ban na. Vaping naman ang nagwa nga alternative. Ayan, no? So, unaware ang mga young people sang potential kag long-term nga health consequence ang vaping. Tapos sobra-sobra nga inom, hala. Sige kay ininom, no? Maghinagaday sa social media. Agahay nga inom, ate. Kundi ang atay ang nasunog. Kag siyempre ang iban pa nga mga health issues. Ayan. So far, pipilain na ka mga, ano no, mga cause kung nga may mga kamatayon sa mga batan-on subong. No, hindi bang gani madula ini mga violence, no, especially ning, no, sa iban nga country, may aragid sila sang gun violence. Ayan. Mga young people, progadala sa mga hinagiban, mga pusil. Especially daw sa lower income urban areas. Ang iba naman mapatay kay may nagtiniruhay dira na naigo ikaw sa crossfire, no, nang nasa labat ikaw kabala. Mga away sa mga panimalay da tinagagi ka lang, no? Or mass shooting. Ariya grabe gid ni kay mangita lang sang gatiriripon nga tao da kag ipaniruhon. Kaysa iba nabi nga lugar, may access sila sa firearms, no? Especially sa US. So, mas dali ang pamaagi nga makauyat sila iyasang pusil. Yan. May araman sang social and economic inequality. Nang madamo bala, wala trabaho, no? Imol, wala kayo sa mga educational opportunity at ang ila na niya isipon niya maghimo na lang sang mga krimen, no? Kagkagamo. Kaysa mga disadvantaged nga mga community, ang mga young people are more likely nga mag-intra bala sa mga criminal activities. Sila ya ang ginarecruit sang mga grupo nga hindi mayong ginahimo. So pwede nga makahimo sila sang violent nga krimen or sila mismo mangin biktima. Tapos ining mga gang, no? Ang involvement pala sa mga fraternity, mga gang, eh kundi madugang ang risk mo sa ano, exposure to violence, especially sa mga lugar nga may aragid sa mga organized crime kag mga away sa mga teritoryo. So higher ang risk sang homicide kag violent death sa mga community nga pareho sini. Okay? And then ara man ang ginatawag nga environmental and societal factors ni mga batan-on from lower income background, no, mas lagko ang ilang challenge para maka-avail wala sang healthcare, no, housing kag education, imol, no, ng pobre nga mga pangabuhi, and plus exposure sa environmental hazard like polluted nga hangin, tubig, dumdumang usong una ni mga ga-star bala sa Smoky Mountain, no. I mean, basurahan ang palibot mo. Tinanad na lang na sila sa baho sang basura, dira. Kung kisa, grabe ang epekto sina sa health. No? Kung nakisa bata, pamapatay na. Tapos wala bala sila sang healthcare access. Imbis nga gamay lang ang sakit, naglain na lang kay tungod nga napabayan. And then, ara man ang epekto sang mga infectious diseases, no? Kag pandemic. So, ining COVID-19 nga ini, tungod kay may mga underlying condition ang iban na matay man sila during the COVID-19 pandemic. Kag sa subong may mga prevalence sa mga infectious diseases, no? Ang monkeypox may nakasulod naman daw siling nila, no? Tapos HIV/AIDS, wow. Mga kabataan man mabiktima sini, no? Kag tuberculosis. Yan. Kag kung kisa ni mga vaccine preventable diseases like mga measles or tipdas, kisa may mga area nga may aras ang resurgence, no, sang amon nga sakit tungod kay ang iban daw wala hadlok na magpabakuna sa tipdas, kundi madugangan ang nagakamatay nga mga kabataan. Tapos ining ginatawag nga long-term pandemic stress, no, tungod bala sa economic effects ang pandemic kag ang effects sa mental health, no, mga nadulaan obra na isolate ang iban, nagkaroon sang anxiety. Yan, titungod sina kung ano-ano ang ginahimo, mag-drugs, ang iba nag-suicide na lang, no? Kag ang iba nag-develop sang behavior nga makakontribute sa premature death. Yan. So madamo sang causes subong, no, kung nga ang madamo sa mga nagakamatay nga mga kabataan, no? Kag subong kay age na gidabi iya sang internet, sang social media, wala takabalo kung ano magiging epekto sina sila. Damo, komplikasyon, no? Grabe ang impluensya sang social media sa aton mga kabataan. Kag kung hindi sila magbantay, ma-adapt nila ang mga malain nga mga pamatasan, no? Malain nga mga kostumbre na makita nila. Ayan. Plus pa nga na base pabayaan nila ila kaugalingo, no? Wala na uro exercise, sige na lang ka game, sige pulaw, sige tanaw, ka pelikula, TV. Ayan. So, sayang, no? Dapat, kung pwede lang bala, mabalik tong pareho sang una, no? Nga nang very active ang lifestyle sa mga bata. Nag-bisak, nag-asagob tubig, nag-tubiganay, no? Lagsanay. Amo lang kita mga hampang sang una, no? Subong ya, sige na lang ka pinungko kang maglantaw sa tubang sang cellphone. Yan. So, balantayan, gid, no? Kabay nga, matrain man nato niya mga kabataan. Nga hindi sila magsunod sa muna klase nga pangabuhi. Okay, so amo na aton nga informational nga trivia para sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
3: Trivia for today.
1: Madam, nga salamat Pastor Alex sa sinaiyang nga impormasyon. Kasubo, no, sang realidad nga gakatabo subong sa aton nga sosyudad, so we need to do something about it. At aton gid nga tutukan ang aton nga mga pamatan-on. Alas 9:04, time's up na kita. Kag dari na lang naikutob ang aton iyang pagdulong sang mga impormasyon. Mag-remind lang gid ako sa imo abiyan. Kung waay ka pa naka-answer sa tong short survey naton dari sa DXKI, feel free to check sa aton 1062 DXKI-FEBC Radio nga post. May iban nga gin sendan manda ni Migo Dave sang link paano makasulod sa survey. Hindi naman kinanglan nga maghatag ka sa imong email ad or pangalan. Just answer the survey. Tatlo lang man nakapamangkot dira. Nalayag lang namo na balaan anong regular time nga nagapamati ka, anong adlaw ka usually nagapamati, ano na ba? Ang listening habit mo, luyag namo nga mabalaan para ma-improve pagin naton aton mga programa kag ma-adjust naton din ibutang no ang mga importante nga mga impormasyon. Good morning po, Miga Joy. Araw-araw po kaming nakikinig sa inyo sa radyo. God bless the XKI. Blessings po kayo sa amin. Si Sis Caroline sa Dumoong Perlas Family. Thank you sa feedback. Paki-answer naman, Sis Carol, yung ating survey. I-send lang ni Migo Dave ang link. Pwede po ba, no? Short lang man siya, no? It won't take long. Tatlo lang nakapamangkot, pindot-pindot lang. Thank you sa inyong pag-upod, subong sa aton programa, Oras na Pilipinas. Tugtob sa liwat naman aton nga pag-updanay, ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan, combatier sa pag-assist rin ni Migo Anson. Si Anson ba? Kag si Migo Edgar. Kapod si Migo Dave. Na si Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Nasunod na ang Word of Hope upod kay Bishop David Sobrepeña.

FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: privilege in our lives. In Romans chapter 12, verse 1, it says, I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Another thing that we need to do if God is number one in our lives is we are to seek first His kingdom and His righteousness. For God to be first in our lives, everywhere we go, He is first in our lives. Every decision that we make it. And before we make it, we consult God. Young people, before you decide for marriage and who to marry, if God is number one in your life, ask God about that relationship. It will prevent all kinds of miseries in life later. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then His rewards will follow us.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. That's Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. Here at 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. God bless you.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Magandang mabagyong umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kaagapay na nasa kanilang mga tahanan po ngayong morning na to, August 11, 2026. Wala na naman pong pasok. Ano po? So karamihan po ng ating mga kasama, except for kung nasa trabaho po kayo, ay nasa kanilang mga safe places, sa kanilang mga tahanan. And kung kayo po ay nakatune in na po sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Family Matters Tuesday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay Kasapi po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, tayo isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. So kung kayo po ay may access po sa ating Facebook Live, paki-like and share na po itong ating program for today ngayong umagang ito. Kung kayo din po ay nasa YouTube channel, ay maaari po kayong mag-message dyan, although paumanhin po, no, hindi tayo multitasker, ang nababasa ko lang po talaga ay yung nasa Facebook chat po, yung live chat po natin. So kung gusto niyo pong mag-comment, may papabati po kayo. Pag nauna po kayo, nababasa po natin yan. Ano po, habang may oras po tayo dito sa ating mga preliminaries na announcement po natin. So ngayong umagang po ito, kung kayo din po ay mga nagbabiyahe, please po stay safe sa inyong mga dinadaanan. Total, ano naman, very with technology, ano, na-check na po natin saan yung mga lugar na binabaha, saan yung hindi passable, saan yung passable. So, check muna kayo bago po kayo magbiyahe-biyahe para po wag po kayong ma-stranded, no po. And good morning po muli dun sa ating mga nasa tahanan naman po. Good morning dun sa mga nakikinig sa inyong transistor radio. Ano po, ay bumabati po tayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nagkaka-technical problems ka ba dyan, Pastor James? Pastor James,
5: nagkaka-technical,
7: nawawala yung connection mo dyan sa iyong ano. Ayan, sige, hingi tayo ng tulong. Pero muli po, magandang umaga po. Kayo po ay nakikinig po sa tinig po ni Ate Isa Tika. Makakabati ka na ba dyan?
5: Pasok lang tayo, wala akong internet dito.
7: Sige, di bali, sige, tuloy ka lang
5: magandang
7: at naririnig ka.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat, pati yung aking computer binagyo. Magandang umaga po, at mukhang ayun na naman, oh, grabe.
7: Madilim po dito sa itaas. Ano po,
5: konting ingat ngayong araw na ito. But despite all the inclement and bad weather, tayo po ay natutuwa na magkakasama tayo today.
7: Yeah. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Yes.
5: Oo, na. Ngayon nagigising, meron kaming ano dito. Ito yung mga stuntman natin na totoong mga ano. Pinakamahalagang mga tao sa ano, sa broadcasting natin, ano.
7: But you know, kanina lang eh, no, nung paakyat lang tayo na pag-usapan natin na siguro no, lalo na nung COVID, 'di ba? Napakahirap ng ano, napakahirap ng sitwasyon natin nung time na yon.
5: Right. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin nun, ayun, thank you po, Kuya. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin before was that dahil nga mahet-maya, test ng test, you know, yung which that irritating thing na kung ano, sinasaksak sa ilong mo, sa lamunan mo, they had to like stay here. Mm-mm. For ano, weeks at a time.
7: Mm-mm.
5: Weeks at a time.
7: Grabe, yeah, no?
5: Not only but separated ka sa family mo, but you stayed here in the office, no? Naalala ko tuloy si ating kaibigan na abogado ng Christian Coalition, si Attorney Solo, no? Ang wife niya was a physician.
7: Mm-hmm. So, pediatrician.
5: Oo. She lived, parang either siya o yung wife niya nakatira sa garage, sa baba.
7: Because for the safety of the rest of the family.
5: Right. Oo. Dahil may mga anak sila, no? Ng bata. So, yung contamination, fear of contamination, etc. nandun. So, yeah. So, matindi po labanan yan. Pero ngayon po, mas matindi po ay baha. Tayo po nanalangin sa mga binaha, mga members natin, no? For example, sa dito sa
7: North, ano, sa Olonga po.
5: Sa San Jose del Monte.
7: Okay, Bulacan.
5: Sa Bataan. Yeah. No? Sa Olonga po. Buti Olonga na lang talaga. Yung ating church doon ay nag-reconstruct at itinaas natin yung ating church, no? Kasi dati hanggang dibdib yan eh.
7: Mm-mm.
5: Sa Olonga po, sa labas, no? So, but konting ingat po, panalangin, no? Para sa ating bansa, no, mahuli yung mga gumawa ng sublime na flood control na amplify tuloy yung ano, yung ramdam ng bansa. No, may kaibigan ako na ano, na yung kanyang anak is battling with cancer. Tapos nung isang araw, inanod yung bahay nila.
7: Oh, wow.
5: Oo, sa Makati. So wow. Naka-evacuate sila ngayon sa ano, sa sa isang basketball court somewhere in Makati.
7: Wow, okay.
5: Medyo matinding labanan.
7: Although ano, masaya yung mga estudyante, no, kasi wala na naman paso.
5: Kagabi may nagpalakpakan eh.
7: Oo, bilang nagpalakpakan po sa ano, sa loob ng bahay namin. Although ako personally, it's an extra
5: ano,
7: days of rest for me, no. Pero yes po, ingat-ingat lang po tayo and stay safe. Kung nasan man kayo naroon ang mga estudyante natin, yun lang ang kagandahan ng technology kasi kahit hindi kayo physically present in school, kayo po ay nabibigyan po ng mga work. Ano? Yung iba ay nagkakaroon ng mga online discussions, online meeting, whether it be synchronous or asynchronous, as in like synchronous, kaharap nyo yung mga teachers ninyo online, or pinapasahan lang kayo ng mga work ninyo, still be faithful doon po sa mga pinapagawa sa inyong work para naman hindi tayo nadidelay. Ano po? And so, ayan po. But just a few announcements before we continue po sa ating discussion for today. Una po, very timely din uli, no, na topic po natin, na pag-uusapan po natin is yung mga identity struggles po ng ating mga anak. And in a generation where our children are not as resilient, medyo ano, madaling mayanig po ang ating mga anak, no? Very, very important that we assist them in helping them po doon sa kanilang pagkakaintindi ng kanilang true identity, ano po. And but before we continue, gusto ko lang po una batiin po, ang nasa listahan ko lang po ngayon ay dalawang very special people who are celebrating their birthdays this week. Pagpaumanhin po ninyo kung kayo po hindi kumabate sa inyong birthday, no, bumigay ang aming ano data ni Pastor James, hindi ko ma-check ang mga birthdays this week. Pero gusto ko lang pong batiin Ate Joy De Guzman. Yan po ay ating partner po talaga sa ating ministry dyan po sa IBC and sa Orphan Care Ministry po natin. She is celebrating her birthday tomorrow, August 12. And of course, Bishop Angel Pio Tica, who is 100 years old na ba si Uncle?
5: Kaya bumagyo
7: eh. 80 plus na yan si Uncle kasi a few years ago, I remember nung sinelebrate yung 80th niya eh. Siguro mga 84, 85 na siya ngayon. Hindi ko sure exactly how old he is. But happy, happy birthday po, Uncle. And sana ay bigyan ka pa ni Lord ng madaming, madaming taon pa po. And we would also like to thank those who attended, no, yung itong ating adoption event sa CCF nung Friday. It was attended bagamat mabagyo, no, inisip namin baka walang mag-attend, but madami pa rin pong talagang binatil po nila yung kanilang travel. We even had a couple.
5: Nakapaglabanan sa ulan yan, no?
7: We had a couple who came all the way from Cavite.
5: Wow.
7: And Cavite was flooded at that time.
5: At tuloy po sila tulong sa CCF.
7: Well, actually, they came really, really early. 2 o'clock daw sila ng hapon dumating. Natulog na lang sila sa sasakyan. Kasi nga, ayaw nilang ma-miss yung event. Uh-oh. So, nagpapasalamat po tayo dun sa mga nag-attend. We had a blessed time. But at the same time din, ano, we had an eventful night. We would like to ask for prayers. Naging guest na po natin itong mag-asawa na to. In fact, sabi ko nga eh, may part 2 pa tayo. Hindi pa natin nagagawa yung part 2. Kaya kailangan.
5: I think the part 2 will be even more interesting.
7: I know.
5: So,
7: special prayer request po sa ating kapatid na si Brother Ken Carangue, who on Friday night, right as we were dispersing, no? But sabi ko nga, grabe talaga si Lord, yung timing ni Lord. And sabi niyo,
5: Hudyo lang, those who practice Judaism, right? Sabi, so now you Gentiles, ang ganda nito, are no longer strangers and foreigners.
7: Mm-hmm.
5: No, hindi na kayo ano, nakikisabit lang. And ang ganda, you are citizens along with all of God's holy people. So he wasn't just now talking about political issues here. Ang sinasabi niya, you are members of God's family. he's now speaking about spiritual adoption. No, hindi ka na basta tagalabas lang pinapasok sa bahay namin. Kayo na ngayon ay membro ng pamilya ng Panginoon. Magkaiba ng lipi, magkaiba ng lahi, magkaiba ng bansa, magkaiba ng culture, magkaiba ng lahat, ngunit membro na kayo ng iisang pamilya. What a beautiful picture of adoption. No? What a beautiful picture of adoption and foster care. No? Pangangalaga na although galing ka sa labas, iba kang kultura, iba ang kulay ng balat mo, iba ang itsura mo, iba ang magulang mo, iba. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ngayon ikay membro na ng pamilya.
7: Mm-hmm.
5: And that's the same picture for us spiritually in adoption. Ganun din. So, although legally speaking, pagdating natin sa adoption and spiritual adoption, ikay pamilya na o anak na. Pero hindi ibig sabihin, walang adjustment.
7: Mm.
5: Doon po papasok yung ating discussion kasi. Mm-mm. No? Hindi po palibhasa, kami po bilang adoptive and foster parents, oo nga, legally nga, adopted na. Oo nga, legally fostered na. Oo nga, legally ligtas na yung taong yan. And you know, spiritually ha, this is where the church makes a big error. Kasi ang ginagawa natin, you know, before we jump into adoption, hindi naiintindihan ng mga tao yung adjustment. For example, ang taong ito ay dating nasanay sa mundo na pamumuhay na ganito. Okay? Ngayon ito'y nakakilala sa Panginoon.
7: Mm-mm.
5: Expected natin na yung taong yan, since ligtas ka na, okay, at wala ka ng pagnanasa sa dati mong gawe kasi naiintindihan mo mali iyon, dapat mawala na rin lahat yon.
7: Akala mo lahat automatic na.
5: Oo. Na yung pagnanasa po sa bagay na yon ay wala na dahil sa banal na espiritu. Okay? Pero yung sensitivity towards those things are different.
7: Mm-mm.
5: Kasi buong buhay mo na yung ginawa para pong ganito yan. Isang tao nag-decide mag-make ng lifestyle changes.
7: Mm-hmm.
5: Okay, like I have made serious lifestyle changes. Diabetic po ako since 25 years old. Okay? Even though my sugar is not like before, man, may mga araw.
7: Cravings mo,
5: grabe. Oo, yung cravings mo nandun, kahit na alam mo na na hindi mo dapat kainin.
7: Mm-mm.
5: Right? Alam mo na, pag kinain mo yung babayad ka. Masakit ulo mo dyan. Pag kinain mo yan, itong mga yan. Pero man, may araw na parang naghahanap ka. Parang kang adik eh. Naghahanap ka. Gusto mo ng ganito. Gusto mo ng ganyan. Gusto mo ng ganito. Ganon, right? Pero alam mong mali. Nung una, bago ka nag-make ng lifestyle changes, di mo iniisip yung wala kang pakialam. Kainin mo lahat ng kainin mo. Kung may issue ka, inumin mo lahat na inumin mo. Adikin mo lahat ng adikin mo. Fine. Pero ngayon, nagising ka na sa katotohanan. You made changes. Now, there's the battle.
7: Mm-hmm.
5: Same thing din po. Marami sa mga churches natin, ganon. No, tayo namimili tayo eh. Namimili tayo. Oh, masakit ano? Ito ano medyo gising ako, woke ako sa part na to, no. In a good way. For example, bakit kapag mga siga, basag ulero, mamamatay tao, gang member magnanakaw, nakilala sa Panginoon, mas forgiving tayo sa magaspang nilang ugali.
7: Mm.
5: 'Di ba?
7: Mm-mm.
5: Eh pagbigyan mo na kasi ano 'yan eh. Dati kita mo, may tsura niyan. Dating ganito eh, di ba? Pero bakit pagkagaling sa, ano, nakakilala sa Panginoon, tapos eh, gay or transgender, hindi tayo kasing forgiving.
7: Even with, ano, now that you're saying that, even with, kaya I think yun yung struggle ng mga missionary kid and pastor's kid eh,
5: right.
7: Di ba? Because hindi as forgiving because you expectation mo sa kanila ay dapat
5: ganyan,
7: matuwid
5: dapat
7: sila.
5: Dapat ganito, dapat ganyan, di ba?
7: Yes.
5: Tandaan natin, for example, again, yung mga siga, yung mga ano, pupunta sa atin, wala mo, mga kung ano suot niyan, anong ano niyan, naka cornrows, naka ano, pagbigyan mo na kasi ano yan eh. Pero pagka yung lalaki dumating, naka pang JS Pro may suot, Hindi tayo forgiving. Hindi tayo ano, nag-powder. Diba? Hindi tayo ano. Ay, hindi, dapat yan. Ano, nagbago na yan. Dapat siyang ganito. Diba? Dapat yan, yung babae, mukhang babae na agad. Yung lalaki, mukhang lalaki na agad. I mean, kung magagawa nila yan, praise God. Pero palabas lang po itong lahat ng ito. Hindi po outward. Pero hindi po ibig sabihin, hindi sila binago ni Kristo. Diba? So we have to work and work and work with them. Kasi ganun din naman po ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Mas ano lang, mas obvious lang yung kanila kasi napakalakas ng palabas na gawe, ano? Pero I'm not saying huwag tayong tumayo sa tama. Pero hindi tayo kasing forgiving. Sabi ni Paul, eh yung iso ni Paul dito, you are now members of God's family. Yung mga Gentile, kumakain ng Betamax. Kumakain ng isaw. Kumakain ng baboy. Bacon. Ako po yung napaka-Gentile ko. Mahilig ako sa bacon. Diba? Pero sabi ni Paul, you are now members of God's family. In the same way, pagdating po sa, ano, sa adoption foster care, legally speaking, andyan na yan. Legal na eh. May papeles na. Pero hindi po ibig sabihin, walang adjustment. Diba?
7: And I think ano eh, maganda yung I remember nung nag-share sa amin si Miss Claire eh, nung Friday. Ang ganda nang sinabi niya. Eh. Sabi niya, it was actually a word of advice to the adults, no? Adults na nagsusurround sa mga adoptees. Na sinasabi niya na let's not hindi natin kayang i-erase yung past. It's part of your, which mamaya, pag-uusapan yan, part yan ng discussion natin, eh, no? Just as, you know, pero you don't dwell in it.
5: Right.
7: But it's there. So you just have to, it's a process, no? Hindi siya instante. Proseso siya talaga. Yun lang talaga. You will dwell more on what God says, what the Bible says, para right. Hindi mo binabalikan yung mga hindi maganda. Pero yun nga, kaya nga sabi nga ni Apostle Pablo eh, di ba? I die to myself daily.
5: Right.
7: Because you wake up, I mean, sin is still around you. Your weakness is still there. But you just have to realize na now that you are in the Lord, kasama mo ang Banal na Espiritu para tulungan ka na hindi ka magdwell dun sa hindi maganda na yon. Which dito kasi nga, yung when it comes to identity struggles, minsan nga, which I'm going to jump ahead of my ano, kasi alam ko isa yan sa mga points natin. Minsan iniisip nila, in-adopt na nga sila, ganda-ganda na nga ng pamilya nila, lahat na nga binigay sa kanila, bakit nag-ano pa sila, nagsastruggle
5: ano
7: pa.
5: Nila?
7: Ano pang hinihingi nila? Pero hindi po kasi ganun yun eh. Talagang it is a process and even...
5: Para adapting ano, hindi pa sila magpasalamat na lang.
7: Oo, which mamaya din, isa yan sa mga points din po natin na pag-uusapan natin. Ano? Pero for now po, gagawin po natin, magte-take a break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Pakinggan nyo po, kung kayo ay nasa radyo, maririnig nyo po ang ating musika from Papuri. Kung kayo po ay nasa Facebook Live, meron po tayo mga announcements tsaka mga inserts po dyan. Pero huwag po kayo aalis, babalik po ang Family Matters Tuesday Edition.

0: morning po muli. Nagbabalik po ang Tuesday edition po ng Family Matters. Salamat po at hindi niyo po kami iniwan. Batiin ko lang po ang mga nag-greet sa atin sa ating Facebook Live. Ano? Sir Epifanio Salvador, ito talagang sobrang faithful ito mag-share. Salamat po ng madami. Ate Juliet, good morning po sa iyo dyan. Sa Dakong Amerika, Rosalinda Manzano, Ma'am Evelyn Picard, Amor Villa, salamat daw Panginoon sa buhay at lakas, biyaya mo araw-araw. Yes po, sobra po. Ate Nora Cancela, good morning sa iyo. Ma'am Faustina Habla, blessed Tuesday morning daw. Thank you daw Lord, hindi sila binaha sa Marikina. Ay, salamat naman po. Usually Marikina ang isa sa mga nauunang binabaha eh, no? Ate Luz Farinas, good morning. Nanay Lita Peran, good morning sa iyo. Thelma Manjares, Ma'am Leonida Rubio diyan sa Cavite. Nako, yan ang isa sa mga medyo malalim ang inabot, ano, nakikita ko yung mga reels tsaka mga videos. Sir Gennaro Singkay, amen, to God be the glory. Euforcina Bernardino, magandang umaga din po sa inyo. Lily Rosalina Yanga, Ate Wanda Rayo, Apriniel Del Yoro, Pastor Banawa, ayan, nagpapasalamat siya sa ano announcement mo, Dad. And Erminia De Robles, magandang umaga sa iyo. Aba, hindi bumati ngayon si ano ah, inaanak natin.
1: Baka binagyo.
0: Baka binagyo din sa Japan.
1: Hanggang ano ang bagyo, hanggang Japan,
0: well,
1: and China.
0: Oo, nakita ko nga yan sa news po, ano? Alright, so let's continue po sa ating discussion for today. Ano? Ang ganda po ng verse na binasa ni Pastor James at saka in-explain niya kanina bago po tayo mag-break. But ang ating pinag-uusapan po dito is helping our children pagdating po to establish po yung talagang ano, tunay nilang identity. Right. Pero sabi mo nga, hard, no? Actually, mahilig ako, di ba nakikita mo, mahilig ako manood ng mga videos ng mga long-lost families.
1: Dalawa pong hilig niya eh, manood ng long-lost family, tsaka yung kinakatakot ko yung isa, mula siya panoorin, yung mga
0: crime.
1: Mga crime and investigation. Sabi ko, parang pinagpaplanuhan ata ako na ito.
0: Hindi, pero ito recently, no, na naman, kasi once pinanood mo, di ba yung ano,
1: tuloy-tuloy yun eh, oo.
0: Yung algorithm kasi, right. No? Nakikita ko yung madami po yung long lost families na yan eh. Merong Australian version, may UK version, may right, US version. Pero madalas nga yung mga kwento, syempre yung mga stories that are featured there, mga adults na and mga adopted children who for many years, kahit na sinasabi nila na maganda yung kinalakhan nila, mahal na mahal sila ng mother and father nila, but parang there's just something missing. Mm-mm. Hinahanap-hanap nila. Questions na gusto nilang masagot. So yun yung ano, mga
1: and kahit hindi, may, ano kasi tayo yung pinag-usap sa sakyan kanina, no? May misconception po sa adoption and foster care na kaya mga Pilipino gusto baby.
0: Mm-mm.
1: Yung bang tinatawag po nila sa filosofiya na tabula rasa principle.

0: ng kanilang nakaraan, traces of their being, masyado po kayo marami na papanood na sine.
1: Mm.
0: Naburahin ko, paltan ko na bago identity, and you know, and let's change it. No, kagabi I was watching a long interview with scientist, astrophysicist, Christian philosopher, matanda si Dr. John Lennox. Tinanong siya about, like for example, AI.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pinakitaan siya, ito gawa to ng AI, ito gawa to ng ano. Sabi niya, anong tingin mo sa AI? Sabi niya, wala akong problema sa AI. Creative yan. Pero sabi niya, ang ganun sabi niya eh, sabi niya, pero, sabi niya, tandaan mo, ang AI ay gawa lang din ng isip ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang sariling isip. Pwede siya mag-respond sa'yo based on yung mga gusto mo, pero hindi siya pwede mag-create para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Right? Hindi siya ibang tao. Wala siyang original thought.
1: Kinuha niya lang from
0: kinuha
1: others.
0: Kinuha lang niya kung saan-saan, mm-hmm. tapos bubuin niya. Pero wala siyang sariling form and creativity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng palitan ang makina niyan. Hindi niya, never niya kayang mag-isip on his own. At least sabi niya, not right now. Sabi niya. That's something only God can ano, can do, right? And so in the very same way, it's the same way for you and me. But for you and I, we need to understand that very distinct concept na ang tao po ay hindi natin pwedeng burahin tas palta ng makina.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po mangyayari. Hindi, it's not going to happen. Kaya po sa adoption foster care, ganun din.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga dito, ano eh, sabi niya, why adopted and foster children can struggle with identity even in a loving home.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kahit napakaganda nung kumukup sa kanya, a loving home can give a child safety, stability, affection, belonging, yet a child who has experienced adoption or foster care may still look for and ask for profound questions.
1: Mm-mm.
0: Who am I?
1: Mm-mm.
0: Sino ba ako? Saan ako galing? Bakit hindi ako kayang ikup-kup nung aking original na pamilya?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po sapat kasi nasabihin na ano eh, hindi ka mahal nung pamilya mo una.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kami, pinili ka namin. Now, before we went into adoption, I thought the same way, you know? Buti nga, pinili ka namin kasi yung unang pamilya. Akala natin, by disparaging, sirain natin yung imahe ng original pamilya, ay mahuhumaling yung bata sa atin as opposed to sa kanila. Naging competition.
1: Mm-mm. Kailangan diba? Maging choice. Oh, parang oh. Kailangan piliin mo lang isa. Yun
0: right,
1: yun.
0: Right. Eh right. Yung bata, nakalimutan po natin na kahit na tayo po ay nag-adapt dyan, hindi naman nila piniling ma-adapt.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila piniling ma-foster. Okay? Kung mamarapatin, sana ideally, maging tulad sila ng mga normal na anak ninyo. O kayo na ipinanganak sa pamilya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, am I really a part of the family after adoption and foster care? Ito ha.
1: Mm-hmm.
0: You know? So, may mga research po na ang daming research ito actually, you know, na naging part nito on belonging and differentiation. Sabi niya, the child needs to know where he and or she belongs while also understanding what makes, you know, him or her unique. May kausap tayong Amerikano dito eh. Na napaano siya eh. Sabi niya, ha? Nung gumawa daw ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo, adoption
1: mm-hmm.
0: telling,
1: mm-hmm.
0: sabi niya, wow! Sa kulturang Pilipino, ganun tayo kapraning na kailangan gumawa ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo na adopted. Kasi nga, akala ng mga Pilipino, pag tinago natin,
1: mm-hmm.
0: ay mapapabuti yung bata. Pero mm-hmm. meron po tayong mga tanong sa isip ng bata na hindi natin nasasagot
1: mm-mm.
0: kung hindi natin gagawin ng tama. At lalaki po yung bata ngayon, tawag dyan ay maladjusted.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi siya nabigyan ng pagkakataon mag-adjust on his own.
1: Mm-hmm.
0: Ma-resolve yung mga questions na, of course, bilang mga adoptive parents, ayaw nating masaktan ang bata. Di ba? Lalo na kung yung nature ng kanilang pagkaka-adapt or foster ay medyo masalimuot, ano? Tulad nung sa amin, no? Pero, we have to, you know, give them a chance na ma-resolve yan.
1: Mm-mm. Right.
0: Kaya po tayo nasa buhay nila. Nilagay mm-mm. ni Lord tayo doon. That as they

0: sa atin.
1: Right.
0: Hindi ko actually hindi ko masagot talaga din.
1: Iyak
0: eh.
1: Na po ang asawa sa portion na ito.
0: Hindi, iniisip ko
1: hirap
0: lang.
1: Hirap talaga
0: no?
1: Kasi remember yung isang foster child natin only stayed with us for a few months.
0: Yeah.
1: Diba? And spent it over Christmas. And hindi nag-work out and now he's with his real family. Natural lolo at lola ba or something like that.
0: Yes. Uh-uh.
1: Napunta siya doon. May totoong pamilya na siya. Na blood relative niya, no? And sabi ng social worker natin, he still asks about, mm-hmm. you know, about wants to talk to us yeah. and ask about us. You
0: right.
1: know?
0: Kasi ayaw mo naman na maging, kumbaga parang ikaw
1: kukupan
0: yung... Kukupan
1: lang.
0: No. What I'm saying is, in the future, if they go to a family, yung more permanent family, and hindi siya kasing pleasant as the experience
1: right.
0: that they had with us, ayaw natin tayo maging kontrabida na, eh bakit yung kila...
1: Eh ba't yung kasi ko nilet go? Hindi naman naiintindihan yung legal intricacies na ang foster ay panandalian lang. Ngunit napakahalaga po ng foster care. Kasi po ay una on a biblical perspective, ito po'y pagkakataon na masira natin ang gospel ang mga bata while they are in our care. Diba?
0: Right.
1: Who knows, diba?
0: Okay, sige, let's continue. Baka hindi natin matapos ito, no?
1: Palagay ko hindi natin matatapos ito.
0: Ang pangatlo is, pangatlong reason is that the child may struggle to reconcile belonging with difference.
1: Right.
0: There will be a difference, no? Meron siyang mga, una, biologically pa lang eh, di ba? Iba. Although, minsan nakakatawa kasi nga, even yung physical attributes or physical na, ano, napaparehas na siya doon sa adopted
1: yeah.
0: or foster families kung matagal na. Para mag-asawa, di ba, sinasabi nila, nagiging magkaugali na kayo, nagiging magkamukha na kayo. And so, even with, I mean, like Charles, si Charles, yung tangkad niya, biologically, his roots, hindi naman matatangkad yung pinanggalingan
1: yeah.
0: niya. But for some reason, di ko alam bakit tumangkad tong batang ito, no? Kasabayan niya na yung mga kapatid niya eh. Kasing tangkad niya yung mga kapatid niya. Pero yun nga, minsan, but if you see the difference, minsan they attribute it because different sila physically na they don't belong.
1: Right.
0: So nahihirapan silang intindihin yun. Which, in a way, nakikita ko kung bakit minsan ang mga Pilipino, ang kultura natin, when they try to adopt a child, gusto nila kamukha, no? Para daw hindi na...
1: Na-weirdoan yung mga ano noon, remember 2 years ago,
0: nasalita
1: kami sa Global Summit, yan ang na-issue parang, ha? Ganun?
0: Kasi
1: di ba napaka...
0: Kasi syempre sa ating mga Western countries, uso-uso ang inter-country adoption.
1: Gusto nila. Talagang kakaiba talaga eh.
0: A white family gets a child from Africa.
1: Or Haiti.
0: Ibang-iba talaga, no?
1: Talagang proud sila na ano.
0: Yes. So yun po, these are the reasons why minsan nagkakaroon po ng struggle ang ating mga children
1: right. and when it comes to identity. Differences.
0: And there will be differences.
1: Yeah, sabi dito, ang ganda yun. Sabi, a loving family does not erase difference. Diba? Hindi po natin kayang sa ating pagmamahal, pag-aaruga at lahat ay burahin pagiging kakaiba nila sa atin.
0: Mm-mm.
1: It's just not.
0: Right. Okay, so, but after po natin pagdaanan yung tatlong yon, meron po tayong 6 ways to help our children develop a healthy identity po. And dadaanan po natin yan ngayon. Sige, Daddy, ikaw na nga yung number 1
1: yan. Yung una po dyan ay tell the child's story honestly and age appropriately. Children need a truthful narrative about themselves.
0: Mm-hmm.
1: In other words, sabihin nyo sa kanila kung ano yung alam nyo. Tanungin niyo, again, yung pong naintindihan nila as per dun sa kanilang edad
0: Mm-mm.
1: o pagkakaintindi.
0: Huwag niyong ibuhos lahat to a 3-year-old child.
1: Huwag niyong may tambak lahat.
0: Or a 5-year-old child.
1: Breakdown
0: uh-oh.
1: Naman ng bata.
0: Uh-uh.
1: Saka hindi niya maintindihan.
0: Mm-mm.
1: Right? Age appropriately. Alam mo, maganda dito makipag-seek ka ng help with a social worker.
0: Mm-hmm.
1: So that the social worker can help you formulate a story na about the background of the child na maintindihan nung bata
0: Mm-mm.
1: no Huwag niyo sabihin

Kumusta? Kumusta? Salimutan!

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Welcome po sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat dito po sa istasyon ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong kaagapay, Migo Dave Pestaño. Humahalili muna sa inyong amiga Jen Robles Librado. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Martes, August 11, year 2026. Salamat po sa Panginoon sa isa na namang panibagong araw at pagkakataon para siya'y maluwalhati, papurihan, pasalamatan sa atin pong mga buhay. Indeed, our God is a faithful God, a miraculous God. Napaka-amazing po ng Panginoon na atin pong pinaglilingkuran. And we worship Him for who He is. Kaya wala po talagang rason kung bakit hindi po natin pasalamatan, hindi po natin sambahin ang ating buhay na Panginoon. Again, welcome po sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Sa mga listeners natin all over Soxerjen region, sa probinsya po ng South Cotabato, ganon din po sa probinsya ng Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Sarangani at sa lungsod po ng General Santos, isang mapagpalang araw. And also sa lahat po ng mga municipality na nasa loob po ng South Cotabato, sa mga listeners po natin na naka-tune in sa bayan po ng Banga, sa Lake Cebu, sa Norala, ganun din po sa Polomolok, sa Santo Niño, Surala, Tiboli, Tampakan, sa bayan po ng Tantangan at ng Tupi, isang mapagpalang araw. And of course, dito po sa lungsod ng Coronadal, kung saan matatagpuan po ang istasyon ng 1062 DXKI, ay sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa City of Coronadal, isang mapagpalang araw. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting nakita ko at pagdayig sa mga nasod mula po sa Cebuano Praise. Talagang nakikita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang kanyang pagpapala ay hindi po natin nabibilang talaga. Ang kanyang kadakilaan and also kanyang faithfulness, wala po talagang maiko-compare sa atin pong Panginoon. Kaya po, sabay-sabay nating pasalamatan, papurihan, luwalhatiin ang ating Panginoong Jesus sa araw po na ito dito po sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Ano man po yung inyong mga problema kaibigan, ano man po yung inyong mga kabigatan sa inyong puso, sa inyong buhay, umpisahan mo nang ilagak sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya'y buhay at handa pong gumalaw sa atin pong kanya-kanyang buhay. No, may mga mabibigat po tayong problema, atin po yung idulog sa kanya because He really cares for us. No, hindi naton pagtugutan ang mga kabudlayan nga amo ang magseparar sa aton, kag magpabudlay sa aton sa pagsunod sa iya kag sa paghalad sa anuman ang dapat sa aton nga Ginoo. Oras natin na kaibigan, alas 11:13 ng umaga sa lahat po ng mga nagkakape dyan sa kani-kanilang mga bahay. O, nagpapahinga siguro sa kanilang sakahan, san ka man ngayon naroroon kaibigan. Welcome po sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Yung series po natin ngayon ay Growing Deeper in Christ. At ang ating key verse ay makikita po sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. At ang sabi po ng salita ng Panginoon diyan, kung pa kaya

Kung paanong tinanggap niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay na nakay Kristo. Mag-ugat kayo at patuloy na lumago sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalataya ayon sa mga itinuro sa inyo at patuloy na umapaw sa pasasalamat. Praise God for His Word. Nung nakaraang linggo po ay napag-usapan po dito sa programa kasama si Miga Jen ang Rooted in Christ. And this week naman po pag-uusapan natin ang Growing Deeper in Christ. Natututunan po natin ang paglago sa ating spiritual na buhay ay nagsisimula po kapag malalim po yung pagkakaugnay, no? Ng atin pong mga puso, ng atin pong mga buhay kay Jesus. And of course, sa pamamagitan lang po lamang ng kanyang salita, sa pamamagitan po ng pananalangin araw-araw, at sa pamamagitan po ng pananampalataya na nakabase lang talaga sa Panginoong Hesus Kristo at wala nang iba pa. Kaya this time, this day of second day sa atin pong programa, o first day pala kasi walang pagdayaw kag pagpasalamat kahapon. Pagtutuunan po natin ng pansin ang growing in faith. No, paglago o lumalago ka ba sa iyong pananampalataya, kaibigan? Kasi yung pananampalataya po natin ay hindi po isang bagay na nagiging o stagnant na lamang. Kasi habang lumalakad po tayo kasama ang Panginoong Hesukristo, dapat yung atin pong faith o pananampalataya sa Kanya ay dapat lumalakas talaga, lumalalim at nagiging matatag o nagiging mature sa anumang hamon ng buhay, sa anumang pagsubok ang ating mapagdadaanan, talagang nagiging mature tayo. Hindi po tayo umaatras. Kasama po ang biyaya ng Panginoong Jesus. May mga pagkakataon pong hindi natin na nakikita kung ano po yung mga ginagawa ng Diyos. Agree ka ba dyan, kaibigan? And that particular moment, nahihirapan po tayo. Napaka-guilty. Guilty po si Migo Dave. Minsan nahihirapan tayo kung na i-convince yung ating mga sarili to stay in faith talaga. Kasi minsan na-discourage. May mga panalangin bang hindi mo nauunawaan ang sagot? And also mga may mga sitwasyon po na ating nararanasan na hindi po natin nauunawaan o naiintindihan. At dito po mismo nagiging tunay ang ating pananampalataya. So sa atin pong programa ngayon, tatalakayin po natin ang paksang Growing Through Faith o lumalago sa pamamagitan ng pananampalataya. Sama-sama po nating tuklasin kung ano po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang mga plano o ang kanyang kasagutan. Kaya this time, kaibigan, iniimbitahan kita na makibahagi sa ating programa ngayong araw sa pagdayaw kag pagpasalamat. Ano ba ang ipinagkakatiwala mo sa Diyos ngayon? Kailan sinagot ng Diyos ang isang panalangin na kailangan mong hintayin ng may pananampalataya? No, maybe may mga answered prayer ka, nga dugay mo na nga gina-pray kay Lord tapos ginsabat niya gid. Sa panahon nga imo nga gina-expect o kun wala gina-expect, o pwede mo gina-share diri sa aton nga palatuntunan, mga abyan. Anong talata sa Bible ang tumutulong sayo na magtiwala sa Diyos kapag hindi mo pa nakikita ang magiging resulta
No, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe, ang inyong mga song request, ano pa ba? Praises and testimonies. Ang inyong pong mga kasagutan sa ating official text line number 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. O di kaya mag-message sa ating official Facebook page 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong mga kasagutan. And of course, sasamantalihin ko po yung pagkakataon. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon na tumungo po sa Facebook page ng himpilang ito, 1062DXKI-FEBC Radio. Kasi po may survey po kami na pinapasagutan sa mga aminamahal po nating mga listeners. No, nakapin po dyan ang post and 3 questions lang po yan mga kaibigan na magbibigay po sa amin ng guide no para sa program improvements ng ministeryo ng 1062DXKI. Iniimbitahan po namin ang lahat na mag-participate po sa survey ng himpilang ito. Thank you so much po and God bless.

Hello dyan kay Kuya Marcelo Espinosa. Naka-tune in ngayon sa ating Facebook Live. Thank you so much po sa pakikinig. Also kay Sister Jessica Titong Henes. Isang mapagpalang araw dyan sa inyo at sa Henes family.

This time, dumako naman po tayo sa pagbati sa atin pong mga birthday celebrities ngayong araw. Sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary, happy happy anniversary. Napasalamatan po natin ang buhay na Panginoon sa kanyang pong pagpapala for another year round. Tunay nga pong napakabuti, napakadakila at napaka-faithful na ating Panginoong pinaglilingkuran. Here's Dearly Beloved at a happy anniversary song mula po kay Sir Larry Ilagan.

0: Mula po dito sa himpilan ng Jessa is Dos DXKI FEBC Radio, pinapaabot po namin ang aming warm greeting sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga anniversaries. Sa Diyos ang kapurihan. 11:25 ang ating oras, mga kaibigan. This time, batiin naman po natin yung ating mga listeners na naka-tune in ngayon. Hello po kay Kuya Lionel Lagdamin Tirado at sa Tirado family. Sabi po niya dito po sa ating Facebook, dati nung nasa SNA pa kami o sa Senator Ninoy Aquino, always dito. Always daw naka-tune in sa 1062 DXKI. Pero nung nasa Coronadal na, busy na sa work at nawala na. Pero gusto ko ulit makinig sa DXKI. Thank you so much po, Kuya Lionel. Malakas po yung signal dito sa Coronadal kasi dito po nakasituate yung atin pong station. Hello rin kay Sister Yuli Arsaga Tanghian and sa Tanghian family. Kay Ate Michi Tyson, isang mapagpalang araw. Also kay Kuya Jake Nixon, salamat po sa patuloy na pag-tune in dito po sa DXKI. Shout out rin po kay Ate Eileen Balintungog. Sabi po niya, hello Migo Dave, ako listener gid ko sang DXKI, halin pa sang na-born again ako year 1999. Exclusive gid akon radio sa DXKI, kaya lang subong guba akon nga radio. Sa cellphone na lang nga ako makapamati kag hindi na kaayo tuloy-tuloy kay may ginaobra ko diri sa balay. Hoping nga magkaroon na si Ate Eileen sang bag-ong solar radio para padayon gid siya makapamati diri sa atin iyang istasyon. Hello rin kay Ate Daisy Concepcion Mogote and sa Mogote family. Blessed Tuesday po sa inyong lahat, mga kapatid, kay Brad Panoy Obligado at kay Brother Louie Guanzon ng Barrio 3 na palaging nakikinig sa 1062 DXKI sa pamamagitan ng Solar Radio. God bless po. Hello po dyan sa inyo sa Purok Everlasting Barrio 3. Thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa ministeryo sang DXKI. 11:28 ang ating oras, mga kaibigan. Padayon po kita sa atin pong programa. At this time, dumako naman po tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Ang verse po natin ay makikita sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1.

Sabi po sa sabi po ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan na tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa wikang Ingles naman, mga kaibigan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay ito po yung matibay na pagtitiwala sa mga bagay na atin pong inaasahan, and of course, katiyakan o kasiguraduhan sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. For example, kay Abraham. Nagpati ka gamayara gid siya sang faith sa Ginoo, no? Siya pa isang magandang halimbawa ng pananampalataya dahil nagtiwala siya at sumunod sa Dios. Anong sinabi ng Diyos sa kanya na lisanin niya ang kanyang tahanan? Sumunod po si Abraham at kahit hindi po niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos, talagang sumunod po siya. Kagdamo pagit sa mga panghitabo, nung nakita gid ang iyang faith o kung pagtuo dira sa Ginoo. Yung pagtitiwala po sa Diyos ay isa pong mahirap. Mahirap gawin. Kahit pa hindi po natin ito naiintindihan o nauunawaan, at talagang sumusunod po tayo, ito po yung tinatawag na pananampalataya of faith. So sa life po ni Noah, no, meron po siyang faith sa kabila ng pangungutya sa kanya. Oh, daw ginahambalan pa siyang nabuang na siya. Kaya grabe ang iyang pagpadayon sa paghimo sang arka bisan wala pa nag-ulan. Pero balaan niya nga ginasunod niya ang Ginoo. Wala gid siya nagakahadlok kag wala gid siya sang kaulaw. And si Daniel, no, mayara siya sang faith bisan pa sa tunga sa makalisang o kun makahadlok na sitwasyon, bisan ara siya sa langob sang mga leon, may faith gid siya sa Ginoo. No, bisan sa mga mabudlay nga sitwasyon abyan, pwede naton makita ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsalig dira sa Ginoo. Kaya yung tanong ko po sa inyo ngayon, paano po tayo magiging mas matatag sa pananampalataya kapag hindi natin nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos? Again, yung atin pong discussion question, paano tayo magiging mas matatag sa pananampalataya kapag hindi po natin nakikita kung ano po ang ginagawa ng Diyos?

Para sa aton nga text line, akon lang gid ilawag diwat. O akon nga i-mention liwat 0963-180-1469. 0963-180-1469 para sa inyong mga sabat abyan na pwede nyo gid ipadala ang inyong mga mensahe sa ato niyang text line number. Sa atin pong pagbabalik, isishare ko po sa inyo ang limang paraan upang lumago po sa ating pananampalataya through acrostic word faith. That's F-A-I-T-H. Limang paraan upang lumago pa po tayo sa ating pananampalataya. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoon despite po sa mga struggles and challenges sa atin pong mga buhay. 11:35 ang ating oras, mga kaibigan. Sabay-sabay po nating pakinggan ang awiting Dahunog mula po sa Influence Worship at Magadayig mula naman po sa Augmented 7. Manatiling naka-tune in dito po sa himpilan ng Jesus Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama pa rin po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo. Dito po sa pagdayaw kag pagpasalamat, Migo Dave Pestanio.

Alas 11:45 ang aton iyang attack na abyan. Kag ikaw pa dahil sa gihapon nag-apamati diri sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestaño. This time, kaibigan, tumungo naman po tayo sa atin na pong acrostic word. Kagaya po ng sinabi ko kanina, magbabahagi po ako ng limang paraan upang lumago. O upang lumago po tayo sa atin pong pananampalataya. Starting with letter F, focus on God's character. Kinakailangan po nating ituon o isentro ang atin pong mga puso sa katangian ng Diyos. Sabi nga po sa awit, Chapter 145 verses 8-9, ang Panginoon ay mapagmahal at maawain, banayad sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, ang kanyang habag ay nasa lahat ng nilalang. Magbago man po yung ating mga kalagayan, ang atin pong mga pinagdadaanan, minsan mahirap talaga, ngunit hindi po nagbabago ang karakter ng Panginoon. Siya po ay nananatiling mabuti, mapagmahal, tapat sa kanyang mga pangako at mapagkakatiwalaan sa kanyang salita. No, kapag hindi po natin nauunawaan na ang mga nangyayari sa ating buhay, huwag po nating isentro ang ating paningin sa atin pong sitwasyon. Bagkos tingnan po natin kung sino po ang Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. No, baka nahihirapan ka na sa iyong trabaho, sa kalusugan mo ngayon, even sa mga relationship mo, sa family or sa finances, or maybe you're facing anxiety regarding sa future mo. Tingnan po natin ang karakter ng Panginoon na hindi po nagbabago. Magtiwala po tayo kung sino po siya na ating pinaglilingkuran. Susunod po na letter A. Of course, we need to act on God's word para po tayo ay lumago sa atin pong pananampalataya sa Kanya. Isabuhay po natin yung Kanyang salita. No, madaling sabihin pero minsan napakahirap gawin kasi nagdi-disobey. Sabi nga po sa Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya kung hindi ito nakikita sa gawa ay patay. No, we need to act out our faith in obedience po sa ating Panginoon. Kasi yung tunay po na pananampalataya na ating kinoconfess o yung ating sinasabi at ipinapahayag, hindi lamang po ito sa nakabase sa kung ano po yung ating sinasabi. Dapat ito po ay nakikita at isinasabuhay araw-araw. Kapag sinabi na magpatawad tayo, we need to forgive that person in obedience sa salita po ng Panginoon. Kasi once a Christian, kinakailangan po nating magpatawad. Minsan we confess at pinapahayag po natin na Christian tayo pero nahihirapan po tayong magpatawad, nahihirapan po tayong mag-move on. May mga part po talaga na ganyan, but at the end of the day, no, what matters most is our relationship sa Panginoon and we really need to obey Him para po sa Kanyang kaluwalhatian. Kapag sinabi po niyang sumunod tayo, tayo po ay sumunod. Kasi hindi po sapat ang salita lamang na ating sinasabi na may pananampalataya tayo. Kaya nga sabi po sa salita ng Panginoon, we really need to act it out. Na isabuhay po yung salita ng Panginoon. At
Tanungin po natin ang ating mga sarili ngayon, isinasabuhay ko pa ba ang aking mga nalalaman? Kasi minsan ang dami po nating information, ang dami po nating nalalaman ukol po sa salita ng Panginoon, ukol po sa Bible, pero we fail to do it. Salamat po sa correction ng Panginoon. Indeed, talagang araw-araw meron po tayong pagkakataon na magbago. At ituwid po ang ating mga sarili sa mga maling pinaniniwalaan at pananaw natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. 1151, pangatlong letra. Letter I, invest time in God's presence. Maglaan po tayo ng panahon, sapat na panahon, talagang precious time, no, sa presensya po ng Diyos. Makinig po tayo wisely, sincerely, intentionally sa kung ano po yung pinapagawa ng banal na Espiritu Santo sa atin. Maglaan po ng oras sa devotional time or sa meditation time, sa umaga, sa gabi, no, para po tayo ay directed sa kung ano po yung layunin na gusto po ng Diyos sa atin. Kasi kapag sarili po natin yung ating pinakikinggan araw-araw, talagang magpifail po tayo sa kung ano po yung gusto ng Panginoon na ipagawa po sa atin. Kasi talagang ang daming distractions kapag hindi po natin nasiset yung araw natin sa mga spiritual goals na dapat po nating ma-achieve every day. Kaya makinig po tayo sa banal na Espiritu Santo. Invest time in God's presence or read His Word para po malaman natin kung ano po yung sa ilunggo pa katuyuan o tinutuyo sang Diyos sa aton sa specific nga adlaw. Di ba lang mga abyan? 11:52 kadasig lang gid sa aton nga mga oras. Kaya patuloy po tayong manalangin, magbasa po ng Bible, no? I-meditate po yung kanyang salita and maging intentional and sensitive sa boses po ng banal na Espiritu Santo. Kung gusto po po nating lumago sa ating pong pananampalataya, kailangan po nating lumapit sa ating Panginoon araw-araw. No? Kasi hindi po tayo lalago, hindi po lalago ang ating relasyon sa Diyos kung lagi na lang nating ipinagpapaliban. No? Procrastination, mamaya na lang, bukas na lang, sa susunod po na linggo, ganon. No? Pinagpaliban po natin yung panahon natin para sa Kanya, hindi po tayo lalago. Kagaya po ng isang halaman, kapag gusto mo siyang tumubo o lumago, tapos sabihan mo na bukas na lang or next few months ko na lang didiligan yung tinanim ko. So talagang mamamatay siya kasi hindi po natin inaalagaan. Ganun din po sa ating spiritual lives. We need to cultivate it day by day, no? Para talagang lumago po tayo sa atin pong pananampalataya sa Kanya at magbunga. Letter T, trust Him with the unknown. Kinakailangan po nating ipagkatiwala sa Panginoon ang mga bagay na hindi po natin alam o hindi po natin nalalaman. Sabi nga sa Proverbs 3 verses 5 to 6, alam kong familiar na po sa inyo yung verse na to. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. No, kinakailangan po nating ipagkatiwala sa Kanya yung lahat po ng bagay para hindi po tayo mai-stress, magkaroon ng anxiety. Kasi once na ipagkatiwala po natin sa Kanya lahat mga kaibigan, nare-release po yung takot
at yung pagod sa atin pong mga puso at isipan. Kasi bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Panginoon. A peace that surpasses all understanding. We need to trust Him with the unknown. Hindi po natin kailangan kim-kimin lahat. Kasi meron po tayong dakilang Diyos na humahawak sa lahat ng mga bagay, sa lahat po ng ating mga kung sa Ilunggo pa ng mga ginakabalakan, kaginakaproblemahan, no? Ipalapit gina sa Diyos, mga abiyan. Last letter H, hold on to hope. Saan ka ba kumakapit ngayon? Kumapit ka sa pag-asa na ang Panginoon ay tutugon po sa atin na mga buhay. Sabi po sa Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya. Again, kapag ka meron po tayong pananampalataya, mangyayari po ito, magiging tangible po ito sa ating mga buhay. Upang kayo'y umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang ating pag-asa po ay nakaugat sa Diyos. Kapag ka mahirap ang buhay, sabihin po nating may pag-asa dahil kumakapit po tayo sa Panginoon at talagang yung kanyang kamay ay mag-provide, hindi po tayo pababayaan ng Lord. Praise God for His Word. Mga kaibigan, talagang tayo ay na-refresh, na-remind sa kanyang buhay na salita. So again, yung limang paalala para po tayo ay lumago sa atin pong faith o pananampalataya sa kanya, we need to focus on God's character, act on God's word, invest time in God's presence, trust Him with the unknown, at hold on to hope. Yung faith po natin, hindi lamang po tungkol sa kung gaano po karami ang nalalaman natin sa atin pong Ama, sa atin pong Panginoon, kundi kung gaano po ba tayo nagtitiwala, sumusunod, at nagkikling sa Kanya. Kaya kung nais po nating lumago sa atin pong pananampalataya, araw-araw, we need to focus, we need to act, invest, we need to trust and hold on.

11:58 ang ating oras, mga kaibigan. 2 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, marami pong salamat sa pagtutok sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. So, sa mga nakaantabay via Facebook Live, thank you so much po sa pagsama.

11:59 ang ating oras. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat dito po sa himpilan ng Jesus Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Migo Dave Pestaño humahalili muna sa inyong amiga Jen Robles Librado. Maraming salamat kaibigan and God bless you now and always. Susunod na po ang balita sa alas 12. Pagkatapos po ng kantang Ang Pulong Mo mula po sa Victory Band.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. LGU Coronadal, isinusulong ang digitalisasyon sa pamamagitan ng e-governance profiling automation system. Pormal nang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Coronadal ang e-governance profiling automation o EPA system bilang bahagi ng hakbang ng lungsod tungo sa mas mabilis, episyente at makabagong paghahatid ng serbisyo publiko. Isinagawa ang paglunsad kasabay ng Monday convocation nitong Lunes sa City Hall lobby na pinangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil kasama ang mga miyembro ng sangguniang panlungsod at mga kawanin ng City Planning and Development Office. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Araquil na ipinagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang nasimulang layunin ng Yumaong Mayor Eliordo Ojeda na gawing mas makabago, tumutugon at digital ready ang pamahalaang lungsod ng Coronadal. Bilang unang hakbang, pinangunahan ni Mayor Araquil ang kanyang pagpapatala sa Unified Citizen Portal at hinikayat ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan at mga mamamayan ng Coronadal na magparehistro sa e-gov profiling upang mapadali ang kanilang mga transaksyon sa pamahalaan gamit ang teknolohiya. Ang EPA system ay bahagi ng pagpapatupad ng e-governance code ng Coronadal sa ilalim ng Ordinance Number 18 Series of 2025 na inakda ni Konsehal Ellen Grace Subere Albios at pinagtibay ng sangguniang panlungsod noong Setyembre 2025. Layunin ng programa na palakasin ang digital transformation ng lungsod at makapagbigay ng mas mabilis at accessible na serbisyo sa bawat Coronadalenyo. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

12:37 ng ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang Tuesday buong South Central Mindanao. August 11, 2026. Welcome po dito sa programang Listener's Touch Tuesday category Praise and Worship. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Thank you pala kanina kay Migo Dave. Siya po muna yung humalili sa atin sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. But today, magupdanay kita diri sa atin programa Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Shout out sa mga kaibigan po natin dito sa City of Coronadal. Dami ko pong na-meet kahapon sa wedding po ni Pastor Van Dolph Zarazate and ni Doc Lori. Sa mga kaibigan natin dyan sa may Church of God Barrio 4. And mga kaibigan natin sa may Barrio 1. Hello kay Ate Sherlita. Hello Ate She, kag sa imo man nga sister. Hello kay Ate Virgie Lamintao. Kay Ate Hazel Paolo. Kay Ate Bing Hayana. Kay Kuya Marcelo and Ate Josephine. Marcelo Espinoza and Ate Jo Espinoza. Kag ang ilang daughter nakitaan ko man kahapon. Hello po kay Ma'am Grace Cabarse, kay Pastor Dina Kayan, and kay Ate Michi Tyson. Hello Ate Mitch, kay Ma'am Angelo or kag sa iyang husband, si Pastor Salamangka. Hello po sa inyo at sa lahat po ng mga na-meet ko kahapon. Ang daming pinakilala sa akin si Ate She, Ate Sherlita. Hindi ko na ma-remember yung iba. Pero thank you so much. Talagang masaya po ako na na-meet ko po kayo. At congratulations again sa bagong kasal. Hello man kay Papa Bot, Magan, Mama Ace, Dara sa Greda. Nakita ko man kay Giina si Doc JR. Thank you so much, Doc JR gali. Kaga hello man kay Doc Choppy, ang iyang wife. Kag kay Migo Ramboy. Hello Migo, kamusta? Namit ko man kay Giina dito sa may Socomedics. And balaan ko, listener man natin dira si Doc Miles and si Doc Rem sa Rivera family. Thank you so much, gid, sa mga abyan natin, mga partners natin, at the same time, mga abyan natin nga padayon, gid, nga nagapangamuyo man sa Ministeryo San DXKI. And again, thank you so much, gali, sa mga nag-answer na sa atin yung survey. Sa mga wala pa, yun, please, pwede nyo pong sagutan, no? Nagahangyo kami sa inyo, or nagahingyo kami sa inyo. Ma-appreciate gid na mo, dako gid na nga help para mas ma-improve pa gid ang atin niya mga programa diri sa 1062 DXKI. Actually, do hindi gani kaabot 1 minute kung dasig ka lang gid mag-sabat. Tatlo lang gid na siya nga question dira sa survey naton. So kung wala pa ka mo naka-answer, ayun, please, pwede po kayong mag-participate sa ating survey, i-visit nyo lang po ang ating FB page.
1062DXKI. Iwatan ko, 1062DXKI-FEBC Radio. And then, may ara ka mo dira makita niya QR code. Pwede nyo man na iscan ang QR code kay nakapin gidra sa babaw sang ato niya FB page. And then, may ara man dira sang form. Pindoton niyo dira tong form. I-click nyo. Grabe, pindoton. Good. I-click. I-click nyo ng form dira. Kag, pwede na ka mo makasabat. Actually, tatlo lang gid ang question dira, no? Una, on average, how long do you listen to our station? Sa karaniwan, gaano katagal ka nakikinig sa aming istasyon? So kung nagapamati ka 15 to 30 minutes, pindutin mo tong o i-click mo tong circle. 31 to 60 minutes. Ang iba nyo mga listener, the whole, ano gid no? Whole duration sang program natin from 5 a.m. to 9 p.m. Wala gid daw patay-patay ang ilang radyo. I hope maka-answer man dira si Ate Daisy. Kay ng radyo niya, tatlo gid nakabilog. Wala patay-patay. Kay Solar Radio. Namila ng mga Solar Radio kay wala gid patay-patay, no? Sige, Ate Days, basi pwede ka man makasabat na sa atin niya. And then, how often do you listen to our station? Gaano kadalas kang nakikinig sa aming istasyon sa loob ng isang linggo? So, kung everyday, pindutan mo lang dira. Everyday, 7 days. 5 to 6 days a week. 3 to 4 days a week. Or 1 to 2 days a week. Or less than once a week. Pwede. And during which time block do you usually listen to our station? Sa anong oras karaniwang nakikinig ka sa aming istasyon? Early morning? Kung early morning ka, moti. Balan ko gid ang inyo gina pamati. Andra kay Pastor Alex. Saling kay Pastor Alex. Sa Tinapay sa Kabuhi. Shepherd's Call. Pro Tips. And Balita. Nan. Hanggang sa ONP. Kung morning naman, at sali na dira ang ako nyo program. Ang pagdayok at pagpasalamat. Kung hapon naman, 12 to 4.59 p.m. Kung evening, 5 to 8.59. So, hanggang lang man 9 ang ato nyo program. So, dira. Pindutin nyo lang dira. And then, click yung submit. So, sabit na. No need na gid nyo magbutang kamusang pangalan nyo. Kay wala naman dira butangan sang pangalan or email ad ninyo. I-answer nyo lang gitong survey. Tatlo lang gito siya kabilang question. So, thank you so much gid in advance sa mga mag-answer pa lang. Kag sa mga naka-answer na, thank you so much. Alipay gid kami nga nag-take part ka para mas ma-improve pa gid ang aton nga mga programa diri sa 1062DXKI. So sino ba ang nagapamati isubong? Shout out sa tanan nyo mga nagapamati, mga naga-lunch sa ilang balay, sa opisina, or nagabiyahe. Thank you nga kami ang inyong partner. Ang iba nagasiling sa akin, Miga Jen, wala lang gig kami ga-text. Gani man. Naintindihan ko ka mo ah. Oh, pero kung may load man ka mo, pwede gig ka mo mag-text diri sa aton para at least matamyaw ko ka mo. Kaga, ma-happy man ko nga ma-shout out ko ka mo. This week, ara sa gyapon kita sa aton nga topic in line sa theme natin this month. Growing deeper in Christ. And today, gusto ko po i-share sa inyo mga practical lesson
Tungod kita tanan nagahimo sang desisyon every day, tama? Sino diri ang wala gahimo sang desisyon? Manhid na gid ina siya. Kay kita tanan nagahimo sang desisyon, mainom kita tubig, malakat ba kita, makaon ba kita? Nantanan gahimo gid kita sang desisyon. Where should I go? What should I do? Should I continue or should I stop? Is this the right opportunity? Lord, what is your will for my life? Sometimes we want God to give us the complete map before we take the first step. But God often doesn't give us the whole map. No? Sometimes He simply says, trust me and I will guide you. So, amun na ang magiging Psalm natin subong. Psalm chapter... Dasig abis ang aton niya, ano no? Mga inadlaw. Kag-ara na kita sa Psalm chapter 25. Psalm chapter 25 na kita abiyan, kadasig lang. Ha, sige, antes kita mag-ano, antes kita magpadayon, ipabati ko anay si inyong atan nga Psalm of the Day. Halin sa Psalm chapter 25.

8 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ikaw pa rin kaibigan ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Hello kay Mami Vilma Fusingan. Mami V, kumusta ka? Na-miss kita. Diyan sa may Isulan. Hello kay Ma'am Ivy, kay Sir Dennis, kag ang upodira ni Mami Vilma, si Ate kag Kuya. Na-remember mo ba, Migo Dave, ang pangalan ni Ate kag Kuya? Oh, pero thank you good sa pag-stay nila dala kay Mami V. Hello, Mandira.

Onog. Happy birthday po, Miga Cha. Kaga happy listening kay Ate Gina, kay Kuya Freddy, Ate Che, Ate Chab, Ate Chelly. Balaan ko permina sila gapamati. Kay Kuya Manny, kay Ate Dalen Valera, kay Ate Pinky, kay Ate Rose, kay Mami Abe and Daddy Ray dira sa Navarro family, kay Ate Isha and Kuya Joshua. Kaga sa taran pa nga mga pastor sa may Sultan Kudarat na area. Shoutout sa inyo kay Nanay Tarsela and Tatay Sunny Jones sa Jones family. Nandugay-dugay po nga wala natin sila na meet ba. Kumusta ka mo dira sa may Lambayong Sultan Kudarat. May makabisita man liwat no. Kagdira man sa Senator Ninay Aquino sa may Kulaman, si sa National Family, sa Dionis Family, kaga sino pa dira ang mga tagpalamati natin, kay Brother Ken, nasa Bagong Bayan naman si Brother Ken. Basta kutob sa mabatian. San DXK. Ay, dira sa may Valin Vista. Hello kay mama ko, kay mamang Lenny. Thank you so much sa ilang life. Sa padayon nga pag-care sa amon. Nag-care every day. Thank you so much. Ang blessing ni Lord, kag favor ni Lord nga permi ko giginapasalamatan. Kainang pamangkot ko, why is it sometimes difficult for us to follow God's direction? Bakit nga ba? Kasi may araabi kita gusto no nga ng aton gid niya ang masunod. Pagkatiga man abi kita sang ulo. Di ba may good Dave na? Makarelate kami sina ni may good Dave. Minsan, amo na ning direction ni Lord, hindi masunod kay may ara sang gusto nga kita nga gusto man naton nga sundon. Pero tandaan natin, abiyan, that God's way is better than our way. Naman ang kanta ni Forrest Frank, God's way is better, di ba? Kag tama man gid niya, maayo gid ang plano ni Lord sa atin niya kinabuhi. Kay amo gid na ang iyang agin promise sa atin. His ways better, sabi ni Forrest Frank. So one of the hardest parts of following God is accepting that His way may not always be the way we planned. Remember ko tuloy ang siling sa Isaiah. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. And His plans are better, no? We make our plans. We have our timeline. We have our expectation. Then something happens that we didn't expect. And we ask, Lord, why? Pero tayo po ay ni-remind sa kanyang salita sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Faith means saying, Lord, I don't understand everything, but I trust in You. Saligan ng ginata ng Ginoo. Wala na gitas ang iban niya. Saligan abyan, kundi siya lang. Later, ipa-play ko maning kanta nga, Trust in God, no? Wala tas ang lain saligan, kundi ang Ginoo lang. Gina. So how can we know God's way when we don't know what decision to make? So God teaches us through His Word.
nang hindi kita ginabiyaan ni

Lord sa ere. Diba? Aragid always ang iyang guidance, pinagi sa iyang mga pulong. Sa Psalm chapter 25 verse 5, lead me in your truth and teach me. So God's guidance will never contradict God's word. Before looking for signs or feelings or circumstances, we should first ask, what has God already said in Scripture? The Bible teaches us God's character, His values, His commands, and His wisdom. So, paano ba natin mabalaan ang direction ni Lord? So, may araw ko sa mga practical ways na i-share sa inyo subong nga hapon, gamay lang ni actually, ng ininga mga ways nga dapat natin himuon, kagpermi ko man po gina-share ini diri sa atin yung mga programa. Una, pray before deciding. So, kinanglan gid mga muyo kita kay Lord kasi hindi natin balaan. Hindi natin control ang tanan, kag hindi natin balaan ang future, even our tomorrow. But God knows our future. God knows our tomorrow. And He holds our future in His hand. So pray before deciding. Don't only ask God to bless your decision, but ask Him to correct you if your decision is wrong. Number two, search God's word. So, kinanglan gid naton nya tanawon ang mga biblical principle na dapat i-apply natin sa atin yung mga sitwasyon. And number three, examine your motives. Pamangkoton mo, tama ba ni ginahimo ko? Align ba ni siya sa kabubuto ni Lord? Or akon lang ni gusto? Ni-examine mo, hindi ba makapahimuot tira sa Ginoo or akon lang? No? So, kinanglan gin natin ang giya ni Lord. And number four, seek wise counsel. God can use mature people, godly people, our pastor, our mentor, our discipler to help us see what we may not see. Sometimes sabi, masiling natin, limitado lang ang aton yan, nahibaluan. Pero may ara sa mga ginagamit ang Ginoo, our pastor, our leader, na mag-guide kag mag-help sa atin. And number five, be willing to wait. Wait patiently. A delayed answer is not necessarily a denied answer. So wait, kaibigan. Wait unto the Lord. Yan, sabi ni Kuya Ernesto. Yan, hello Kuya Ernesto. Salamat gid sa imong pagpamati. Ning imo nga song request, i-play ko siya tomorrow, kuya, sa atin niya pagdayo kag pagpasalamat kung okay lang sa imo. Sabi ni Kuya Ernesto, God's way is not our default. Yan, tuod yun na. Dapat ang mabutang, no? Ang way gid ni Lord ang dapat sundon. Naka-default gi dapat ang way sang Ginoo. Amugi dapat ng sundo natin. So, thank you Kuya Ernesto sa pag-share. No? Kag amugani na siling kagaina na kailangan po natin mag-seek sang counsel man sang iban, iginagamit man ni Lord para kita i-guide, i-lead sa atin yung mga decision. But una, ginhimuon natin, we need to pray. We need to acknowledge na hindi natin kaya on our own. We need God. And i-search po natin sa iyang mga pulong. Kaya balaan ko ang iyang pulong ang mugin na po ang atin giya, ang atin manual sa atin kinabuhi. Number three, examine your motives. Seek wise counsel and be willing to wait. Thank you so much sa sining ang mga practical ways. Shout out kay Ate Michi Tyson, kag kay Ma'am Loveline Donasco Bilbao, permi daw nagapamati. Thank you Ate Michi, nice to see you kahapon and nice to see you again and again. Kay Ate Hazel, kag sa iban pa nga mga friends natin kahapon, nalipay gid ko nga na-meet ko kamo.
What do we do when God asks us to wait? Oh, anong himuon nyo? Gaya ng kanta ni Jean Waller. While I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will praise you. Gusto ko gidbalo ni nga kanta kay may movie nga amo sini no sa amo ni ila nga theme song ning Fireproof no na kita man ang Good Day no di ba kanami so amo ning ila nga theme song While I'm Waiting. It would like kayo manghulat. Ako nang makarelate yun kasi na kay Attila nagahulat pa man ko sa isang favor ni Lord. Pero hindi kita ginapabayan sa Ginoo. Psalm 25 verse 5 nagasiling, On you I wait all the day, siling niya. Nagalaom ako, siling. There is a verse na, And my hope is in you all day long, siling ni David. So, waiting is difficult. Hirap talagang maghintay. We want answers now. Kaya ganit may arat sa mga fast food, diba? Kaya gusto natin agad-agad. Arat na yun. Agad-agad na answer. We want clarity now. We want the breakthrough now. But sometimes, God uses the waiting season to develop something deeper in us. Ano yun? Our trust. Diba? Our character. Ginamold ni na ni Lord. Ginashape niya kita to be a person na gusto niya sa aton. Sometimes, God changes the situation. Sometimes, He changes us while we're waiting. And sometimes, the greatest lesson is discovering that God's presence is enough even before the answer comes. So, kadami lang, no? Kay ara ang pulong sa Ginoo nga nag-remind sa atin subok. So, sometimes, gina-change ni Lord ang sitwasyon, pero sometimes, kita naman ang gina-change niya while waiting. And sometimes, ang lesson niya matunan natin na He is more than enough tungod ng si Lord enough na siya sa atin niya kinabuhi abiyan. Wala na ta sang pangitaon pa. Kaga ang iyang peace, ang iyang love, enough na para sa atin. So today, para sa atin yung application, if you are waiting for God's direction, pray. Gaya ng prayer ni David, Lord, show me your way. Search, Lord, teach me your truth. Surrender, Lord, not my will, but yours. Wait, Lord, I will trust your timing. And last, obey. Lord, when you show me the next step, give me courage to take it. So, ang Psalm 25 gid abiyan, ultimately, nag-appoints siya sa aton yung greatest need for guidance. We don't simply need a better plan, but we need a savior. Nga akin ang lanatan sang manluluwas. Tungod na siparar kita dira sa atin Ginoo. Tungod sa atin yung mga sala. Kag hindi natin kaya luwasoy ng atin mga kaugalingon. But God came looking for us. Jesus Christ came into the world, lived a perfect life, died on the cross for our sins, and rose again. Kag siling ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, siling ni Jesus, He is the way. Kaibigan, kung hindi mo pa alam kung saan papunta ang buhay mo ngayon, parang walang direksyon ang buhay mo, you don't know the map, you don't know the manual, you don't know the plan ko, yung plan ni Lord para sa'yo. This is your time. Iniimbitahan ka ng ating Panginoon to follow Him. Follow Jesus. He is the way, He is the truth, and He is the life.
And the deeper we grow in Christ, the more we learn to trust Him, even when we cannot see what lies ahead. So friend, kung wala ka pang relasyon sa ating Panginoon ngayon, ngayon ang panahon na tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil wala na pong ibang pagkatiwalaan, kundi ang ating Diyos lamang. Siya ang Panginoon na makapagliligtas sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay. Siya po ay nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Pinako na matay, ngunit sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. At ngayon, He is seated at the right hand of the Father. He is praying for you. He understands you and He loves you. Ang gawin lamang natin, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Igaguide niya tayo, ililid niya tayo sa tamang daan because He is the way, the truth, and the life. Magtiwala lamang tayo sa Kanya, kaibigan. Gaya ng sinabi sa Psalm 25, verse 1. In you, Lord my God, I put my trust. Time after friend, si Lord Jesus lamang ang ating pagkatiwalaan. Kung ngayon tinanggap mo siya bilang iyong Lord and Savior, pwede kang mag-text dito sa amin. PM niyo po kami, i-text sa text line number natin 0963-180-1469 or i-PM ang 1062DXKI-FEBC Radio or ako personally. We are willing to help you na mag-grow pa talaga sa iyong pananampalataya kay Lord. Dahil hindi lamang hanggang dito yung ating relasyon sa Kanya, kundi gusto niya na mas deeper pa ang relationship natin sa Kanya. I-PM lamang kami or mag-text sa text line number natin. Ito po ang programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. This is your friend, Miga Jen Robles Librado. You may not know the whole path ahead, but you can trust the one who leads you. Keep growing deeper in Christ, kaibigan. God bless you and good afternoon.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
3: Sinasabi nga po sa Genesis 27:46. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Ako po muli si Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod. Kung nagkamali ba ako sa pag-aasawa ng isang sugarol, o hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay sa akin ng napangasawa na dati kong kababata, kahit mahilig nga siya sa pagsusugal. Pasisimulan ko pong muli ang aking patotoo 4 na taon nang nakakalipas."
4: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
5: Testimonya sa day 13 ng impeachment trial. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, sinuri kong kabilang sa mga pinagamitan na confidential funds ang ilang aktibidad ng OBP, kabilang ang tree planting, Christmas party, awarding ceremonies at iba pang mga aktibidad. Tinanong ni Capunan kung pinapayagan ba ng depenisyon ng confidential funds ang ganitong mga aktibidad at tumugon sa Del Campo na hindi. Ang pagsusuri sa mga acknowledgement receipt ay bahagi ng kaso sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa misuse of confidential funds. Kabuang 612.5 milyon ang tinututukan ng artikulong ito, 500 milyon mula sa OBP at 112.5 milyon naman mula sa Department of Education noong panahon ni Duterte Carpio bilang kalihim ito. Patuloy namang iaharap ng prosekusyon ang iba pang mga testigo kaugnay ng paggamit ng confidential funds, kabilang ang mga dating special disbursing officers ng DepEd at ng OBP. Para sa FEBC Network News, Kyle Garcia, Senado.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Prosecution dismayado sa hindi pagdalo ng depensa sa itinakdang mga araw ng pagpupulong. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
8: Nagpakita ng pagkadismaya ang prosekusyon sa unang bahagi pa lamang ng 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos umano hindi sumang-ayon ang depensa sa itinakdang mga araw ng Senate Court para suriin ang mahigit sa 4,000 mga dokumentong nais ipresenta ng hanay ng taga-usiga. Matatanda ang nagkaroon ng ruling si Presiding Officer Francis Escudero kung saan inatasan niya ang parehong prosekusyon at depensa na maglaana ng panahon ng para sa pag-aaral ng mga dokumentong mula sa prosekusyon at pagtatakda rin ng saklaw at limitasyon sa paggamit ng mga ito sa paglilitis. Nanindigan si Attorney Lorna Capunan na sila ay na-injan umano matapos hindi makakuha ng tugon mula sa pangkat ng depensa sa kanilang naunang mensahe na nagtatanong kung kailan maaaring magkita ang magkabilang kampo noong nakarang linggo upang paghambingin ang kanilang mga dokumento bago pa man ito gamitin sa korte. Gayunman, sinabi ng depensa na nakahanda lamang silang dumalo sa naturang pagpupulong ngayong darating na August 14, araw ng Biyernes. Nauna nang sinabi ng defense team na wala silang sapat na mga abogado para sa pag-aanalisa ng mga ebidensya ng prosekusyon alinsunod sa naging ruling ng Senate Court. Binigyan diin din ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na hindi na kailangang paghambingin ng mga dokumento dahil ang pagiging tunay ng mga ito ay nakasalalay na sa pagpapahalaga at pagsusuri ng hukuman. Dagdag ni Attorney Ferrer, ang bigat ng mga ebidensya ay isang bagay na kailangang pagdesisyonan ng mismong Senate Court. Bilang tugon, muling nagkaroon ng ruling si Presiding Officer Francis Escudero at inatasan na lamang ang depensa na isumite ang mga dokumentong bahagi ng kanilang ebidensya upang mismo ang korte at kanya-kanyang mga senator judges na lamang ang magkumpara nito sa dokumentong meron naman ang prosekusyon, ang bagay na kinumpirmang susundin ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
9: Since 1947.
7: Samantala, sa ibang balita, mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth, opisyal nang nanumpa sa tungkulin. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
10: Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking sa Malacañang, ninabagong Department of Health Acting Secretary Dr. Edwin Mercado at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho. Una nang inanunsyo ang paghirang ng Pangulo kay Mercado bilang DOH Chief. Kapalit ni Dr. Jose Pujalte Jr. na nag-resign, wala pang isang buwan matapos italaga dahil sa amanoy dahilang pangkalusugan. Si Pujalte ang humalili kay dating Health Secretary Teodoro Herbosa na nagbitiw din dahil sa health reasons. Matatandaan na may mga umapela para sa preventive suspension kay Pujalte dahil sa sinasabing irregularidad sa suspension sa pagbili ng mga gamot kontra tuberculosis. Nadawit din ang kanyang pangalan sa alegasyon ng pagsusugal. Samantala, si Dr. Ho naman ang pumalit kay Mercado sa PhilHealth. Maaalalang isa si Ho sa mga dating DOH undersecretary na may malaking papel noong COVID-19 pandemic. Inaasahan na palalakasin ni Dr. Ho ang health benefits at palalawakin ang access sa kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
9: 700 goals. Palita.
7: At iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang sa FEBC Network News. Muli ako ngayon naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
9: 700 goals.
0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
3: Sinasabi nga po sa Genesis 27:46. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Ako po muli si Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod. Kung nagkamali ba ako sa pag-aasawa ng isang sugarol, o hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay sa akin ng napangasawa na dati kong kababata, kahit mahilig nga siya sa pagsusugal. Pasisimulan ko pong muli ang aking patotoo 4 na taon nang nakakalipas."
11: Joyce, huwag mo nang uulitin yung magpakamatay, ha?
12: Uulit-ulitin ko ang pagpapakamatay hanggang hindi nawawala ang bisyo mo sa pagsusugal.
11: Alam mo namang libangan ko lang ang pagsusugal, eh.
12: Libangan? Halos 1,000,000 piso ang nawala sa atin dahil napabayaan mo ang taniman natin ng sunflower sa Lukban, Quezon.
11: Hindi ko naman pinabayaan. Ang malakas na bagyo ang sumira sa ating taniman.
12: Kahit ano pang sabihin mo, dahil sa pagsusugal mo, kaya napabayaan mo ang ating negosyo.

0: Joyce, nabalitaan kong muntik ka na raw magpakamatay.
1: Dahil sa sobrang sama ng loob ko sa aking asawa ko, Mama.
0: Anak, lumaki ka sa katuruan ng Biblia. Ayaw ng Diyos na ikaw mismo ang papatay sa sarili mo.
1: Halos sasabog ang dibdib ko. Sa sama ng loob ko kay Popong. Barkada at sugal ang kanyang ina at upag.
0: Ang mabuti pa, isama mo siya sa pakikinig ng pangangaral ng Biblia.
1: Mas gusto niya Ilocanong napapakinggan niya.
0: Excuse lang ito ng asawa mo. Nakakaintindi siya ng Tagalog. Kung sasama nga siya sa'yo, eh baka biruin siya ng kanya mga kabarkada.
1: Anong biro nila, Mama?
0: Bibiruin siyang isa na siyang banal. Kalimitan ayaw ng mga lalaking tawagin silang banal.
1: Anong gagawin ko?
0: Huwag kang magsawa, anak. Palagian mo siyang ipag-pray. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan kung papaano siya makakaiwas sa mga bisyo.

0: Sunday ngayon. Mabuti pa kaya isama ko si Popong sa pagsisimba. Doon kami magsisimba sa loob ng mall sa Maykapo.
1: Popong!
2: Here I am, love.
0: Parang masaya ka ngayon, ha?
2: Eh, medyo nagkalaman ng bulsa ko, eh. Nanalo ako sa...
0: Tamang-tama pala. Mag-shopping naman tayo.
2: Eh, hindi ka galit? Hindi mo na rin tatanungin kung saan ako nanalo?
0: Hindi. Basta, samahan mo ako.
2: Eh, sige. Saan tayo pupunta?
0: Diyan lang sa Maykapo.
2: Eh, wait muna, ha. Maliligo muna ako. Tapos, aalis na tayo.

0: Pong, mamaya na tayo bumili ng gagamitin natin sa bahay. Umakyat na muna tayo sa taas ng mall.
1: Manonood ba tayo ng sine?
0: Hindi. Basta pumunta tayo sa taas.
1: Sige. Mabuti pa, mag-elevator tayo para mapadali ang pagpunta natin.
0: Sige.

0: Joyce, concert ba ang pupuntahan natin?
1: Hindi.
0: Eh, bakit? Nakakarinig ako ng mga kumakanta.
1: Huwag ka na muna magtanong. Pumasok na tayo.
0: Sige na nga.
2: God is good! All the time!
3: God is good!
0: Joyce, simbahan pa na ng bonagin ang pinuntahan natin ah.
1: Gusto ko muna magsimba. Gusto ko kasama ka sa pagsimba.
0: Eh, wala na akong magagawa.
1: Doon tayo umupo sa malapit sa unahan.

sinasabi nga po sa Mateo 28:29, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkubabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, mga kapatid." Sa panahon na hindi na natin kaya ang problema sa buhay, amen po ba? Kahit lumaganap noon sa buong mundo ang COVID-19, nang tayo ay patuloy nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, hindi niya hinayaan tayo sa ating mga pangangailangan. Ginamit ng Diyos ang ating gobyerno. Nakatanggap tayo ng mga tulong sa gobyerno hanggang mapigilan ang pagkalat ng virus.

0: Joyce, natouch ako sa mensahe ng pastora.
1: Saan ka natouch?
0: Alam ko, ako ang dahilan ng pagpapakamatay mo noon. Eh, sorry ha.
1: Parang malayo roon sa mensahe ng pastor.
0: Ang ibig kong sabihin, magiging payapa ang buhay natin kung iiwasan ko na ang bisyo ko.
1: Talaga? Iiwasan mo na ang bisyo?
0: Oo. Gusto ko patuloy mo akong isama sa pagsisimba. Nakakabless ang mga mensahe buwat sa nangangaral ng salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos! May makakasama palagi ako sa pagdalo sa panambahan tuwing Linggo.

0: Kumusta na si Popong Joyce?
1: Malaki na po ang kanyang pagbabago. Simula nang maisama ko siya sa pagdalo sa fellowship.
0: Malaki talaga ang pagbabago ng isang tao pag nakapakinig na ng salita ng Diyos.
1: Napipigilan na rin niya ang pagsusugal. Dati-rati, napakalaki na natatalo niya sa sugal. Pati negosyo namin noon, napapabayaan niya.
0: Salamat sa Diyos at ganap na siyang nababago.
1: May kulang sa amin, Mama. Dapat magkaroon siya ng totoong libangan.
0: Anong klaseng libangan naman yun?
1: Sana ay magkaroon kami ng anak. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit ang aking asawa nahihilig sa maling paglilibangan niya katulad ng pagsusugal.
0: Ang maipapayo ko sa iyo, anak, patuloy kang manalangin sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng anak sa mag-asawa. Hindi ka lang dapat mag-isang manalangin. Magkasama kayong dalawang manalangin sa Diyos. At naway, dinggin ng Diyos ang inyong panalangin.

0: 2022, tuluyan nga pong inialis ang illegal na sabong o ang tinatawag na talpak sa internet. Dahan-dahan ko na isasamang mister ko sa panambahan. Naging payapa ang aming pagsasama. Ang hinihiling nga namin po sa Panginoong Hesukristo sa kasalukuyan ay biyayaan kami ng isang sanggol. Ito ang kulang pa sa aming pamilya. Purihin po ang Diyos sa kaputihan niya sa amin.
1: Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asa, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pumumuhay. Unang Pedro 3:1-2.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Joyce Agno dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
1: Carlene De Guzman,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Bobot Matsale.
2: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo, mga utod kag abyan. Matutom nga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod ninyo sa masami. Ang pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Kagina-acknowledge tagid ang participation sang aton mga abyan, mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nag-ampo kag nagabulig sining nga programa. Saliwat sa inyo mga palangamuyuan, kag subong man mga palamangkutanon, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag mahimayaon nga Diyos, nagapasalamat gid kami nga makapaabot kami sa imo sang amon mga pagpa-thank you sa mga bagay nga gindala nimo sa amon mga kinabuhi. Thank you gid sang pag-extend mo sang amon inadlaw. Thank you sang paghatag mo sang maayong lawas. Thank you sang paghatag mo sang kaalam. Bisan pa man Ginoo, thank you sang paghimuno mo sang amon mga kakulangan kag paghatag mo Ginoo sang pag-ayo sa mga ginabatyag namon sa lawas. In which amo ining mga bagay Ginoo nga padayon namon ginahingyo pagid sa imo sa amon mga utod nga yara sa sining mga kahimtangan sang kabudlay, mga pagtilaw kag kinawadon sa ila kinabuhi. Ginoo, nagaapil man kami sa imo, may mga utod kami nga nagapangita pagid sang kaluwasan. Kabay pangahikuton nimo ang ila mga tagipusoon nga makalambot sila sa tinion sa paghinulsol. Personal nga pagtuo kay Ginoong Hesus kag personal man ini nga manluluwas nga bitahon nila sa ila tagipusoon. Tabagi man ang magahimo sa mga desisyon sa sining mga inadlaw. Bisan pa man Ginoo ang nagaalagan painitang amon mga tagipusoon, hindi Ginoo pagtuguti ang kabugnaw sang amon mga kinabuhi sa pagalagan. Buligi ang nag-share sang pulong, sang kapisang kaalam. Sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Utod ang kamatayon ni Ginoong Hesus, pagpaagay sang iyadugo dito sa cross, kag pagkabanhaw, nag-abri ini sang puwertahan sang grasya para sa aton tanan. So in relation sa mga katawhan nga makasasala pariyo sa imo kag para sa akon, ang panag-on sang grasya ginabrihan sang Ginoo para sa aton nga tanan. Kag maghisgot kita utod sang grasya, wala nimo ini ginapangabudlayan kundi ini libre nga ginatan-ay sang Ginoo. No pamatian ta gina, libre ini nga ginatan-ay sang Ginoo kag ang imo nga response utod o abyan akon. Amo ang paghinulsol, amo inang nahauna nga lintang sang paglaom abyan akon. Kay siling sang pulong sang Dios maathag, luwas kon maghinulsol kamo, magkalamatay o kon magpala infierno man kamo tanan. Dira sa paghinulsol utod ginaako sang isa ka makasasala ang iya nga helplessness, ang iya hopelessness sang iya kaugalingon. Ikabalo naman kita ngang tawo kung nag-insindi siya nga may mahimo pa siya sa iya kaugalingon nga manumbalik sa balaan nga Dios nga magkadto dito sa langit kag mag-angkon sang kinabuhing dayon, hindi na siya maginulsol. If he can do something, ang muna utod nga gina-stress tayo nga punto, kay maatag ini sa pulong sang Ginoo. Kung wala sang paginulsol ang isa kakalag sang tinuga abis sang Ginoo kung sang tao, wala sang tutuod nga conversion. Hindi bala? Hindi magsulod ang balaan ng Espiritu sa imo bilang silyo sang imo kaluwasan? Hindi ang Ginoo mag-grant sang pagpatawad sa imo mga sala? Tungod kay nga, wala ka man gaako sang realidad nga ikaw nahamulang sa Dios, nagapadulong sa kalaglagan, kag nakahimo sang kangil-aran nga bagay, nga worthy sang separasyon sa presensya sang aton Ginoo. Tinagapasalamat kita mga utod, nga ang kamatayon, pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, nag-provide sang grasya sa aton tanan. Apang hindi ini nagakahulugan nga ang tanan nga makasasala maluwas. Although bastante ang grasya sang Ginoo sa pagluwas sang tanan nga makasasala. Ang Ginoo nagasulisit sa aton nga maginulsol, kag magtuo, kag agdahon ang iyabugtong anak nga magsulod sa aton tagipusoon. Amuna mga utod, nawari pagid. Hebrews 9:26, nagasiling siya. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice
of himself. Ano ning buot sing ganon mga utod? Nawang author sang libro sa mga taga-Hebro, nagabalikid siya sa mga offerings or mga rituales na nagatandog sang pagkamaksasala sang tao sa Old Testament. Ano ina? Nga kung ang tao dito nakasala mga utod, magadalagi siya sang halad, patuloon ang dugo, o kung ang ginatawag nila nga sunugon ini. Now, siling sang pulong kag sa ulihi nga mga inadlaw, si ganang Jesus nagkaridiri para nga i-annul ang gahom sang sala sa kinabuhi sang mga tao. Amen. Tididtuya sa Old Testament, sulit-sulit nga mga halad, sulit-sulit nga mga halad, damo-damo, kinga aman, kamatuuran, sulit-sulit man ang aton nga pagpakasala. Apang sa bag-o nga Testament, silingya, once and for all, makaisa para sa tanan, bastanti kagamhanan ang kamatayo na Ginoong Jesus. Pero, hindi nga nagpatay siya sang sapat, kundi siling sang pulong, iya kaugalingon nga dugo. Amen. Amo na utod, diri sa sining mga dinalan, ginapakita bala sa aton sang Diyos, nga wala na sang iban nga makabayad sang aton sala, magluwas sa kay Ginoong Jesus. Kag wala naman sang iban nga manluluwas, kundi si Kristo lang gid. Kag wala naman sang iban nga pamaagi, kundi grasya sang Diyos, kag ang responsang tawo, personal kag sinsiro nga pagtuo. Abyan, inibala nga kahigayunan, bukas pa para sa tanan nga mga makasasala. Amen. Kag nagapatigid ko, once nga ang Diyos naga-extend sang aton kinabuhi kada adlaw, may mga tinutuyo siya nga ikaw kag ako makadangat unta sa paghinulsol kag pagbaton sa iya bugtong anak nga si Jesus. Abyan kun wala pa ikaw nakahimo sang tikang sinang pagtuo, abi, respondi ka subok. Pagi sa pagpaubos ang imo kaugalingon, upod ang paghinulsol, kag naga-express positibo nga nagasiling ikaw Ginoong Diyos, nagatuo ako sa kay Kristo nga sulo ko lang gid nga manluwas. Kagambalagid personal abyan si Jesus. Lord, sulod ka sa akon, tagipusoon. Luwasa ako, patawara ako, baguha ako, gamita ako. Amo na abyan. Magapasalamat gid kita nga wala kita gidbiyaan sang Ginoo nga hopeless. Although sa kamatuuran, amugin man kita sina. Apang gapasalamat kita sa iya buga ng grasya ayon sa aton. Wala kita mahimo, siya ang naghimo sang pamaagi. Hindi kita kapalapit sa iya, siya nagpakatawo para sa aton. Hindi bala, bisan bayran pa naton sa aton kinabuhi, still hindi ini makatumbas sang aton pagtubos. Gapasalamat kita nga siya nag-volunteer, naghalad sang iya kinabuhi para ikaw matubos gikan sa imo sala kag subong man sa penalidad sini. Eventually, nga mo ang infierno. Ari pagin-utod, siling sang pulong, having blotted out the band written in ordinances that was against us, which was contrary to us, and he had taken it out of the way, nailing it into the cross. Anong butsing ganun? Ang pag-isklabo sang sala, ang condemnation nga nagapadayon sang kasuguan nga nagasiling, ginapakamalaot ang tanan nga tawo nga wala gatuman sini. Utod ina tanan nga mga sentensya nga piho na gid nga gindagdag sang Ginoo sa aton nga makasasala. Ginsalo tanan ni Ginoong Jesus, ginsalod tanan ni Ginoong Jesus. Kag siya nagbayad sang tanan-tanan tagid nga espirituhanon nga kautangan. Hindi kakatuman kasuguan, siya nagtuman para sa imo. Hindi kakatubos ang imo sa lakagkalag, siya nagbayad sini. Kagyaring katapusan, abyan ako. Ang balasihan sang pag-adoptar sa aton, nga mahimo na kita nga anak sang Ginoo, ginbuksan niya kagintanay sa aton, sang libre. Pulong sang Ginoo, nagasiling, even so we, when we were children, were in bondage after the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of children or sons. Utod,
ining proseso sang pag-adoptar sang Ginoo sang makasasala pagkadto sa iya panimalay. Nagintagaan sila sang hamtong nga pagtindog sa tubangan niya. Indi ini mahapos. Anong but sing ganon? Ang tananta nga mga utang sa kasuguan sang Ginoo sa pagkamatarong sa Ginoo, ang tananta nga kakapusan sa obligasyon naton sa Ginoo, ginbayran tanan ni Ginoong Hesus. Ano dayon ang natabo? Ang tanan nga riches, ang tanan nga perfection spiritually gin transfer naman ni Ginoong Hesus sa tagsa-tag sa kamakasasala nga nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas. Amen. Utod, imagine nyo na bala, bankrupt ka sa pagkamatarong apang si Ginoong Hesus nag-deposit para sa imo sang iya pagkamatarong. Bankrupt pagid kita sa obedience sa kasuguan, kaya niya demand sini among perfection si Ginoong Hesus sa iya perfect obedience. Utod, nag-credit sang iya pagtuman nga himpit sa imo kag sa akon. Abyan amulang gina. Kilalaha lang bala ang imo pagkakabus sa pagkabalaan kag talaksan sang Ginoo nga himpit, buligan niya kaabyan. Amen. Amo nang promesa sang Ginoo, siling niya ang nagapalapit sa akon sa paghinulsol kag sa pagtuo, siling niya indi ko gid nga mas apag isikway. Utod, dalayawon ang Ginoo sini. Ano ang aton mga personal response and application? Okay na hauna. Sa imo ya nga wala pakabaton kay Ginoong Hesus, bukas all the time ang tsansa para sa imo. Kabalo ka byan, gapanawag ang Ginoo sa imo. Paagi sining pagwalis ang maing balita. Perhaps ang Ginoo nagahikot sa imo sa mga circumstances sa imo kinabuhi. Abyan akon, manginsensitibo ka sa pagtanaw sini nga ang Diyos nagatawag sa imo balik sakon. Saligi ako, batuna ako, luwason ko ikaw. O ang Ginoo, nagapanghikot sa imo pagi sa iya mga pulong. Ginabasa mo o kung ginapamatian mo, pareho siningawali. And finally, perhaps ang Ginoo nagapanghikot sa imo personally pagi sa balaan ng Espiritu, kaginagamit niya man ang iban ng mga tao sa pagsiling sa imo, dangop ka kay Kristo. Abyan, respond ikaw. Kag sa imo iya nga tumuloo, ano ina? Kunara na sa imo ining paglaom nga buhi, ipaambit ini sa iban. Pangamuyo ka sang kaluwasan sang iban, kagipakita ang imo kaluwasan pagi sa pagkinabuhi nga indi sa lawayon sa sining kalibutan. Tumuloo, mangin pagpakamaayo ka sa madamo nga mga tao. Amen. Well, magatakop na kita temporaryo anay sining aton pagpamalandong diri sa Hour of Hope. Sa gihapon ang inyo managwali sa kahanginan, nagapaalam si Pastor Daniel Salcedo sa Ginabaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Maripaing adlaw, kauturan, tanaw naton bala ini ang Acts chapter 2 verse 42. Ano na mabalik kita sa aton nga ginbasa sang nagligad siling dira, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Ikay kasna makita naton diri, ano na nakita naton diri, not only they were grounded in Christian doctrine, not only they were eager to receive the word, not only they were depending on the power of the prayer. Number 4, diri nga nakita naton, they were faithful in their worship. Hamak mo no? Worship, fellowship with one another. Amo na, kung nag-attend kita sang worship service, nagakuan kita man, nagatubo man kita, kay nagaupod kita sa mga kauturan naton, kaupod kita nga nagasimba. Worship mo. Do you attend worship service? May mga kastuhanon mo niya nga mga pinasahi nga makasiling kita. Kaya niya, bayad na ang worship service, ma-Bible study na lang kita iyaya. But these Christians, ang mga kastuhanon sa sini during the times ng early church, nagpangamuyo sila. Not only that, they fellowship with one another, kag nagapamati sila sang pulong sang Ginoo, kag ina nagapatubo pagid sa ila, kag nagahantop pagid sila sa buluhaton sang Diyos. Kanami, hindi bala? Katahom, ipamatyagan, hindi bala? Nga nag-attend ikaw not only sang Bible study, not only nga nag-attend ikaw sang ginatawag naton worship service, kaya amo gidi importante mo. Pero ang importante sa tanan, manami gid, no? Kung ang aton gani ng iglesia, kanami bala nga, maantis kita mag-worship service, mag-attend kita ng sa Sunday school, mokuro budlay galing, no? Amo na, mag-attend lang ko kay man, amon, ang amon niya Sunday school, departmentalized, gina department by department namon. Bago kung isa, mabatsyagan ko, ginapauna nila ang ila kabataan. Of course, nagsindihan naman, damo pa panubras ang mga ginikanan mo. But can we not sacrifice a little bit? Nga magdungan kita, abi, kag-antis ang worship service, mag-attend kita sang Sunday school, mag-attend kita sang prayer time, mag-attend kita sang aton nga pag-prepare pala na ito sang aton nga self, sang aton kaugalingon sa pag-pamati sang pulong sang Ginoo, sa pag-worship sa Diyos. Kaya nga, sino ang ginasimba ta? Hindi kay ang tao, hindi kay kung sino to ang bag-o nga ginbuto naton, nga nagdalaog, kay nagsimba sila, mapakita man ta to. Hindi tungod kay follower ikaw sang tao, follower ikaw sang politiko or ni mayor, ni congressman, ni presidente, ni senador, or whoever it is, kundi follower ikaw of the Lord Jesus Christ. And you are there to worship the Lord, not to worship men. Because when we worship God, we are worshiping Him in awe because He is an awesome God. Wala isang tao nga awesome, awesome personality, yati base kon na tiplang niya kita sini. So, diri nakita na naton mga makakauturan, they were faithful in their fellowship, hikay kasini, in their worship, kag nagpangamuyo, pagid sila. Now, tanawin natin ba diri sa Acts chapter 20, verse 7, nagasiling diri sa versikulo 7, diri nakita naton ba, no? Kundi, nagbisita to si Pablo sa lugar sang Troas, naghatag na sa sang iya pamilin-bilin, nagperuwel na siya sang iya bisita dito, kagsiling niya sa verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Maugrabing awali ng lawig. Pero antes sila nag-Lord's Supper, ginatawag nato na communion table, communion service, ginatawag nato na Lord's table, sa iban, ginatawag nila Lord's Supper. Antes sila yung magpartake sinang balaan nga panihapon or whatever it is, gin pangamuyuan anay sila. O kung ginwalihan nila, sila anay ni Pablo, kagin pangamuyuan kagkadugay. They were gathering about the Lord's table. Importante man ini, mga kuturan, isa ini sa mga ginbilin sang Ginoo sa aton until nga magbalik siya liwan, himuan ninyo ini siling sang 1 Corinthians 11 kag iara sa dinalan sang kasulatan nga himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon kag pag-inom ninyo sini sa handumana naton apang siling sang Ginoo diri ang purpose niya is gusto niya nga asta siya magabalik liwan asta

sang iya lawas nga gintipik-tipik tungod sa aton. He broke his body on the cross, that old rugged cross in Calvary, more than 2,000 years ago. Kag ginpatulo niya ang kupa, ang juice da nga ginainom naton, nagapahayag ina sang dugo niya. Kag nagsiling siya, himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon kag paginom ninyo sini sa handumana nakon. They gathered together, not only the fellowship, but they ate together, they drink together of that bread and of that cup that symbolizes His body and His blood. Para lamang sa imo, kag para sa akon. Gintubos niya kini. This is just a reminder, in commemoration, in memorial niya, kag ginapaabot ta siya, nga magabalik gid siya liwan. And I am, you know, optimistic gid kuya mo. I am positive that He is coming again. We're not, you know, hindi kita magtinir, kag magpuyo sa sini nga kalibutan forever. We will forever and we will live eternally dito sa kalangitan. Kay ginbato naton si Kristo. Ngaton personal nga malas. Ang wala nakabaton kay Kristo, pasensya lang gin. Bisan daw anong ikaw kabuot, bisan daw anong ikaw kanami, kung wala mo yan si Kristo mabaton sa imo tagipusoon, sang hugot sa imo kasing-kasing, hindi ka gidya maka-experience sang kanami, the splendor in heaven as what His Son experienced many, many years ago. But He left that splendor, ginbayaan niya inang kanami sang kalangitan tungod kay ginhigugma, ginpalangga, gintalupangod niya ikaw, kagintagaan niya ikaw sang isa kadako nga tsansa, kita gintagaan sang isa kadako nga tsansa nga makabaton sa iya nga ton personal nga manluluwas. So they were gathering about the Lord's table. This is what it mean by dying on that cross. This is what it mean nga amo ini ang kamalahalon sang mga Kristuhanon sang una, sang tunga-tunga, kagsubong ng mga Kristuhanon. Importante ini that we will follow the injunction, we will follow the instruction of the Word of God, mga kauturan. Amo ini ang nakita naton kag masapuan sa aton ng mga kabuhi. Dapat naton himanuon ini ng mga butang sa aton kaugalingon. Kag dapat naton ini ikabuhi sa aton kabuhi. Ano pagit ang ginhambal diri sang Binuhatan, Kapitulo 2, versikulo naman 44. Tanaw naton ang verse 44 sang Acts chapter 2 verse 44 na gasiling. In all that believe, listen to this, and all that believe were together and had all things in common. They were together, all one thing in common. Anong one thing in common? They were noted for their liberal giving. One thing in common mo, naghatag sila eh. And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them as to all men as every man had need. O, may mga need amo na nga sa aton iglesia, kung may mga nang kinanglanon galing ang isa, iban nga mga may mga need do ginaabusara na lang, no? May kisa, may mga comment kita nga mabatian nga ako niya ginaayuhan ko lang na iyang mga kauturan sa simbahan namon kay para nga maluoy man sa akon do butibo ta do la inaw daw pada pagyan niya kuno kung kisa sang ulo into jutay para nga maluoy man ang mga tawo sa simbahan para nga magbulig sa iya. Di check upon tabi motibo na to kun insakto na kay naggrounded sila, naggrow sila sa Christian doctrine, naging eager sila sa pag-receive sang pulong sang Ginoo. Ano nga receiving sang pulong sang Ginoo naman? Nag-worship sila, nag-Lord's Supper sila, naintindihan niya man, pero ang motibo niya lain-galing niya para maluoy sa sakon. Apang talupang da pala dito, ang mga kauturan during this time in the early church in Acts chapter 2, in Acts chapter 8, so on and so forth, they were noted for their liberal giving. Kung sinudab to ang matuntuod nga may kinahanglan nun, nga may kinahanglan, ginabuligan. Amo na ang importante. O galing kay kung isa ang mga attitude bansang ginabuligan, check upon ta ang motibo ta. Kamusta ang motibo mo utod? Nagsimba ka, tuntuod kita lang magsimba. O kung nagsimba ka kay may kalanon to sa simbahan, may lunch fellowship, nagsimba ka kay may panghatag to sang mga

0: mga relief goods, ukon mga dry goods, ukon mga canned goods, ukon mga prutas or whatever. Kaya nagsimba ka, tungod kay may amo, ina, ginatawag ina mga rice Christian. So kabay pa ko tani niya, ang motibo ta, masimbagin, kung may ara man ina, blessing ina, pagpakamaayo ina, kay ito si brother or si sister, gintandog sila sang Ginoo, nga maghimuno sang imo, kinahanglanon, sang aton kinahanglanon. Thus it is, amo ina ang buot sing ganon, sang Mateo 6:33, nga unahon ta, ang ginharian sang Ginoo. Unaha lang siya, without any ado, without any thinking of anything else, unahon mo siya kay siya magadugang sang kinahanglanon mo, kung ano ang kinahanglanon naton. Okay? So kami pagkutani that we will also be noted for our liberal giving. Kita naton diri ang aton utod nga kinahanglanon, buligan ta in whatever capacity nga mabulig naton. Hindi lamang nga ang tanan ta nga bulig, kwarta lang madala ta sa kwarta. Hindi ah. Madamo sa mga kauturan ta nga hindi na iya kwarta ang ila need. Maybe they were emotionally upset or down. Ayan, they need counsel. Ayan, they are spiritually down. They need spiritual counsel. They need spiritual, spirituhanon mo nga laygay. Ang iban ayan, dako ang ilang nga gabi, may emotional problem sila. Kinanglan sila sang imo nga laygay. Tanaw naton ini, not only nga ang bulig naton in a form of material things, but we have so many things to offer sa aton isig kapareho nga Kristohanon kun nagakinahanglan sila sang bulig. Kag ini ang mga Kristohanon sa Acts chapter 2, they were noted for their liberal giving. Now tanawon pagin naton bala sa isa naman ka libro dire as we close on our topic this morning or today. Makita naton dire sa Ephesians chapter 1 verse 15 nagasiling ano bang din ang mga Kristohanon dire sa Epeso. Ginpangabulay ni Apostol Pablo, nagasiling sang Episo, Kapitulo 1, Ephesians 1:15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Kanami, no? Siling ni Pablo, cease not to give thanks. Kaya hindi ka mo maguntat sa paghatag kag pagpasalamat. For you making mention of you always in my prayers. Karami, no? Sili niya, hindi ka mo maguntat sa pagpasalamat. Kaya nahibaluan ko ang inyo, sili niya, sa versikulo 15. Wherefore, sili niya, I also, after I heard of your faith in the Lord. You know, they were abounding in love one for another. Karami, no? Sa aton iglesia, nagahigugmaanay man bala kita sa isa kag isa. Nagakuan bala kita, nagahinang panay bala kita sa isa kag isa, kag dapat naton ini talupang doon mga kauturan, dapat naton ini hibaluon sa aton kabuhi, kag kabay pakuntani nga ipasulod naton ini nga kamaturan, abounding in love for one another. Do we really care? Do we really love? Do we really, you know, honest in saying that we love each other? And I want to fellowship with one another sa mong simbahan. Kabay po kong tani, nga ang lesson, bala nga makuha naton diri sa sinigit nga tion sa aton lesson is this, nga kita, may care sa isig kapareho naton nga mga Kristohanon, may ara bala kita, nga bala nga, ay Domingo, gani subong, hindi lamang nga masimba ako because I want to meet and I want to have a fellowship and I want to sit together. Kaya mga musta ako karon pagkatapos simba sa kay brother, sa kay sister, nga amo ini, nga sila, amo ang naghatag sa akon, sa inspirasyon. Kapay pakuntani nga amo ini mga kauturan, no? Nga kita isig kapariho naton, isa kag isa sa aton, will make a difference. We will make that ourselves ang aton kabuhi nga inspirasyon sa iban nga mga kabuhi sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Are you an inspiration to your church members? Are you an inspiration sa mga kaupdanan mo sa simbahan? Ikaw bala, do you really care? Do you really love? Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: talatang 6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay dysbiosis. Ulitin ko po, dysbiosis. Yan ang ating topic ngayong kaagapay. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre, sasamahan po tayo at ang nagbabalik na mahusay na dentista na si Dr. Jean Marie Martinez. Kaya kung may katanungan kayo about this topic, mga kaagapay, you may type in your comments sa ating chat box sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan mga kaagapay, ikaw po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan ay may libreng konsultasyon on air. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw na ito, makakasama po natin. Good afternoon, Dr. Jean Marie.
7: Hello, good afternoon po, Dr. Marlon Abad. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayong hapon sa Doctors Online. Maraming salamat po once again sa invitation to be
6: yes.
7: here.
6: Yes, good afternoon Doc. Salamat at lagi kang pabalik-balik sa Doctors Online.
7: Maraming Ayan. Salamat po.
6: Ayan Doc, doon na po tayo sa, yes. ano, ha, sa topic natin. Ano po ba ang dysbiosis at ano po ba ang kaugnayan nito sa mga bacteria o yung mga normal na matatagpuan sa bibig?
7: Okay, so ang dysbiosis ay yung opposite ng eubiosis. Dys, no, meaning bad, no. Iisa-isahin natin yung part ng word. So dys meaning bad, bio is life, bad bacteria, no. We're referring to bad bacteria in the mouth. Yung status po yung kalagayan ng bibig. Or not necessarily bibig, pwede rin naman sa gut health, no, but basically hindi hindi magandang status ng oral health natin, so oral okay. dysbiosis
6: yun Dok, ano, yung about the status, so, yung kalagayan ng ating bibig, so ano po ba
7: yes merong
6: yes po
7: sige, merong go, imbalance right. yes Dok, merong imbalance sa microbial community, no, hindi mas maraming bad bacteria ang nagpopopulate sa loob ng bibig natin.
6: Okay. Ano po ba ang mga signs o kaya simptomas ng maaring may imbalance sa bad bacteria? Anong una yung una natin pwedeng makita, Doc?
7: Okay. So, one of the signs na merong imbalance sa loob ng bibig is, of course, number one, bad breath, no? Kahit anong toothbrush natin, meron tayong tinatawag na chronic bad breath. Meron ding inflammation ng mga gilagid na mamaga. And then, mabilis mag-build up ng plaque. And then, madali tayong magkaroon ng tooth decay. No? Mabilis magkaroon ng tooth decay.
6: Okay.
7: Kahit na lagi tayong nagtutoothbrush, parang bakit mabilis matunaw ang bibig? Yan, Dok.
6: Oo, Dok. Siyempre, yung lagi tayong kumakain, siyempre, no? Paano po ba nakakaapekto ito sa oral hygiene? Yung parang yung lifestyle ng isang tao, paano po nakakaapekto yung dysbiosis sa daily life natin?
7: Okay, sa daily lifestyle natin, so basically yung oral environment natin sa bibig is very sensitive sa paligid, no? Yung ginagawa natin, yung kinakain natin, yung hygiene and the lifestyle. So pag poor oral hygiene, so, mas maraming dumi, ano? And then, mas may chance yung bacteria para mag-colonize sa mga ngipin, no? Mas maraming bacteria ang nag-tumatambay nga, kumbaga, no? Sa ngipin, no? And, plaque ang tawag natin doon, no?
6: Okay.
7: Kapag na, di ba, nagpapalinis tayo, may plaque. So, yun. So, there. Pagka hindi na maganda ang oral hygiene because of poor lifestyle, yan, dyan dumadami yung bad bacteria.
6: Yan, Dok, oo, no? So, syempre, alam na natin na, syempre, poor oral hygiene. Ano po ba ang role ng dysbiosis? Kunyari, sa katulad ng pagkakaroon ng tooth decay, bad breath, yung gum disease, malaki po ba ang role niya para kung bakit nagkaroon nito?
7: Yes, Dok, kasi ang dysbiosis, so ibig sabihin, mas maraming bad bacteria, no? So, ang bad bacteria, kung ano yung kinakain natin, yun din ang kinakain nila. So, kung pangit ang kinakain natin, especially like high in sugar,
6: yes.
7: So, kakainin din nila yun. Ang problema, ang pinaka byproduct nung kinain nila from what we ate is acid, which leads to the dissolution of the enamel. Madaling matunaw, no? Kasi grabe yung acid attack sa bibig. Pagka mga gum problems naman, itong mga harmful bacteria tumitira sa below the gum line, sa baba ng gums, na eventually nagkakaroon na ng chronic inflammatory response sa ating gum, gingival the gums, yeah, and gingival area, and then eventually nagsa-start sa gingivitis, so chronic, no, because paulit-ulit nagiging periodontal disease, eh yun na po yung pinaka nakakatakot, dahil periodontal disease if left untreated can lead to tooth loss.
6: Yes.
7: And another thing also is bad breath, no, because merong mga strains ng bad bacteria or what we call pathogenic bacteria, sila po yung nagpo-produce ng mga volatile compound that overpower the healthy bacteria. Eh, sorry, pero sila yung nagpo-produce ng bad smell.
6: Yes.
7: So, unfortunately, yan talaga yung epekto sa atin.
6: Oh, Dok, siyempre, karamihan sa atin, in a way, may rating na siyempre meron tayong foul smell. Lalo na kung mahilig talaga tayo dun sa mga maamoy na pagkain. And Dok, sa tingin nyo ba, is brushing our teeth enough po ba yun para malabanan itong condition na ito?
7: Well, malaking tulong ang mechanical removal of plaque, no? Because ang bacteria ay nakatira, no? We have to inform everyone, ang bacteria ay hindi lang basta nagpo-float dyan. Yung pinaka nakakasama sa bibig natin ay yung bacteria na nakatira sa biofilm or yung plaque, no? And in biofilm is what we call yung parang sticky na nandun, nakadikit, no, sa ngipin. Pag hindi yan natanggal, dyan dumadami. Kumbaga, nagkakaroon ng some sort of piesta ang bacteria. So, ang dami nang pwedeng mangyari. So, it's really important that we do proper oral hygiene because
6: yes,
7: ang goal natin is to disturb that colony, no? Tanggalin po natin yun. And sometimes, if we're not able to remove it on our own, of course, next thing to do is to visit the dentist.
6: Yes. So, Dok, may nagtanong sa akin, sabi ng pasyente ko, Dok, ang sipag ko naman mag-floss, mag-brush, tapos mag-mouthwash, pero may amoy pa rin. Tapos, although syempre tayo ay bilang human being, living thing, so eventually, talaga nakakaranas tayo ng ganyan. Sabi ko, huwag kang kumain. So, oh, diba, Dok?
7: Magandang explanation din yun,
6: yes.
7: Dok. Kasi,
6: pero, yes, oh, yes, Dok. Sige, Dok.
7: Kasi, the first entry, no, is the mouth, no. Diyan unang pumapasok lahat ng ating sustenance for the body. Uh-oh. So, wag natin isasantabi ang importance ng cleanliness ng or health ng ating
6: body. Yes. Oh, Dok, kasi sabi niya, Dok, bakit ganun? Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi kumain. Tama nga naman yon. Pero
7: yes,
6: sabi ko,
7: correct.
6: What more kung kumakain ka tapos hindi ka nagtututbrush? Sabi ko.
7: Kaya the choice of food is very important.
6: Yes, important po talaga yan. So in a way, syempre, inevitable ang hindi magkaroon ng bacteria sa ating
7: bibig. Definitely.
6: Pero, the more siya na nakaka-apekto, Dok, kung wala tayong gagawin.
7: That's right.
6: Oo, Dok, napakasimple yan. No? So, wala talagang, walang forever na maayos na ipin at maayos na bibig. It only shows na you need to see us every 6 months or twice a year. So, kasama po natin sa buhay yan. So, hindi ho talaga siya perfect na tayo ay aayos na forever ang ating ipin. Hindi po.
7: Correct. Kasi daw, kapag once lang, pag masakit na, too late,
6: yes.
7: Mas malala po ang magiging problem at mas magastos.
6: So anyway, Dok, siyempre, hindi naman natin sila masisisi kasi sila yung magde-design yan. We are just here.
7: Opo, to remind.
6: Yes, remind lang. Pero siyempre, mas maganda kung madalas kayong mag-visit, baka kahit magkwentuhan lang tayo. Siguro naman, maaalala nila yung kanilang oral hygiene. Ayan. Napakaganda na ating topic, Dok. Bacteria, no? Pero napunta sa social sa social life. Okay, Dok. May connection ba ang kunyari po? Yung pangkalahatan, overall health ng ating pangangatawan, ang kondisyon na magkaroon ng bad bacteria. Kumbaga, meron po ba tayong epekto sa pangkalahatan ng ating overall health?
7: Oh, absolutely. Malaking connection po lagi ang bibig sa pangkalahatang kalusugan natin. Because, gaya po ng na-mention ko earlier, our mouth acts as a gateway sa ating katawan. Kaya unang pumapasok ang pagkain, just like the nose. So, port of entry pa rin yan ng bacteria. Alam mo naman ang bacteria kung saan may entrance, dun sila.
6: Yes.
7: And then kapag nakita nila, oy, parang masarap tumira dito ah, parang okay tayo dito. So, kung hindi natin naalagaan yung mga areas na pwede silang tumira, dadami po sila. So, how does it connect with the overall health? Of course, it's evidence-based, no? Scientific research say that may long-term dysbiosis is linked to systemic conditions like cardiovascular diseases, diabetes, and even Alzheimer's disease. So, we have to be very careful because once na nandyan yung bacteria sa bibig, this one, ang bibig po natin ay punong-puno po ng blood vessels. And gustong-gusto rin pong puntahan niya ng bacteria. Minsan, titake advantage ng mga bad bacteria na pumunta sa blood vessel, sa bloodstream, at pupunta na po sa mga major organs na natin.
6: Yan, Dok, so, perfect. Yes po, Dok, tuloy po.
7: So we need to make sure na wala silang reason, yung mga bad bacteria, to go any further to other parts of the body. No? Kumbaga, tayo mismo sa bibig natin, contained na natin, no, ang mga bad bacteria. So, we want to, as much as possible, not have dysbiosis, no, meaning imbalance, no, of bad bacteria and the good bacteria. Kasi remember, Doc Marlon, there are also good bacteria living in our mouth.
6: Yes,
7: no?
6: Sige nga, Doc.
7: Hindi yan puro bad, no? It's all about good and bad, no? Kasi mayroon din namang magandang naidudulot ang good bacteria. That's what we call the oral microbiome. Meron tayong tinatawag na microbiome na talagang normal, even in all parts of our body. We are actually a living, a walking host of bacteria. So, good and bad po yan. But ang goal natin is huwag hayaan magka-dysbiosis. Kumbaga, huwag natin hayaan na ang magpopulate or ang mas marami eh yung bad. No, we want to overcrowd the bad with good bacteria. Yan.
6: Mm-hmm. As Doc mentioned ko lang, no, isang example, katulad kapag may simpleng infection. Actually, hindi po simple pag sinabi infection kasi infected na siya. So, kapag pag pinabayaan siya, yan, sabi niya, Doc, pupunta siya sa major parts or major organs natin, especially our lungs and our heart. So, meron po akong pasyente, 4-year-old, maaga nasira ang kanyang ipin. So, syempre, in short, pinatulog siya, kailangan tanggalin kasi meron siyang heart ailment, Doc. At 4, kasi para to avoid na bumaba yung infection sa kanyang heart. Ganun po ka-importante. Talaga.
7: Yes. Very, so, very important.
6: Actually,
7: very
6: yes po, nagsimula lang yun, Doc, sa routine check-up namin ng mga anak niya, yung youngest na, 4-year-old. Nakita ko, wala na akong makitang maayos na naipin, Doc, kasi nabababad sa milk. So, kalahati na lang yung mga enamel, sabi ko. Tapos, laging inuubo, laging may hika or some, sabi ko, pa-check nyo. Ayun, yun nga po, Doc. Kasi may heart ailment yung bata. Tinanggal na at an age of 5, wala na po siyang temporary na lahat. Lahat po. Pero at least,
7: Because, opo, tama yun. Kasi gusto natin, we want to weigh the risk versus the benefits, no? Kung mas makakadulot ng mabuti yung pagtanggal, no, removal of the cause of infection, mas pipiliin na po natin na i-let go na po yung mga infected ng ipin kaysa mag-stay po sila doon. Yes. Because, yun nga, retaining those badly decayed teeth with infection can cause a lot of severe consequences, especially sa mga bata po, no? Hindi sila makakapasok sa school, poor din ang kanilang appetite, even their growth and development, no, sa kanilang the brain and brain development and growth and their disposition. I noticed ako rin, if I may share, Doc, meron akong mga patients na with multiple cavities, dental caries, after nilang rehabilitate, no, maayos lahat, the child becomes very more lively, no? Mas hindi na siya irritable. So, let's not say na, hindi naman maaray yung anak ko, hindi naman nagre-reklamo. Pero, you know, they're not just able to communicate properly, pero a lot of bad things are already happening inside their body.
6: Yes, Doc. Sipin nyo, nasa napaka-simpleng problem lang siya kapag napabayaan talaga. So, major. Even fatal pa kapag hindi naagapan. Ayan!
7: That's right, Doc.
6: Okay, Doc. Siguro tayo'y babalikan po namin kayo at tayo magbe-break muna. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalaman pang kalusugan. After the break po, susunod na natin yung mga queries nyo, yung mga katanungan nyo na nais ipakonsulta kay Doc Jean Marie. At sa ating mga 12 viewers and listeners, para sa questions nyo, maaari kayo magpadala ng katanungan sa chat box. Patuloy po kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
8: Mahalaga ang role ng pagkakaroon ng healthy gums sa iyong overall oral health dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa paligid ng iyong ngipin. Alam mo ba, kaagapay, na ang pagkakaroon ng gum disease ay maiiwasan? Narito ang ilang tips para mapanatiling healthy ang ating gums. Una, floss at least once a day. Makatutulong ito na matanggal ang mga dumi na hindi maabot ng sipilyo. Magkaroon din ng regular na konsultasyon sa dentista upang maagang madetect ang sintomas at magamot ito kaagad at maiwasan ang paglala. At magsipilyo 2 beses sa isang araw o pagkatapos kumain. Huwag din kalimutang linisin ng dila upang maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702 DZAS-FEBC Radio TV.
5: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
6: Magandang hapon mga kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Dysbiosis, yan po ang topic natin sa hapong ito mga kaagapay. Ulitin ko po, dysbiosis, although na-discuss na kanina ni Dr. Jean Marie Martinez ang kanyang nalalaman patungkol po dito sa ating topic na dysbiosis. Ayan. Tayo po ay nakapapakinggan sa 702DJS at febc.ph at napapanood din po tayo sa FB Live sa YouTube channel ng 702DJS FEBC Radio TV. Ayan, good afternoon, Doc.
7: Good afternoon, Dr. Ayan. Marlon. And...
6: salamat at very jolly lagi ang boses ni Doc. sa hapon kahit na medyo may kalamigan na o may kainitan na pero malamig pa rin ang panahon. Salamat Doc sa oras nyo. Ito, mayroon na tayong mga katanungan, Doc. Ayan. Sabi niya, Doc, napansin ko na kapag ilang araw akong puyat at stress sa trabaho, mas nagiging mabaho ang hininga ko kahit pareho naman ang routine ko sa pagsisipilyo. May connection ba ito sa bacteria sa bibig?
7: Yes, chronic stress, especially kung lagi, no, it triggers somehow bacterial imbalance, no? And yun nga, the oral microbiome sensitive siya sa environment. So, ang chronic stress it's a known medical factor na maaring makaapekto sa ecosystem ng ating bibig. No, how does it throw the mouth out of balance? Kasi yung disease-causing bacteria, maaari because of stress, no? Maraming reason. Maaring yun nga, nakakalimutan. Although, sabi niya, maganda daw ang hygiene niya, no? Pero, maaring mag-overcrowd pa rin ang bad bacteria over the protective ones. And this can lead to so many bad consequences. And pag mas marami ang bad bacteria because of stress-related triggers, yun ang isa sa mga warning signs. Nagkakaroon tayo ng bad breath or maybe halitosis. Maybe the smell is not just coming from the mouth but also from the gut. No? So, let's try to have our health checked maybe by the dentist to rule out if it's really coming from the mouth and then maybe to a physician para talagang ma-check. Baka naman yes. Kailangan mag-distress, no? Hindi natin dapat inahayaan na nag-undergo tayo ng chronic stress. Yes.
6: Yes, talagang yung basta Tagalog yung stress sumikat ito eh nung pandemic at talagang marami nang nakakaalam ng all about stress. So anyway, siguro next topic natin yan, Doc. Stress.
7: Mental health.
6: Mental health.
7: Totoo, yes. Doc.
6: Yes, oh, pero medyo maselan siya, Doc. Pero sige, let's try minsan. Okay, question number two. Sabi niya, may kaibigan. Napakagandang question to kasi na-analyze niya ito. May kaibigan akong halos hindi nagkaka-cavity kahit hindi siya masipag mag-floss. Habang ako naman, kahit maingat sa pagkain, ay paulit-ulit ang dental problems. Possible po ba na magkaiba talaga ang balance ng bacteria sa bibig ng bawat tao? Wow, gandang question.
7: Oh, maganda po yan. Actually, pagdating na pag ganyan na yung mga cases, we always want to think about the genetic predisposition of the patient.
6: Yes.
7: So, di ba, syempre, it's all about the DNA again, di ba? And of course, epigenetics. So, hirap kasing masabi because of just one factor that was mentioned because we haven't lived with the person from birth until now. No, so we can only say na baka naman totoo, maganda rin ang kanyang critical thinking na maaaring magkaiba per person, which is true. It's a case-to-case basis, but when it comes to discussing things like this, we pinpoint the general factors na maaaring makaapekto sa lahat ng tao. Pag ganyan, siguro, malaking factor yung genes ng tao. No? And life, pero ako, I cannot discount the fact that lifestyle still is a huge factor
6: yes.
7: Nowadays, no? Lifestyle is number one.
6: Ayan. Oh. Okay, question number three. Sabi niya, kapag sa buong araw ako nagtatrabaho, minsan di ako nakainom ng tubig. Tapos napapansin ko, tuyo yung aking bibig at bumabaho ang hininga. That's ano kaya ang nangyari sa oral bacteria ko? Malaking part po ba ang hindi pag-inom ng tubig?
7: Yes, definitely. Poor water intake directly contributes to bad breath. Kasi yun nga, no, nagiging dehydrated tayo. And when we drink plenty of water, that will promote healthy salivary flow. Now, saliva is a very good natural defense against bad bacteria, actually, or acid attack. Siya ang, ayan, tawag natin na natural buffering agent natin sa bibig. So, for example, aside from poor water intake, nagkaka-dry mouth tayo ng, because of poor water, either poor water intake or because of medications, no? So, kapag nagda-dry mouth tayo, a dry environment, always remember po, pag dry ang environment, ayan na po. Gustong-gusto ng bacteria, yan. So, kapag mas maraming, kapag nagustuhan ng bad bacteria, harmful bacteria, mas dadami po sila. And what happens next, ma-overcrowd na ng bad bacteria, yung good bacteria, which results to bad breath.
6: Ayan, okay. Kaya pa nataliing uminom ng tubig lagi.
7: Yes, okay. Definitely po.
6: Tubig dok, ah, hindi yung may mga kulay, basta tubig.
7: Yes, clear, liquid water, because water. Opo, tama yung emphasis ayan ni Doc Marlon.
6: O, kasi ang sabi ng doctor sa atin dati, pag may sakit, drink plenty of fluids. Naku, maraming may kulay na fluids, so kailangan talaga tubig.
7: It's water.
6: Yes. Okay, Doc, ito po, ang pag-inom daw niya ng antibiotic, afterward, syempre, iba na yung hininga niya. Naka-apekto po ba ito o normal lang po na ganun ang kanyang hininga pag uminom siya ng antibiotic?
7: Well, ang medications per se make epekto talaga sa ating katawan. And antibiotics, sa word pa lang, no, antibiotic. So, basically, yes, kapag uminom tayo ng antibiotic, pinapatay niya lahat ng bacteria. As in, lahat. Wala siyang pinipili, whether good or bad. Actually, kaya ayaw, hindi natin ina-advocate ang self-medicating lifestyle ng mga pasyente, no? Yung basta na lang silang umiinom ng antibiotic without our prescription or without the doctor's recommendation.
6: Yes.
7: Kasi inevitably or hindi nila namamalayan na nagkakaroon na sila ng antimicrobial resistance. Yung mga bacteria na dapat ma-target ng antibiotic, hindi na po tinatalaba ng antibiotic. And worse, yung good bacteria, nawawala na rin. So, possible na baka kaya may iba siyang nalalasan because the healthy bacteria that's supposed to be there present in the mouth na nagpa-function dapat to keep the normal state in check, hindi na maganda, no, yung state ng bibig. So pwede, possible yan. But we have to have it checked further by a doctor or a dentist, especially kung mouth problem.
6: Yeah. As always, siyempre, consult yung professionals.
7: Mm-hmm.
6: Okay. Last question, Doc. Very practical ito. At sabi niya, may mga taong pagkagising pa lang, sobrang baho ang hininga. Kahit nagsipilyo naman po bago matulog. So, kailan po ba masasabi na yung hininga ko, halitosis na siya or normal ba siya? O kailan ba dapat masabi na kailangan ko na magpa-check kasi iba na yung hininga ko? Ano daw po yung normal na hininga?
7: Medyo controversial po kasi yung pagising sa umaga, no?
6: Yes.
7: I mean even siguro ang mga everyone is prone to having smell sa umaga pagising. Why? Because when we're asleep, mas mababa ang salivary production natin, no? Imagine niyo po kung normal yung saliva production habang natutulog, baka po nag-flood na po yung kama natin ng glaw. So ang brain natin sends a signal to the nerve endings of the mouth to tell the salivary glands, hinay-hinay lang po tayo, ha? Hindi tayo magpo-produce. So parang pag-isip po natin, di ba, either may konting tulo and then tuyo talaga yung mouth natin. So that's why parang medyo may konting smell. Now, the only time that we'll say na parang may halitosis na. Halitosis kasi is a different concern, no? Malalim na siya na concern. So, kapag ang amoy is not triggered by anything, like for example, kahit na nag-toothbrush ka na, nagpa-dentist ka na, gising ka naman, good water intake, maybe you have to have your gut checked.
6: Yes.
7: Because halitosis does not concern only your mouth, eh. Parang it's also your gut system. So I think kung pagising sa umaga, baka naman medyo forgivable. Maybe that's why we encourage, no, you do your oral hygiene when you wake up in the morning, no. Make sure na nalinis mo yung bibig mo bago ka humarap sa tao pagising mo sa umaga. So, but for me, I'd like to tell my patients na opo, pagising sa umaga, siguro may konting smell. Unless hindi ka talaga nag-toothbrush nung gabi, ha? Pero kung nag-brush ka naman nung gabi and then may konting amoy, because nga, medyo hindi masyado naman talagang ang tawag nito, hindi naman well na nag-flow ang saliva nung the whole night, because that's also a protective factor sa atin. Kasi baka pwede tayong machok na sarili nating laway. Kung masyado namang mag-produce ng laway, hindi naman natin kailangan yun. So, the first thing to do when they wake up in the morning, I tell my patients to just do your regular oral hygiene in the morning.
6: Yan! Ako, napaka-interesting ng inyong mga sinabi, Doc. Just for the topic of dysbiosis, so marami maraming
7: siyang maapektuhan. Actually, ang ganda ng topic, Doc, when I found out that this is the topic that we're going to talk about, maganda siyang topic because this is the root cause of all the
6: exactly.
7: oral health. No? And if people will just understand what this is, then a lot of us will have a deeper concern sa oral health natin.
6: Ha? Yeah, na kailangan lang talaga information and dissemination and everything that we need. Dahil sa kwentuhan lang natin, Doc, marami tayong natutunan. At dahil napakaganda ng topic natin, Doc, wala na po tayong oras ko. Kasi kung sa totoo lang, talagang we have all day para i-discuss yan. Siyempre, kailangan natin i-wrap up atin ngayon ang ating pag-uusap, Doc. Mamaya, Doc, babalikan po namin kayo. Samantala, narito po si Phil Agtapon para sa Health Meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
9: Para po sa ating Health Meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagpaparangal sa Diyos. Ang wika sa Juan, Kabanata 12, Talata 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Ang sumusunod ay ang paradox o kabalintunaan ng buhay na hinihingi ng tunay na pagkaalagad na magpaparangal sa Ama. Kailangang mamatay upang mabuhay. Ganito ang nagaganap sa pagtatanim. Maaari lamang mabuhay at dumami ang isang binhi kung ito'y mauhulog sa lupa at mamatay muna upang pagkatapos, ito'y tutubo, lalaki at sa kalaunan ay mamumunga. Sa pagkaalagad, nangyari ito sa pamamagitan ng self-denial. Kailangang mamatay sa kanyang sarili ang isang alagad upang makamit niya ang pinagpalang buhay na ipinangako ni Jesus. Hanggat nagahari sa isang tao ang self-centeredness, hindi siya maaaring makapamunga. Ang pagkamakasarili ang hahadlang upang tayo makapaglingkod sa kapurihan ng Diyos. Kailangang kapuotan ng sarili upang maparangalan. Sa pagkaalagad, kinakailangan tayong mawalan upang magkaroon. Kapag tayo naging empty, doon pa lamang tayong maaaring punuin ng Diyos. If we empty ourselves to the things of this world, God can fill us with the things of His kingdom. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Ikaw ang nagpupuno sa aming kawalan nang dahil sa aming paglilingkod sa Iyo at sa aming kapwa. Panginoon, pakanasainin nawa namin ang aming buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
4: Glosaryo Medico.
10: Pagbibigay ko

0: yung contact details, saan ba nila kayo matatagpuan?
1: Ay, thank you so much po. For those na gusto lang pong kumonsulta, I can be reached online also. Kasi nasa La Union ako, I am in Bethany Hospital here in San Fernando, La Union. But for those who want to seek online consultation, please do find me na lang po sa Facebook with Dr. John Marie Vicino Martinez Facebook page. And just message me there if you have any dental concerns. Thank you. Good afternoon po.
0: Ako. Doc, from the bottom of our hearts, from the bottom of the hearts of producers and staff ng Doctors Online, thank you very much, Doc.
1: Maraming salamat din po sa pag-imita. It's always a pleasure to be here. Thank you po.
0: Thank you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At syempre, ang programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay Lafilag Tapon, Benjo Morano, Nat Peralta, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes at RTV team at ang mga interns natin ngayon. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bokawe Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Thank you very much. Good afternoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
3: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio.

0: Wednesday! Sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong maulang Martes? Ikaw ba ay nakapagsabaw na?
2: Yun talaga yung bungad.
0: Oo, yun talaga yung bungad. Kaagapay, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms, sa Facebook, sa YouTube, maging sa ating 702 DZAS mobile app. Hello po sa inyo. At i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. Nasaan ka man nanonood kaagapay, kung ikaw ay team FB or team YouTube, iwan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout sa ating comment section para mabati po namin kayo real time. At gaya nga nang sabi ni Kayla, update nyo kami ha kung kayo ay nakapagsabaw na. Kayo ba'y nakapag-merienda na?
0: Yes.
2: Ano ba ang craving nating klaseng sabaw, Kayla?
0: Gusto ko ng hot pot.
2: Oh, you, wow! Ang shala naman ng hot pot.
0: Di ba pag ganito maulan, ang sarap ng mga ganong pagkain.
2: Oo. Ako gusto ko sopas. Pero kaninang umaga lang yun eh. Yun yung almusal ko. Brunch na nga eh, actually. Sopas, di ba? Ikaw hot pot.
0: Hot pot diba? O kaya samgyup. Pero sabi ko nga kanina kay Ab, pero siguro beef noodles.
2: Doon sa accessible, no? Yung mabilis ng bilhin. Yan, diba?
0: Pang pecha de peligro. Yan, kaagapay. Kayo po, ano ang merienda nyo ngayong maulang Martes. Mm-hmm. Pero, binati na ni Ab ang ating team online. Eh, babating ko rin ang mga team radio natin. Mm-hmm. Hello po sa mga kaagapay nating nakatutok sa radio via 702 DZAS AM band, maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. Ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, samahan nyo nga po kami sa ating kwentuhan ngayong Martes. Mm-hmm. Dahil dito po sa IU Tuesday Edition, eh lagi po tayong merong pinagpipilian.
2: Yes.
0: Kung sabaw o kape.
2: Oo. Pero para mas trip ko ngayon magsabaw.
0: Magsabaw, no?
2: Oo, diba?
0: Kuya Nat, sabaw.
2: Baka anime.
0: At kaagapay, welcome din ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Mm-hmm. Na, naku, usaping decision making tayo today. Kaagapay, kapag ikaw ay may desisyong gagawin, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
2: Ayun. Feeling ko madadalian yung mga kaagapay natin pumili dito,
0: yes,
2: sa dalawang pagpipilian nila ngayong hapon. So ulitin natin ang ating question of the day, kaagapay. Kapag may desisyon kang gagawin, ikaw ba ay team susundin ang tama or team pipiliin ang mas madali? Ayan. So iwan nyo lang, kaagapay, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At update nyo na rin kami, kumusta po ang weather. Grabe yung weather, no? On-off yung ulan. Parang hindi ko na maintindihan. Kahit kanina nung on the way kami, no, papasok talaga, sabi ko, biglang araw, tapos maya-maya, konting minuto, papatak na naman ang ulan. Diba? May rainbow pa nga ako nakita.
0: At ngayong pauwi na.
2: Oo. Nakasent na ulit yan, maya-maya. Ibubuhos na naman yan. So, kaagapay, stay dry po. Ingat po kayo, especially sa mga kaagapay nating nakikinig, no? Yung mga nagda-drive. Ayan. Extra patience po ang inyong baunin ngayong hapon. Kasi talaga, no, sumasabay din yung ano eh, yung heavy ng,
0: yes,
2: traffic kapag maulan. So, yan. Ingat-ingat po.
0: Ingat po kayo. At maging sa mga kaagapay natin na nagtatrabaho at ginagawa tayong backyard,
2: yes,
0: habang sila ay nagtatrabaho. Gaya ng ano, mga kasamahan ko dati sa City Hall ng Carmona, eh, nagpapa-shoutout yung Treasury Department ng City Hall ng Carmona, Cavite, ay nagpapa-shoutout.
2: Ayun.
0: Hello po, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtuto kay Ate Arlene. Hello po, happy listening po at kamusta po kayo dyan sa City Hall ng Carmona.
3: Hello po!
2: Yes. Ito rin, bumabati rin sa ating ongoing streaming si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon daw. At syempre, talagang walang mintis ang kanyang pag-share sa ating ongoing streaming habang nakikinig din siya sa PM Radio. Ayan, hello po sa inyo. Maging si Ate Raquel Nablo. Ayan, happy Tuesday din po sa inyo and happy listening.
0: Hello, hello po. Syempre, ang ating soaking kaagapay mula sa UK, si Kuya Vincent Garcia ay nag-good afternoon na rin sa atin. Yes. Sabi niya, malamig daw na umaga.
2: Uy, malamig.
0: Katatapos lang daw niyang mag-breakfast, ang kaya daw ulam ay, wow, grilled chicken and lamb biryani.
2: Ay, oh, grabe.
0: Naiya yung beef noodles ko.
2: Naiya yung mga kine-crave nating mga ano lang, no, sabaw-sabaw. Oh, oh. Ang almusal ni Kuya Vincent ay grilled chicken. At huwag ka, lamb.
0: Biryani.
2: Biryani.
0: Pakiba to naman ko dito sa Pinas.
2: Kung pwede lang eh, no? Oh. At ito, syempre bumabati ang iyong mommy. Ayan, hello po. Tita Aleli Escalante. Blessed afternoon din po sa inyo.
0: Ano
2: po?
0: At alam mo kung nasan siya ngayon?
2: Nasan siya?
0: Nasa parlor.
2: Wow!
0: Nagpapa-highlights.
2: Siyempre naman, pamper day. Diba? The serve.
0: Oo nga. Hello, mommy.
2: Hello po. At si Ate Len Agdon Reyes, bumabati na rin ng makulimlim na hapon sa atin at listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
0: Hello po. Ayon. Diyan sa mga kaagapay natin from Nueva Ecija. Ito naman si Dim Quito. Ay, mula sa Marinduque. Mm-hmm. Ay, bumabati na rin sa atin. Ay, dun daw mainit.
2: Uy.
0: At pabati daw dahil birthday niya ngayon.
2: Wow!
0: Happy birthday!
2: At syempre, huwag na rin natin kalimutan batiin ang ating malapit. Nakaagapay, di ba? Ayan, happy birthday kay Kael Garcia. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo.
0: Totoo. Pero kanina, bago mag-broadcast, sumilip siya dyan sa pinto. Sabi niya, Kayla, kain ka pa ng cake.

0: Haba eh, no? Totoo, diba? Kasi talagang pag minamadali mo nga mga bagay eh, madalas tayo nagkakamali. Mm-hmm. At ito si Ate Lori Santo, sabi niya, hello ka Agapay. Ang desisyon ngayon ay magiging gabay daw kinabukasan. Kaya't mahalaga na pag-isipan itong mabuti. Diba? Mabuti man o masama ang epekto, yon. Mas mabuti siguro humingi tayo ng payo sa mga may karanasan na para malawak daw, no? Para sa mas malawak na paliwanag. Ayun. So, hingi din tayo ng counsel sa mga pinagkakatiwalaan nating mga tao, especially yung alam nating hindi tayo ilalayo sa katuruan ng Lord, diba? Higit sa lahat.
1: Totoo. Totoo yan. Na, eto, parang same ng kasagutan ni Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, ay gagawin niya daw yung tama at ayon sa wisdom and knowledge na hiningi mo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer para daw ilid tayo sa tamang gawain.
0: Ayun. Amen.
1: Thank you po, Kuya Epifanio.
0: Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, tama, syempre. Diba? Ganun din si Saison Trias Antonio, 'di ba? Ang sagot niya ay tama. May ganun ba?
1: Para yung ano, yung sa disappointed.
0: Tama. Disappointed. Tama.
1: Ginawan.
0: On air talaga 'yan, no?
1: Okay. Ito naman si Ate Leeds Eguia ay team, susundin ang tama. Maging si Ate Lulu Harabes Tapleras ay susundin din daw ang tama.
0: Ayun. Ganon din si Ate Sher G. De La Cruz. Sabi niya, susundin ang tama kahit na mahirap. Diba? Thank you so much po sa inyong mga kasagutan.
1: Totoo naman, no? Na minsan kung ano pa yung tamang gawin, yung pa yung mahirap gawin.
0: Oo. Diba? Yun pa yung parang andaming, ang tawag dito, sa challenges. Oo. Na parang mapapaisip ka, oo nga, tama nga ito, pero bakit ganun? Parang andaming hadlang,
1: yes.
0: Andaming challenges. Pero minsan kasi, diba, nag-go or dumadaan tayo sa mga ganong pagkakataon para din, alam mo yun, ma-prune tayo or baka kasi may pinifix o may inaayos ang Lord sa character natin.
1: Yes.
0: Diba? Kaya makikita natin yung advantage ng pagdaan sa mga challenges eh, sa mga ganitong pagkakataon.
1: Totoo. Agree.
0: At ito sa ating YouTube channel, oh, hindi nagpapahuli.
1: Wow.
0: Si Ate Rochelle De Feo, sana tamang pronunciation ko. Sabi niya, pabati po sa Andaya family from New Zealand.
1: Wow!
0: Na-imagine ko yung scenery dyan sa New Zealand.
1: Yes.
0: Na may mga kabundukan, tas may baka.
1: May baka.
0: Diba? Ganun yung usual famous pag ano eh. New Zealand, diba?
1: May baka.
0: Tapos in corned beef. Tapos sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gawin ang tamang desisyon para maging madali at hindi komplikado ang buhay. Ay, oo nga, no?
1: Nga naman.
0: Minsan kasi yung mga desisyon natin din yung nagpapahirap sa atin.
1: Yes. Yung mga desisyon natin yung magpapahamak pa sa atin.
0: So, talagang kailangan natin ng wisdom from the Lord, diba? Hihingi tayo bago pa man din tayo gumawa ng action.
1: Totoo. Ito si Ate Sharon Tomas. May daan na inaakala ng tao na matuwid, ngunit sa huli ay humahantong sa kamatayan. Kaya daw, mas mabuting piliin ay yung tama, kahit hindi ito yung pinakamadali. Diba? Totoo naman, talaga minsan ang hirap gawin ng tama. Pero, diba nga, ang reality ay, hindi naman porket ginagawa, I mean, hindi porket mahirap siyang gawin ay hindi na natin gagawin. Siyempre, dapat pa rin ay gagawin yung tama.
0: Oo.
1: Parang alam na yun, ano, sagot ah.
0: Oo. Parang hindi napipili mga kaagapan natin. At ito, sa ating ongoing streaming, si Ate Nelia Palma. Ayan, hello daw. Sumilip lang daw siya sa ating ongoing streaming para tayo ay makita. Ay, thank you so much po,
1: po
0: sa inyong pagdaan.
1: Si Ate Che Cordero Nugas. Hello po, good afternoon.

0: afternoon ay nanonood mula sa Masbate.
1: Ayun.
0: Layo, Masbate.
1: Oo, diba? Kamusta po weather dyan sa inyong lugar? Ingat po kayo. Si Ate Teresita Tess Alonzo Dulay, sabi niya, hello po. Good afternoon po. Team Radio po kami at avid listeners po kami sa radyo. At ang kanyang piniling sagot sa ating question of the day ay, ako pipiliin ko ang desisyon na tama para walang pagsisihan sa huli. Ayun, salamat po. At syempre nagpapa-shoutout din siya sa lahat daw na nakikinig sa radyo, kay Sia at Rona. Ayan. Love you all and happy birthday daw kay Kael Garcia. Ayan. Hello po.
0: Salamat po.
1: Thank you po.
0: Thank you daw po, sabi ni Kael.
1: Yes.
0: Ito naman si Ate Isabel VS. Ay, nag-good afternoon sa atin. Lagi daw siya nakikinig sa atin habang nagpipainting.
1: Ay, wow.
0: Wow.
1: Ang galing naman.
0: Fantasy ko to mag
1: fantasy. Alin yung makinig sa atin habang nagpipaint. Ang galing naman po ng concentration level ninyo. Buti hindi po kayo nadidistract sa amin.
0: Sige po, tatahimik. At sabi niya pa, shoutout daw yung kanyang anak na si Paul.
1: Ayun.
0: Day off niya ngayon sa JCKL Church TBBG. Sa Dasmarinas. Hello po. Happy listening po sa mga kaagapay natin dyan from Cavite.
1: Hello po sa inyo and happy listening po. Update nyo po kami ha pag natapos na po yung inyong painting. Si Ate Marites Yasay, sabi niya magandang hapon at syempre in-update din niya tayo kung ano ang kanyang merienda. Kamoteng kahoy.
0: Wow.
1: O, diba? Nakakabusog yan. Mabigat yan sa tiyan. Lalo na, syempre, nakakabusog talaga pag mainit.
0: True. Oo. Tapos, sinasawsaw yan, diba? Tama ba? Sa asukal.
1: Sa asukal, yes. Oo. Pero iba yata, hindi yata trip na may asukal siya. Gusto lang kainin as is.
0: Oo. Na,
1: diba?
0: Siya lang. Siya lang. Ito naman, si Ate Cory Kalingasan ay nagbumabati sa atin ng maulang hapon. Maging si Kuya Leo Gracilia ay nag-hello din sa atin. Hello din po sa inyo.
1: Hello po and happy listening po sa inyo. Si Kuya Eds Gavino, sabi niya hello daw. FB listener daw siya from Abu Dhabi. Ayan, nalakas daw maka-throwback every time daw nag-on air ang 702 DZAS. Uy, hello po sa inyo.
0: Hello po sa inyo. Ito naman si si Minda Lopez. Mas maganda po ang tama pag madali, lalo katatagal kasi uulitin mo ulit kapag nagkamali. Aksaya pa sa oras.
1: Oo.
0: Oo nga naman.
1: Diba? Apakahirap nun. Yung parang
0: back to zero ka.
1: From scratch ka ulit.
0: Oo.
1: After mo ginawa. Kumbaga, ang dami mo nang ginawa, no? Pero sa bagay, usually kasi mga madadaling route,
0: mabilis.
1: Pero hindi mo sure,
0: diba?
1: Totoo. At ito si Ate Susana sa Libya Corsilies. Ayan. Sabi niya, good PM, watching daw siya sa Quezon City. Hello po sa inyo. Si Ate Evelyn Jose, always listening daw siya. Araw-araw yan ha. Nakakatuwa naman. Thank you po and God bless din po sa inyo. Salamat po sa inyong palaging pag-tune in sa DZAS.
0: Ito naman si Kuya Oscar Maliari. Hello daw sa mga sister. Para daw sa kanya ay laging tama ang kanyang pipiliin. At kanya daw merienda ay palabok.
1: Wow.
0: Na merong mahablangka.
1: Ay, wow. Palabok na may mahablangka. Very birthday party.
0: Oo nga eh.
1: Parang may pumapalakpak sa
0: parang
1: sa control.
0: Gustong sabihan na magpamerienda.
1: Oo nga eh. Kael, magpasabaw ka naman.
0: Kael, magpasabaw ka naman, Kael.
1: Magulat ka, oh. Bilang tayo na tigil isang beef noodles
0: ay,
1: na.
0: Ay, pwede, oh.
1: Iluluto nga lang.
0: Tapos magpakape pa.
1: Oo.
0: Wag na Kael, ito naman nakakahiya. Pero sige.
1: Talaga on-air nagparinig eh, no?
0: Yan kagapay. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Kapag may decision ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali. At habang kayo po ay nag-iisip at nagtatype ng inyong kasagutan, we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awit. Yan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And Kayla Escalante, kaagapay ang ating QOTD. Kapag may desisyon ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
1: Ayun. At ito na nga. Patuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasagutan ng ating mga kaagapay. Ito may humabol sa atin sa poster. Si Kuya Jasper Bautista, sabi niya, of course, susundin ang tamang direksyon sa buhay. Basta kasama natin si God always.
2: Amen.
1: Hashtag always.
2: Ito naman si Ate Trinidad Villa. Maulang hapon daw. Nakikinig daw siya sa radyo at pasulpot-sulpot sa FB Live. Ang kasagutan niya sa ating question of the day, mas magandang piliin ang tama at palaging idulog sa Panginoon.
1: Ayun. Amen. At si Kuya Oscar Hokar Maliari, sabi niya, lagi ako nakikinig sa inyo. Marami akong natututunan at nagiging mabuti, no? Masayahin kayo palagi. Nakakasaya ng puso makinig sa inyo. Almost 10 years na akong nakikinig sa 702 DZAS. God bless sa lahat. At siya ay hula sa Paco, Manila. Ayan. Thank you so much po, Kuya Oscar, sa inyong palaging pakikinig sa DZAS. And praise God po dahil patuloy ginagamit ng Panginoon yung mga programs po ng DZAS para sa kanyang kapurihan.
2: Amen. Ayan. Salamat po, Kuya Oscar, sa inyong pagtutok palagi. Yes. Ito naman si Ate Minda Lopez. Ang merienda daw niya ay maruya.
1: Ay, wow.
2: Uy, sarap.
1: Ang tagal ko hindi nakakakain ng maruya. Ang madalas kasi ay banana cue.
2: Banana cue, tsaka turon.
1: Oo, yan ang madalas natin makita. Maruya, bihira.
2: Bihira siya. Hello po, Ate Minda. Binabati rin niya ng happy birthday. Ayan. Si Kael. Siya naman daw ay sa August 31 ang kanyang birthday. Happy birthday po at pinapabati niya ang mga kapatiran from Merciful God sa Magalang, Pampanga. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Yun. Thank you po. Si Ate Maria Lourdes Gama Bonifacio, magandang hapon daw. Pa-shoutout daw sa kanila, no? Sa Batch 82 ng GMATS. At maraming salamat daw. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat.
2: Hello po. Happy listening. Si dito naman sa ating PM.
1: Yes.
2: Oo, marami na ang sumagot sa ating PM, si Ate Maria Santos. Susundin daw niya ang tama.
1: Yan.
2: Hindi naman laging madali ang paggawa ng tama. Minsan mas matagal, mas mahirap, at mas marami kang kailangang isakripisyo.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa huli, mas gusto kong magkaroon ng tahimik na konsensya kaysa sa panandali ang ginhawa. Natutunan ko na ang tamang desisyon kahit mahirap. Sa umpisa, madalas sila rin na nagdadala ng tunay na kapayapaan.
1: Mm-hmm. Diba? Nakakatuwa naman yun. At pwede natin panghawakang truth yun, no? Na yes, may mga pagkakataon na challenging sa mga mm-hmm.

0: Totoo.
1: Ay, grabe, panalo. Ito na naman tayo. Ba't gano'n? Pag tuwing ano tayo, no, nasa ere, no, talagang doon tayo nagka-crave.
0: Doon lumalabas yung mga gustong kainin. Salamat, Ate Ruby Clet.
1: Thank you po. At balik tayo sa mga PM sa atin, si Ate Darlene Castro. Ito, may pag-amin siya, Kayla. Sabi niya, aaminin ko, may mga pagkakataon talagang natutokso kong piliin ang mas madali. Pero kapag iniisip ko ang magiging epekto sa akin at sa ibang tao, bumabalik pa rin daw siya sa tamang desisyon. Oh, yun naman din yung mahalaga, no. Kumbaga, may ano, may pag-amin na may mga ganito siyang challenges, no, na dadaan siya sa mga ganon. Pero at least, 'di ba, nare-realize niya na pwedeng may maging epekto sa kanya or sa ibang tao yung magiging desisyon niya, kaya kailangan niyang piliin pa rin yung tama, no, sa huli.
0: At kung magkamali man, itatama.
1: Yes, kagaya sa maitama ang mali. Mabati ang mabuti, maitama ang mali. Alright, sino ba?
0: Si Angela Cruz.
1: Ayan.
0: Susundin ang tama. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil gusto kong matulog sa gabi na walang guilt.
1: Oh, yeah.
0: Minsan kasi ang pinakamahirap na desisyon ang may pinakamagandang resulta. Mas gusto kong mahirapan ngayon kaysa magsisi habang buhay. Oo nga naman.
1: Totoo yan. Mahirap talagang ano, eh, matulog kapag alam mo yan, may alinlangan. Diba? Na parang may gumugulo sa isip mo.
0: Yes.
1: Hindi ka makatulog dahil doon sa naging decision mo, minadali mo. So iba talaga ang kapag susundin natin ang tama, 'di ba? At ito si Ate Leia Reyes. Sabi niya, "Team, tama ako." Ayun, sabi niya, "Kasi ang pagiging madali, panandalian lang 'yan. Pero ang bunga ng tamang decision, kadalasan pang matagalan at nagbibigay pa ng peace of mind."
0: Yun. Oo nga. Oo. Siyempre, lagi natin sinasabi, napakahalaga ng peace of mind.
1: Protect it at all costs, diba? Oh.
0: Protect.
1: Gusto mo yung emphasis doon? Protect it.
0: Protect.
1: Kasi isa yun sa mga bagay talaga na hindi mo mabibili. Ang mahal-mahal niyan.
0: Yes.
1: Sobrang, kumbaga kung may peace of mind ka, ang yaman mo na eh. Luxury na yan eh.
0: Totoo.
1: Pero it's isa to sa mga bagay talaga na kailangan natin pinoprotektahan. Diba? Peace of mind.
0: Peace of mind. Totoo. Ayan. Ito naman, si Kuya Mark Villanueva, pipiliin ko ang tama kahit hindi convenient. Sa trabaho at sa buhay, maraming pagkakataong mas madaling gumawa ng shortcut. Pero naniniwala ako na ang magandang reputasyon ay binubuo ng maliliit na tamang desisyon araw-araw.
1: Wow!
0: Taray naman.
1: Oo, napakagandang paalala naman yun, no? Na kahit yung mga bagay or maliliit na bagay na ginagawa natin sa araw-araw, kahit hindi natin napapansin yung epekto, eh, nag-accumulate pa.
0: Yes.
1: And in the end, makikita natin yung epekto. Kaya talagang doon natin makikita yung kahalagahan na maging intentional tayo, no, sa mga bagay na ginagawa natin. And make sure, i-ensure natin na kalooban ito at naayon ito sa turo ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: That's the word, intentional.
1: Oh.
0: Hashtag intentional.
1: Oh, napakaganda ng word na 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin, nandun yung mind mo, nandun yung heart mo.
0: Din yung lahat-lahat.
1: Oh, intention mo talaga, 'di ba? Ito si Kuya Cipriano sa ating ongoing streaming, sabi niya, sarap daw ng ating tawanan. Ayan, wala daw siyang merienda kasi daw wala silang break time, kaya work, no, at tubig na lang. Ayan. Ay, opo, kailangan pa rin ng tubig. Mahalaga po yan. Wow, coming from me. Tubig is life. Dahil pala, tiya akong nire-remind na husband ko, uminom ka ng tubig. Masakit ulo mo, uminom ka ng tubig.
0: Para sa
1: diba? Masakit balakang mo, uminom ka ng tubig.
0: Ito yung equivalent ng kaka-computer mo yan. Sa atin naman, hindi ka kasi nainom ng tubig.
1: Oo, diba? Oo, kala ko ano eh, sa akin lang. Universal pala yun.
0: Oo, minum ka ng tubig.
1: At si Ate Nena Gideon Cardines, ayan, nagmamagandang hapon. Hello po sa inyo.
0: Hello po, happy listening po. Ito naman si Trina Ramos. ang tama pa rin daw ang kanyang pipiliin.

0: Mahirap lalo na kapag ikaw lang ang gumagawa ng tama at parang lahat ng tao ay pinipili yung mas madaling paraan. Pero naniniwala akong hindi nasasayang ang pagiging tapat kahit hindi agad nakikita yung reward. Uy, totoo.
1: Diba? It's a matter of integrity.
0: Integrity.
1: Diba? Na kahit alam mong walang nakatingin, walang nagbabantay, pero gagawin mo pa rin yung tama. Diba? Kasi higit sa lahat, ang audience natin ay si God.
0: Yes.
1: Siya ang higit na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa.
0: Totoo.
1: At ito si Ate Lovely, magpantay. Oh, meron siyang sinabi dito. Sabi niya, depende daw sa sitwasyon.
0: Uy, anong sitwasyon po yan?
1: Kung simpleng bagay lang at wala namang masasaktan o maapektuhan, baka daw piliin niya yung mas madali. Siguro ano to, nangyari pag-iisipin niya, ano kayong ulamin ko mamayang lunch?
0: May merienda ko. Mag-hotpot kaya.
1: Or magbe-beef noodles ako. Siguro mga ganun decision lang. Pero daw, kapag usaping prinsipyo or integrity, ayan, syempre ang pipiliin daw niya ay yung tama.
0: Ay, diba?
1: So yun, maganda rin to. No? Isa to sa mga kinukonsider natin. Kung may maapektuhan na iba na tao, may maapektuhan negatively, especially, no? Isipin natin, no, bago muna tayo umaksyon. Diba? Yun.
0: True. Si Kuya Kevin De La Cruz ay parang same sila ng kasagutan. Mm-hmm. Depende rin daw sa sitwasyon. Pero kung usapang values, syempre tama yung pipiliin ko. Mm-hmm. Hindi lahat ng madali ay mali. Pero kapag alam kong may masasaktan o may malalabag akong prinsipyo, hindi na ako papayag kahit gaano pa ito kadali.
1: Ayun. Oo. Diba? At si Ate Mary Lim, mas pipiliin ko ang tama kahit alam kong mas mahirap. Kasi mas importante sa akin na makatulog ng mahimbing sa gabi kaysa magkaroon ng mabilis pero maling resulta.
0: Yun.
1: Diba? Sleep is life. Lifer.
0: Lifest. Si Ate Rosalina Guevara sumasagot din. Nakikinig daw siya sa PM Radio at nakakahawa daw yung ating tawanan. Ang sagot daw niya ay team tama dahil yun daw yung tama. Choosing the right things gives you peace in all areas of our lives.
1: Totoo. Si Kuya Aris Castrana, sabi niya, noong mas bata ako, madalas ang pinipili ko ay kung ano ang convenient. Pero habang tumatanda ako, nare-realize kong may halaga ang bawat decision. Kaya mas iniisip ko na kung ano ang tama. Totoo, no? Kasi nga naman, nung mga bata pa tayo, ano pa tayo eh, carefree, di ba?
0: Yes.
1: Iniisip lang natin anong uulamin natin, anong lalaruin natin pagkatapos ng school, di ba? Nakakamiss.
0: Yes.
1: Oo.
0: Anong color yung ika-color ko.
1: Pero ngayon, as a trentahin, adulting, di ba? Talagang maraming bagay na kailangan i-consider bago ka talaga mag-desisyon.
0: Yes.
1: Di ba? Kaya kailangan natin ng wisdom, no, mula sa Panginoon.
0: Agree. Talagang laging humingi ng wisdom sa Panginoon,
1: yes,
0: at humingi ng payo,
1: yes,
0: sa mga alam nating dadalhin tayo sa tama.
1: Mm-hmm. Amen.
0: Si Ate Joy Alonzo, susundin ko yung tama at ipagdarasal ko muna yung decision. Naniniwala akong kapag humihingi tayo ng wisdom kay Lord, mas nagiging malinaw kung ano talaga yung dapat piliin.
1: Mm-hmm.
0: Mas gusto ko ng mabagal pero tama kaysa mabilis pero pagsisisihan ko rin.
1: Ayun. Si Ate Zay Ayuban naman, kung trabaho daw ang usapan, tama ang pipiliin ko, diba? Sabi niya kasi, mahirap man sa umpisa, mas mahalaga pa rin ang credibility at tiwala ng mga taong kasama kong nagtatrabaho. Oo, diba? Thank you so much po.
0: Salamat po. At si Francis Lim, tama daw yung kanyang pipiliin. Hindi man ito yung pinakamabilis na daan, pero ito yung daang may integridad. Mas mahalaga sa akin ang character kaysa convenience.
1: Ayun. Ang ganda nun, ha? Parang si yun. Character and convenience.
0: True.
1: So, ano ang pipiliin mo? Pero hindi yun ang ating question of the day.
0: Next week!
1: At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, minsan ang tamang desisyon ang dahilan kung bakit mas matagal bago mo maabot ang goal mo. Pero okay lang. kasi alam mong hindi ka dumaan sa shortcut na pagsisisihan mo rin. Oo, diba? Talagang dadaan at dadaan tayo sa proseso. Diba? At nakakatuwa naman si Ate Trinidad Villa. In-update niya tayo ng kanyang merienda for today's video. Sabi niya, pansit ang merienda niya with green tea.
0: Wow, nakaka-healthy naman.
1: Diba? Green tea. Sino ka dyan?
0: Nahiya yung iced coffee.
1: Yung matcha. Pwede rin naman yung matcha. Diba? Pero hindi ako nagmamatcha na eh. Graduate na tayo.
0: Coffee hindi pa rin. Talaga. Coffee.
1: Oo. Dahil lang siguro sa iniipong ko, pero hindi talaga.
0: Sinubukan ko naman, pero hindi talaga.
1: Oo, diba? Pero yun, hello po sa inyo.
0: Hello po. Si Kuya Rico Navarro, susundin ko yung tama. Ayoko kasing dumating sa point na kailangan kong itago yung ginawa ko o matakot na malaman ng iba. Mas magaan ang buhay kapag wala kang itinatagong mali.
1: Ayun.
0: Ayoko nga, no?
1: Yes, mas magaan talaga ang life kapag ganun. Si Ate Dara Elomina, sabi niya, sa totoo lang, may mga pagkakataong pinili ko na ang mas madali. At doon ko rin natutunan na hindi lahat ng shortcut ay magandang desisyon. Kaya ngayon, mas maingat na ako sa pagpili. Oh, 'di ba? May lesson siyang nakuha from that experience, no? Talaga nakakatuwa din kasi both ways eh, pwede tayong matuto, 'di ba?
0: 'Yan ang mahalaga doon. At least babaunin mo yung lesson, 'di ba? Eh dapat talaga matuto, no?
1: Oh,
0: sana matuto.
1: Sana talaga.
0: Sana matuto. Si Kuya John Makabanti, may pahabol. Ba, siguro ito na ang huli nating babasahin.
1: Mm-hmm.
0: Sa malamig na panahon daw, kape daw ang masarap.
1: Ayun.
0: At magandang hapon daw sa ating lahat. Kahit po di malamig yung panahon, masarap po yung kape.
1: Oo. Bilang team iced coffee. Diba? Yes.
0: Salamat po kaagapay sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat po sa inyong pag-update at of course sa pag-sagot po sa ating question of the day.
1: Mm-hmm.
0: At salamat na rin, ang bilis ng oras.
1: Yes,
0: salamat na rin sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating ProTech on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team at sa ating interns dyan nakasama natin. Salamat po.
1: Thank you so much din sa ating broadcast engineer, Kuya JB Tabo, at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Stay safe kaagapay, muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpada ayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa panghapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan, Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Hello kag happy listening dira sa kay Sis Michi and also kay Mami Presi. Para sa aton una nga segment, yari ang aton action line upod kay Miga Jen.
4: Action line.
5: Abyan kabahin sa pagpalambok kag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagit ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Action line.
5: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
4: Action line.
5: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 and till 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
4: Action line.
5: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
4: Action Line.
5: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 09920327459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
4: Action! Line!
5: Kinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under G&O number 23, series of 2014.
4: Action! Line!
5: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
4: Action! Line!
5: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
4: Action! Line!
5: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
4: Action! Line!
5: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly /FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
4: Action Line.
5: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
4: Action Line.
5: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline

0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga awtorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una pag-update sang mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Abyan, gina-encourage kid ikaw nga mag-participate sa aton short survey. Check nyo lang dira sa aton FB page 1062DXKI-FEBC Radio and let us know kung ano oras ka usually nagapamati diri sa DXKI, ano kalawig ka nagapamati. Tatlo lang nakapamangkot dira. It won't take long. Click lang ang link dira sa aton FB page. Salamat, dako ginangabulig sa amon iyang pagplastar sa mga programa diri sa 1062DXKI. Salamat sa imo suporta. Linton naman kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment. Inimay ka ang tanan sa nagalamig nga paghigugma.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
4: Nasanay tayo na kapag sinabing pag-ibig, ito ay tumutukoy sa damdamin na automatic na nararamdaman kapag may nakitang kaibig-ibig. Kaya kadalasan, kapag umibig tayo ay sinasabi natin na na-fall in love tayo. Yun bang wala tayong magawa kundi mapaibig dahil sa taglay na katangian ng iniibig? At kapag nawala o humina naman yung pag-ibig, kadalasan ang sinasabi natin ay nabawasan na o nawala na ang pagiging kaibig-ibig nung ating minamahal. Pero alam mo ba na sa Bible, ang pag-ibig ay higit pa dyan? Sa Bible ay inuutusan tayong umibig at pangalagaan ng ating pag-ibig. Pag-ibig na hindi nakabase sa ating iniibig, kundi sa atin mismo. Kaya hindi pwede dito yung magdadahilan tayo na kaya tayo sumusuway sa Diyos ay dahil wala tayong magawa dahil na-inlove tayo sa hindi tama. May kapasyahan ka sa pag-ibig at kayang turuan ng puso at iayon sa nais ng Diyos. Ang sabi sa Pahayag chapter 2 verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Ang pag-ibig ay maaaring tumamlay, hindi dahil sa ang iniibig ay hindi na kaibig-ibig, kundi kadalasan ay dahil sa kapabayaan na pangalagaan ng tamis ng ating pag-ibig sa Diyos. May author na nakapagsabi, "Our hearts are never neutral. It is always affected by the love we lose and the love we gain." Maaaring ang puso mo ay nabawasan o nawawalan ng pag-ibig sa Diyos dahil sa may hindi gusto ang Diyos na patuloy mo pa rin ginagawa at ginugusto. Maaari pa nga na ang pag-ibig na dapat ay laan sa Diyos ay unti-unti mo nang naibabaling sa iba. Kapag hindi mo binantayan ang iyong puso, baka dumating ka pa sa punto na sa Diyos ka na naiinis. O kaya naman, panay na paliwanag mo at pagtatanggol sa isang bagay na alam mong lihi sa nais ng Diyos. Maaari pa ngang humantong sa punto na kung sino ang tama, sila pa ang tingin mong kontrabida sa kaligayahan mo at sila pa ang iniiwasan mo. Mga sinyalis yan ng panganib ng paglayo ng ating puso sa Diyos. Dalawa lang yan. Either

0: Lumalago ang pag-ibig sa Diyos o lumalabo ito? Walang neutral. Pasiglahin mo ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa pagkakasala at panunumbalik sa Diyos. Makakaasa ka na kahit nanlamig ka sa Diyos, ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Kaya lumapit ka sa Diyos at asa ka pa.
1: Balita kag-iban pa.
2: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Kumusta ang imong paghigugma dara sa Ginoo abiyan? Kung nagabugnaw na, susiha ang imo kaugalingon kung ano ang mga nagaupang sa imo relasyon dara sa Ginoo. Hinulsuli kag pangayoa sa Ginoo nga ibalik niya ang passion sa imo kasing-kasing. Agod nga ang init sang una nga paghigugma imoliwat mabatsyagan dira sa Ginoo. This time, tagaan naman aton ligwa ang aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Agosto 11, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, Coronadal magapanagtag sang kabugusan nga 10 million pesos rice subsidy. LGU Coronadal naglunsar sang e-governance profiling system. South Cotabato PNP ginhatagan sang duha ka drone kag 16 ka bulletproof vest. Isulan ginpalig-on ang mga tikang para sa disaster preparedness. Mga drivers ang LGU Tacorong nagpaidalom sa road safety orientation. Kag masobra 20 ka patrol tricycle ginhatag sa mga barangay sang Lambayong. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagapreparar na ang lokal nga gobyerno sang Coronadal nga managtag sang rice subsidy halin sa 10 million pesos nga pondo sang pungsudnon nga gobyerno. Suno sa LGU Coronadal, ang nasambit nga subsidy ipanagtag sa mga kwalipikado nga benepisyaryo paagi sa barangay LGU. Ginalauman nga ang kada barangay magpagwa sang opisyal nga schedule sang pagpanagtag kag listahan sa mga benepisyaryo nga makabaton sang ayuda. Ginaabisuhan ang mga residente nga makigangot sa ila barangay para sa dugang impormasyon parte sa schedule sang pagpanagtag kag eligibility requirements.

Formal nga ginlunsar sang Corona Del City ang e-governance profiling automation o EPA system, isa ka digital platform nga kabahin sang pagpatuman sang lokal nga e-governance program sang syudad. Ginpatigayon ang launching sang sistema sang Lunes kadungan sang Monday convocation sa City Hall lobby. Inigin pangunahan ni Mayor Erlinda Araquil kag mga empleyado sang City Planning and Development Office. Suno kay Mayor Araquil, ginapadayon sang iya administrasyon ang mga digitalization initiatives nga ginsuguran ni Anay Mayor Eliordo Ojeda, lakip ang paggamit sang teknolohiya agud mapauswag pa ang paghatag sang serbisyo sa mga residente. Nanguna man ang alkalde sa iya pagparehistro sa Unified Citizen Portal kaginauhag ang mga empleyado sang lokal nga gobyerno kag mga residente nga gamiton ang e-governance profiling system. Ang EPA system ginapatuman suno sa e-governance code sang Coronadal ngayara sa idalom sang Ordinance Number 18 Series of 2025. Ang nasambit ng ordinansa ginduso ni Konsehal Grace Sobere Albios kag ginaprubahan sang sangguni ang panlunsod sang September 2025. Tinutuyo sang nasambit nga sistema nga ma-integrate sa isa ka digital platform ang profiling kag iban pa nga serbisyo nga mahimo ma-access sang mga pumuluyo online agud mangin mas epesyente kag mas accessible ang pagserbisyo sang gobyerno.

Ginhatagan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang South Cotabato Police Provincial Office o SCPPO sang duha ka drone kag 16 ka bulletproof vest para magamit sa mga operasyon sang kapulisan sa probinsya. Ginpangunahan ni Provincial Chief of Staff Emily Daban isip representante ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang turnover sang mga kagamitan sa SCPPO Lunes nga adlaw. Suno sa gobyerno probinsyal ang pondo para sa pagbakal sang mga kagamitan naghalin sa Peace and Order Council kag ginaprubahan sang gobernador. Ginalauman nga ang dugang mga kagamitan makabulig sa kapulisan sa pagpalig-on sang ila operasyon kag pagmentenar sang seguridad kag kahapsay sa probinsya. Ginapalig-on sang LGU Isulan ang mga tikang para sa disaster preparedness kag kaluwasan sang publiko kadungan sang pagpreparar para sa masunod nga Hamungaya Festival. Kabahin sa ginapatigayon ng mga aktibidad, ang desilting kag declogging operation sa mga drainage canal kag waterways agod mabuligan nga malikawan ang pagbaha labi na sa mga lugar sang Kalawag 1, 2, kag 3. Ginapatigayon man ang road rehabilitation sa Masulong, Lagilayan kag pila ka farm to market roads agod mapauswag ang accessibility kag kaluwasan sang mga residente mangunguma kag mga motorista ilabi na sa tion sang mga pag-ulan. Suno sa LGU kabahin ini sang padayon nga pagpreparar agod mapanubo ang epekto sang mabaskog nga pag-ulan kag iban pa nga posible nga kalamidad. Tinutuyo sini nga masiguro nga magapabilin nga luwas hapsay kag preparado ang isulan samtang ginapatigayon ang nagkalain-lain nga aktibidad para sa selebrasyon sang Hamungaya Festival subong Agosto. Nagpaidalom sa training kag orientasyon parte sa road safety kag husto nga paggamit sang government vehicles ang mga driver sang local government unit sang Tacorong City. Ginpatigayon ang isa ka adlaw nga aktibidad sa City Cultural and Sports Center isip kabahin sang kampanya para sa mas luwas kag responsable nga paggamit sang salakyan. Gintalakay sa orientasyon ang mga traffic laws, defensive driving, traffic enforcement, paglikaw sa road crash kag husto nga pagdumala kag paggamit sang mga salakyan sang gobyerno. Kabahin man sa topiko ang vehicle maintenance, fuel conservation, dokumentasyon, trip tickets, vehicle registration kag insurance kag iban pang responsibilidad sa mga driver sang LGU. Tinutuyo sang aktibidad nga mapabakod ang ihibalo kag disiplina sa mga driver agod masiguro ang kaluwasan sang ila mga pasahero kapareho nga motorista kag iban pa nga nagagamit sang dalan. Ginaekspektar nga mas mapataas pa ang pagtahod sang mga driver sa traffic rules kag ang responsable nga paggamit sang mga salakyan sang gobyerno. Sa ulihi nga balita lokal, masobra 20 ka patrol tricycle ang ginhatag sa mga barangay sang Lambayong Sultan Kudarat. Iniisip dugang suporta sa pagpalig-on sang pagpatrolya kag pagresponde sa mga kinahanglanon sang komunidad. Ginpangunahan nanday Mayor Eric Crisinto kag Governor

0: Sinabi rin ni Del Campo na 375 milyon na confidential funds ng UBP para sa unang tatlong quarter ng 2023 ang idineklara ng COA na disallowed. Kabilang sa mga dahilan ang 62 milyong pisong reward payments na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa resulta ng information gathering, 199 milyon na pambili ng supplies at medical at food assistance na hindi matiyak ang paggamit, at mga pagbili ng impormasyon na binayaran bago pa man mailabas ang cash advance. Naging batayan din ng COA ang umano'y paglipat ng cash advance mula sa OBP, Special Disbursing Officer Gina Costa, kay Raymond Lachica, ang hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay Del Campo, direktang paglabag ito sa joint circular dahil hindi maaaring ipasa ng SDO ang cash advance sa iba pang accountable officer. Samantala, maaari pang iapela ng OBP ang Notice of Disallowance sa COA Commission proper sa loob ng 180 days mula nang matanggap ang naturang notice. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: House Prosecutor Isabel Zamora may hamon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
3: Hinamon ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ang mga sinasabi nitong prosecutors sa kasalukuyang impeachment trial na umano'y sangkot din sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Magalong sa umano'y mabagal na pag-usad ng investigasyon sa mga questionableng flood control projects. Ayon sa alkalde, ilan umano sa mga mambabatas na sangkot sa budget insertions ay kabilang sa mga House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pinalagan naman ng ilang miyembro ng prosecution team ang alegasyon na kabilang si Representative Zamora na hinamon si Magalong na ilabas ang pangalan ng mga mambabatas na tinutukoy nito at ihayag ang mga basihan ng kanyang paratang. Nilinaw ni Zamora na nananatili siyang pabor sa mga flood control program na napatunayang epektibo sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa pagbaha. Kabilang dito ang ilang proyekto sa Marikina City at San Juan City na aniyay nakatulong sa mga residente sa gitna ng magkasunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo. Samantala, kaugnay sa gumugulong na impeachment trial, iginiit ni Zamora na hindi makaaapekto sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte Carpio ang motion for reconsideration na inihain ng kanyang kampo kaugnay ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Duterte Carpio. Ayon kay Zamora, nananatiling hiwalay ang proseso ng COA sa impeachment proceedings kaya hindi nito maaantala o mababago ang pagbilitis sa Senado. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ilang kernel ng armed forces sa maaaring madawit sa mga questionableng hakbangin at gastusin ng OVP at DepEd noong 2023. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
4: Posibleng madawit ang ilang kernel ng armed forces sa mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos isang bulat ni State Auditor Sailin May Del Campo na ipinag-ubaya ni Gina Acosta at Edward Fajarda, kapwa disbursing officers ng Vice Presidente, ang umano'y pamamahagi ng reward money o gantimpala sa umano'y informants ng terrorism at extremism sa bansa sa ilang opisyales ng hukbong sandatahan gamit ang intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President at kalihim ng Department

0: ng gobyerno kontra baha. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
1: Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatulong na kahit paano ang mga dredging operations sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para mabawasan ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Hindi makadaloy ng maayos ang tubig baha. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan para sa kagyat na pagkumpleto sa matagal nang naantala na Las Piñas Spillway Project para bumuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa National Capital Region. Kognay nito, inatasan din ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya gaya ng Department of Public Works and Highways na reviewin ang mga plano at ipatupad agad ang mga kailangang improvement. Hindi rin nakaligtas sa pansin ng Pangulo ang napakaraming basura na nakabara sa mga kanal lalo na sa Paranaque. Anya, pinalalala ng hindi tamang waste disposal ang baha kapag umuulan o high tide. Dahil dito, umapila siya sa mga lokal na pamahalaan at maging sa publiko na ugaliin ang tamang pamamahala sa basura. Samantala, binanggit din ng Pangulo na patuloy ang Waste to Energy Program ng gobyerno na naglalayong i-convert ang nakolektang basura na maging kuryente habang tuloy-tuloy ang mga pangmatagalang proyekto kontra baha. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa ugnay na balita, Malacañang umapela sa publiko na magtapon ng basura sa tamang lugar para hindi lumala ang baha. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
1: Lubhang ikinabigla ng Malacañang ang mistulang dagat ng basura sa bahagi ng Manila Bay Reclaimed Area sa Baclaran, Paranaque City. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na isa ang naglutangan na napakaraming basura kaya't nagbabaha dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig sa mga lagusan nito tuwing umuulan. Dahil dito, umapela ang palasyo sa taong bayan na tulungan ang pamahalaan para maayos ang problema. Anya, wala dapat lugar ang kapabayaan at ang pagsisisihan.
3: Dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
1: Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, hinimok din ng palasyo ang mga opisyal ng barangay na mas paigtingin pa ang pagbabantay laban sa mga nagtatapo ng basura sa maling lugar. Ayon kay Castro, malaki ang gampani ng mga taga-barangay para masiguro na nasusunod ang tamang waste disposal upang maiwasang mabiktima ng kasabihan na ang basurang itinapon mo ay tsak babalik sa'yo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senador Legarda ay sinusulong ang dagdag bayad at proteksyon para sa mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. Nagbabalik para sa ulat si Babylene Cacho Resulta.
4: Nananawagan si Senadora Loren Legarda ng mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawang patuloy na bumubuhay sa ekonomiya sa gitna ng kalamidad. Iginigit niya ang pangangailangan ng makatarungang pasweldo, ligtas na kondisyon sa trabaho at sapat na suporta sa dagdag na panganib at gastos na kanilang dinaranas. Ipinahayag ni Legarda ang panawagan kasunod ng paglabas ng June 2026 Labor Force Survey na nagpakitang umakyat sa 50.66 na milyon ang bilang ng mga empleyado. Pinakamalaki ang bahagi ng sektor ng serbisyo sa 62.7%, sinundan ng agrikultura sa 20% at industriya sa mahigit 17%. Tinukoy niya ang mga manggagawa sa transportasyon, sa mga sektor ng pagkain, kalusugan, utilities, media, retail, construction, agriculture, education, pampublikong serbisyo at iba pang sektor na patuloy na nagtatrabaho kahit sa gitna ng matinding

0: ding bagyo at abala sa transportasyon o abala sa transportasyon. Nauna nang inihain ni Legarda ang Senate Bill 520 o Calamity Work Compensation Act na magbibigay ng karagdagang 30% ng arawang sahod sa mga empleyadong pribado na kinakailangang mag-report on-site sa panahon ng Signal Number 3, 4 o 5 o katumbas ng antas ng kalamidad. Layunin nitong kilalanin ang dagdag na pasanin ng mga manggagawa gaya ng limitadong transportasyon, mas mataas na pamasahe, hirap sa pagkain at pangunahing pangangailangan at mas matinding panganib sa kaligtasan. Nilinaw ni Legarda na hindi hinihikayat ng panukala ang mga manggagawa na isugal ang kanilang buhay at hindi rin ito pinapalitan o nito pinapalitan ang hazard pay o iba pang benepisyong nakasaad sa batas. Pinahihintulutan din ng panukala ang mga employer na magpatupad ng Calamity Work Contingency Plan kapalit ng kompensasyon kung aprobado ng Department of Labor and Employment at sang-ayon ang kinatawan ng mga manggagawa. Maaari itong maglaman ng mga pamamaraan tulad ng ligtas na transportasyon, pagkain, pansamantalang tirahan at mga hakbang para sa kaligtasang ng trabaho. Binigyang diin niya na ang pangangailangan ng mas matibay na proteksyon ay para sa mga informal, platform-based at self-employed workers gaya ng delivery riders, drivers, vendors at iba pang arawang kumikita na madalas ay kailangang magtrabaho sa kalsada o pampublikong lugar kahit masama ang panahon. Binanggit niya ang pagkamatay ng isang delivery rider sa Antipolo City matapos mabagsakan ng puno at poste habang nagkukubli sa lakas ng ulan bilang paalala na dapat saklawin ng proteksyon ang lahat ng uri ng manggagawa. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, formal na tinanggap ni Speaker Faustino Boji D. III at iba pang House officials. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Formal na tinanggap ni Speaker Faustino Boji D. III kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program o NEP sa ceremonial turnover sa Romualdo Sol sa House of Representatives. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Speaker D. na malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program, ilagay ang sambay ng Filipino sa sentro ng maggasta ng pamahalaan, people-centered growth for an inclusive and resilient future. Higit ang ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong ilalaan, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Binanggit ni Speaker D. ang nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direksyon ng pamahalaan na palakasin ang seguridad at kakayahan ng bansa na tumayo sa sarili nitong mga paa habang tinitiyak na ang serbisyo ng pamahalaan ay makararating sa mga higit na nangangailangan. Ngayong nasa Kongreso na ang panukalang budget, tungkulin anya ng Kongreso na tiyakin ang layunin nito ay manatili hanggang sa huling bersyon ng General Appropriations Bill.
4: Ang mga programang ay may tunay na pakinabang at ang bawat desisyon ay may positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa mga susunod na linggo, magiging masusi ang ating trabaho. Magtatanong tayo, makikinig tayo, at sisiguraduhin nating malinaw sa publiko ang bawat hakbang ng prosesong ito.
3: Ang tinig ni Speaker Faustino Boji D. III, aniya, ito ang hangarin ng bagong kongreso, isang kongresong bukas, nakikinig, may pananagutan, at laging inuuna ang kapakanan ng sambayanang Filipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Panukalang muling ipagpaliban ng barangay at SK elections sa pag-aaralan mo ng mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago bumuo ng pasya. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
5: Kailangan munang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nilalaman ng mga panukala na nagmumungkahi na ilipat na naman sa ibang pagkakataon ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2026. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pag-aaralan munang mabuti ng Pangulo ang mga rekomendasyon bago ito magdesisyon kung siya ay sang-ayon o taliwas sa plano. Tugon ito ni Castro nang matanong sa Palace Press Briefing kung bukas ba ang Pangulo sa panukalang muling ipagpaliban ang BSKE at idaos na lamang sa November 2028. Paliwanag ni Castro, hindi maaaring sumang-ayon agad o hindi ang Pangulo sa mga mungkahi nang hindi muna napag-aaralan ang detalye ng mga panukala. Una nang tiniyak ng Commission on Elections na nakahanda naman sila para sa nasabing botohan. Ayon naman kay Castro, mahalagang maunawaan ang layunin ng panukalang ipagpaliban ng BSKE at kung bakit ito kailangan. Una nang isinulong ni Senador Francis Escudero at ng iba pa na muling ipagpaliban ang BSKE na nakatakda sa November 2 para makatipid ang gobyerno ng 16 billion pesos. Sa halip na gamitin anila sa eleksyon ang nasabing pondo, inirekomenda na ilaan na lamang ito na tulong pinansyal para sa mga pinaka-apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 25, Talata 28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway.
1: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitaang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 11 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shairo De La Peña, your travel buddy and host for this segment. And today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai series. And this episode, guys, we are currently here in one of the most up-and-coming districts dito sa Dubai, which is called the Dubai Design District. It's actually a big district where you can really see a lot of art, fashion, food, architecture, and a lot more. And today, explore natin to. So, sumahan niyo ako guys for a day in my life dito sa Dubai Design District. And mamaya, madami pa tayong pupuntahan. So, let's go! So guys, this is the Dubai Design District map. Basically, it's also known as D3. So, ito yung map niya guys. It's divided into different categories and meron siyang mga food categories dito. Ang daming mga restaurants and mga cafes na pwede mo puntahan. They also have different services guys, like ang daming mga salon, ang daming mga gym dito actually, and then they also have a lot of mga art galleries dito and art interior galleries, and of course mga shopping stores for fashion and kung ano-ano pang mga products. So dito guys, it reminds me talaga of BGC. So I feel na this is the BGC of Dubai. Although technically lahat naman ng mga place sa Dubai, Mom, BGC is sobrang modern. It also reminds me of Singapore's Orchard Road and Orchard Mall kasi ganito din yung pagka-modern and pagka-industrial nitong district na to sa Dubai. So yun, explore pa tayo guys. So guys, the Dubai Design District is basically a very modern district, no? If makikita nyo dito, magaganda yung mga architecture ng buildings,

0: ano festival, ha? Meron silang basketball court. Imagine yun. Sa kinakainap ng festival, may basketball court out of nowhere. And ang galing lang talaga kasi you can play basketball. And at the same time, meron silang mga pop-up na ganito. Mga hindi ko nga mga alam na inflatable itong mga bagay-bagay na ito na pwede ka lang pumasok sa loob. Tapos pwede ka mag-enjoy yung mga inflatable na mga game. So yun guys, nakakatuwa talaga dito sa Winter Festival dito sa May Dubai Design District. Overall guys, ang rating natin for Dubai Design District is a 10 out of 10. Kasi personally guys, I really love these kind of places whenever I'm traveling. Like yung mga artsy places pero tahimik lang naman kasi wala masyadong tao. Like the tourist spots na punong-puno ng mga tao. So basically, Dubai Design District is not that much of a touristy place talaga, which makes it a hidden gem to go to. So if you're an art lover or gusto mo lang ng alternative place to do take some nice Instagrammable photos or do some cafe hopping or shopping, make sure talaga guys to add this place in your Dubai travel bucket list. And that's it guys for today's episode. I hope you enjoyed, no, dito sa ating Dubai Design District Day in the Life and dito sa ating Winter Festival City. And yun guys, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña once again here in Real Travels and I will see you on the next episode. Bye!
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Jun G niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Jun G. Marcelo. Napakagandang intro ni Brother Mario Laharca. Maraming salamat sa iyong voiceover. Ako'y natutuwa kapag yan ay naririnig at pinapatugtog. Talagang nagigising ang aking diwa dahil lang sinasabi, Papuri Radio Show Time. Yan, welcome po sa ating programa at syempre shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Douay FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang ating pong musika na papatugtugin sa araw na ito ay maririnig po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang Papuri Music .febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre available pa rin sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Basta mga papuring awitin, siguradong liliwanag at gagandang inyong maulan na araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At syempre, ano ba ang ating future album ngayon? Papuri 24. Yan po ay available sa ating streaming platforms. Kaya simulan na natin. Bahala ka na. Ikaawitin ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit ni Ruben Laurente. Huminga ng malalim. Ikaawitin ni Loida Estrada at inawit ni Gian Hinolan. Sabihin mo, likangawitin ni Jen Bell Herbacio at ni Jose Marlo Motita, at hindi ako nagkakamali, silang pareho ang magpe-perform ito. Sandigan, likangawitin ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcus Alcantara, at inawit ng Solution Worship. At matapos niyan, sisingit tayo ng ilang mga awitin mula sa ating catalog, Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I also do it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang po ang talkies dito sa ating programang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Muli po, umabati ako sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Daway FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. At kung ikaw ay gusto mong makasama kami, kahit malayo ka sa bahay, hindi mo dala yung transistor radio, ay pwede po kayong makinig sa amin sa programang ito at lahat ng mga programa ng 702 DZAS sa pamamagitan lamang ng ating Yes 702 DZAS app. I-download lamang po sa inyong paboritong app store. Nandyan lamang, madaling i-download. Sandali, segundo lamang. Ayan na, mapapakinggan nyo na po ang ating programang Popuri Radio Show. Okay, tuloy-tuloy tayo from the Popuri 24 album. Ito po ay second to the last na na-produce na album ng Popuri Music Ministry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 songs. Starting from song number 5, kanina nagpatugtog tayo ng apat. This time ay likang awitin ni Jella May Biagit, inawit ni Cathy Go, Wala ng Iba. Purihin siya, likang awitin ni Ken De La Rosa at John Roland Villarreal, at inawit ni Aya at Misha Valencia at ni Zia at Tienza. Basta, Pastor Alfonil Veloso at inawit ni Sister Viola Natividad at Jem Kubil. Bagong awit, likang awit din ni Pastor Herbal. Yan, Pastor Herbal ang tawag ko dyan. Ito, Hernan Baluyot. Yan. At inawit ni Brother Romel at Susan Guevara, Sister Susan. Yan, bayan ko, bayan ng Panginoon. Likang awit din ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng mga Papuri singers. Sina Ched Dimain, Aye Bautista, Ava Canacelli, Charmaine at Denise Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan at Maestro Arnel De Pano. Mapapansin nyo maraming mga titles dito na ating nababanggit. May ka-title, di ba? Wala nang iba, meron tayo sa Papuri 16 or Papuri 17. Purihin siya, meron tayong kanta ng Papuri 1. Ano? Yung Abasta, meron tayo sa Pambatang Papuri. Bagong Awit, meron tayo sa album ng Sinag. Alam natin na ang mga title na ito ay maaaring magkahawig pero magkakaibang awitin ito. Alam niyo, all is fair in titles ng kanta. Kaya abang-abangan natin dahil maaaring hindi yun yung alam natin. Kaya pakinggan muna natin ang mga awiting ito para malaman natin na iba pala sila. Ito ay galing sa Papuri 24 album. Ito na po, pakinggan natin dito sa Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Tokyo TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Ay nako, medyo mas konti ngayon ng mga bumati at nag-iwan ng Bible verses. Sana this week marami-rami para next week marami tayong mabasa. From Len Agdon Reyes, ayan, natutuwa ako dahil consistent si Len Agdon Reyes. Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yan. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, papagpalang hapon po, Maestro Junji, from Palayan, Nueva Ecija. From Faustina Frankie Habla, good afternoon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse, matutuwa ako meron. Psalm 34:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. From Rosalina Ohano Manzano, talaga maaasahan si Sister Rosalinda. Ay, may padala siyang Bible verse. Sabi niya muna, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 46:1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Aba, si Lina Paghiligan, katuwa, meron siyang Bible verse. Pero una sabi niya, God is good all the time, a blessed rainy day po sa atin lahat. Sana maging patnubay ang mga awiting mga ipapuri sa ating mga puso ngayong tag-ulan. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 119:105. Ah, maganda ito. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From Lourdes Sanlido, good afternoon po, Master Junji. Sa Diyos ang papuri, kanyang Bible verse ay Psalm 128:1. Blessed afternoon. At maraming salamat sa iyong Bible verse. Basahin na natin. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Salamat po. At medyo matipid si Nora Cancela at Lulu Tarabes Tapleras. Medyo konti. Pero ganun pa man dahil nagpapadala kayong Bible verse. At maaaring nakalimutan lang this time, sabi ni Nora Cancela, to God be the glory. At si Lulu naman sabi, good afternoon po mga kaagapay, sa Diyos ang papuri. Aking encouragement, next time padala tayo ng Bible verse para talagang naku, extra vitamin sa ating pakikinig ng mga papuring awitin. Merong kasamang Bible verses. Ayan, mamaya talakayin natin isa mga Bible verses dito. Pero for now, tuloy-tuloy tayo. The last 1, 2, 3, 4 songs ng Papuri 24. Kakaiba, likang awitin. Ang paborito kong tao, si Brother Toy Polo, at inawit ni Hannah Bercero. Sukdo lang pag-ibig. Likang awitin ni IG, ang tawag ko sa niya IG, Irvin Galang. Yan po ang kanyang initials. Ay magandang awit nito. Sukdo lang pag-ibig. Inawit naman ni EJ Deferio. 24. Likang awitin muli ni Toy Polo. Nakakadalaw ka na, Brother Toy. Ah. At inawit ni James Ray, isang magaling na singer din. At to cap it off, walang makapaghihiwalay. Likang awitin ni Brother Dennis Campagnan at inawit ng kanyang anak, the only begotten daughter, si Trisha Denise Campagnan. At matapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo ng ilang mga awitin from our Papuri collection, maging sa Waterwalk Records catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

hindi ako nag-iisa. Sela, nananaig ang iyong hilig, nananaig.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam, nakaugali na natin na magtalakay na isang Bible verse na pinadala ng ating listener, isang blessed listener. This time, ang ating pipiliin ay yung pinadala ni Sister Lina Paghiligan, yung Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ay napakagandang Bible verse at ito ay lagi nagpapaalala sa akin na talagang ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating mga paa para tayo makalakad ng maayos, ng malakad na may liwanag, lumakad na kasama ang ating Panginoon. Napakaganda ng image nito, lamp to my feet. Noong unang panahon, mayroong isang maliit na lamp na hawak sila or oil torch. Ano? Ito ay ginagamit nila para makapaglakad sa kadiliman. Ito ay pinapakita ang salita ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng direksyon for our immediate, yung talagang nasa vicinity natin, or day-to-day decisions rather than exposing yung future all at once. Hindi ginagawa ng ating Panginoon yun para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating makikita ay yung liwanag lamang doon sa harap natin sapagkat ang nais niya ay patuloy tayong nananalig sa Kanyang liwanag. Sabi nga, a light to my path. Yung brother light that illuminates sa ibang direksyon ng ating buhay, yun ang assurance natin ng ating Panginoon ay nandyan at ito yung magpapaalala sa atin ng right moral and spiritual road na approved by our great God. Itong scriptures na ito na ating binabasa, the light, the lamp to our feet and the light to our path, talagang magandang paalala yan. Hindi natin magagawa na isang basahan lang. Araw-araw, hanggang maaari ay tayo ay kailangan natin ng gabay na ating Panginoon. Ito ay matinding guidance sa atin. At siyempre kailangan ng tiwala ng pananampalataya na itong liwanag na ito siyang mag-aalalay sa atin every step of the way. Maaari hindi natin nakikita 3 steps ahead or 2 steps ahead, 1 step ahead lang. Minsan, hindi pa natin alam kung nasa harap natin. Basta't may liwanag, tayo ay ready and able to step according to God's desire and to us guidance. Yan. Napaka-importante sa atin yung katotohanan na malaman natin na ating Panginoon siyang nagdadala ng liwanag na ito. Paano ba ito? Siyempre, it brings clarity to our minds, lalo na kapag tayo ay derecho at tuluyang nag-aaral ng Kanyang salita. Ipinapawi ang spiritual darkness, nag-expose ng mga traps, ng falsehoods at mga wrong actions. It prevents us. Napakasarap na malaman na mayroong ilaw na kapiling natin. Yan po ang buod ng Psalm 119:105. Ating pag-aralan salita ng Panginoon sapagkat ito ay importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, daily guidance, maaring makakatulong din tayo sa ating kapwa to help them make wise decisions, wise choices, at to avoid yung moral danger. At mahirap talagang mag-navigate sa buhay na ito, lalo na with the uncertainties of life. Ang liwanag na ating Panginoon, Your word, O Lord, is a lamp to my feet and a light to my path. Napakasarap pag-aralan salita ng ating Panginoon. And with that, nako, kailangan ko na po magpaalam sapagkat mag-aalas 6:30 na. Pero bago yan, gusto kong batiin ang 2 taong importante sa aking buhay, sa kanilang kaarawan, ang aking my dear sister, Ate Pearl, a happy birthday to you bukas. Yan, bukas mismo ay kaarawan niya. And makalawa, susunod, 2 days after that, August 14, na akin namang pinakamamahal na pamangkin. Lahat po ng mga pamangkin ko ay pinakamamahal ko. Aking mahal na pamangkin na si E.L. Emmanuel, ang ganda ng pangalan niya. God is with us. Happy birthday, Emmanuel, and I miss you and I hope to see you very soon from Tito. Tito Junji at Tita Ana. Yan. Binanggit ko na rin lang ang Tita Ana. Binabati ko na rin aking pinakamamahal human being in the world, in the galaxy of galaxies. My dear Ana, I love you very much and I pray for you every time as much as I can. Napakaganda po na ugali ipanalangin natin ang mahal natin sa buhay, ang lahat ng mga ating kasama at kapiling sa buhay. Pasalamat tayo sa kanila na pinadala sila na ating Panginoon sa ating buhay. And I thank God for you, my dear Anna. I love you so much. Yan, and with that, magpapaalam na po ako muli. Maraming salamat sa inyong mga nakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice. At syempre gusto kong pasalamatan lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Sa Bukawi Transmitter Side, Broad Tech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter, at co-producer, Kayla Escalante. Yan, okay. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ating special na programa kapag Tuesday afternoon hanggang lasa ismedya ang Papuri Radio Show. Ako po si Junji Marcelo, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

Sana walang ganon, kung sana wala akong kasalanan before, okay sana ako. Pero dyan nga po papasok ang biyaya. Kahit naman sino sa atin, we do not deserve to do ministry. Bakit po? Lahat tayo makasalanan. Marahil may mga kasalanang lantad sa iba, may kasalanang patago. Pero ang bottom line, lahat tayo nagkasala. We do not deserve to do ministry. Kaya nga po, ang sabi ni Apostle Paul, but by the grace of God, I am what I am. At ito po ang dapat nating makita, yung biyaya ng Diyos, yan ang credential natin. Kasi sa totoo lang, ano, paminsan po, pag tayo ay naglilingkod, hinahanapan tayo ng mga ano na yung natapos mo, naaral mo, nagawa mo, para yan ang gagamiting basihan kung bakit ka karapat-dapat magsalita o maglingkod sa isang gawain. Sa isang banda, may purpose po ang mga yan. Hindi naman yan mali. Pero ang gusto lang po nating linawin dito, yung pinaka-credential, the reason why we do ministry, is not our accomplishments, hindi po yan yung ating mga natapos, hindi po yan yung ating mga inaral, bagamat ang mga yan po ay may contribution sa ministry. Hindi ho natin binabaliwala yan, mga kapatid. Pero kung wala po ang biyaya at nananatili tayo sa pagkakasala, lahat ng iyan baliwala. Hindi po tayo pwedeng iahon yan sa level na makapaglilingkod tayo ng katanggap-tanggap sa isang banal na Diyos. Kung tayo po ay namumuhay sa pagkakasala or kung tayo po ay nandoon pa rin alipin ang kasalanan. Kaya nga yung biyaya, yun ang turning point eh. At alam nyo, pag binasa nyo sa Bible, halimbawa ano, dito po sa aklat ng Efeso, kaya ko po gustong banggitin ito kasi ang dami-dami ho talaga nag-struggle dito. No? At kung hindi ka man nag-struggle ngayon, sooner or later as you do ministry, talagang aabot ka sa point na magiging struggle mo rin to eh. Yun bang accusations? At yung mga accusations na ito, nagiging mas masakit kasi may mga accusations na paratang. Yung bang wala kang ginawa, hindi mo ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Di ho ba? Merong mga bagay na hindi mo ginawa, wala kang ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Pero ang mabigat po rito, meron pong mga bagay na alam natin ginawa natin at yan po ay ibinabalik sa atin ng kaaway. Kaya nga dito po sa Ephesians chapter 6, verse 10 and onwards, tinatalakay po dito yung armor of God. Ano po ang nilalaman po nito? Sa verse 16, ang sabi po dyan, in addition to all of this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung flaming arrows po na tinutukoy dito sa verse 16, yan po yung flaming arrows of accusation. Di ba? Ibinabalik sa atin yung ating kasalanan, isinusumbat sa atin yung kamalian, at palaging sinasabi sa atin na hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat nandyan, alam ng tao ang iyong pagkakamali, hindi ka dapat maglingkod. Alam niyo po, especially with those who have done yung mga public sins, ibig sabihin, kitang-kita ng mga tao, may resibo, ika nga. Yung iba ho, although sabi nga eh, pare-parehas kasalanan yan, pero pagka yung kasalanan mo was done privately, then maybe spared ka sa iba pang uri ng accusation. But of course, bottom line, alam ng Panginoon yan, di ho ba? At ang masakla po dito, yung kaaway, gagamitin lahat yan. Kaya nga ang sabi ng verse 16, take up the shield of faith. Ibig sabihin, hindi feelings ang basihan dito. Hindi ho damdamin. At alam nyo, ang atake nitong flaming arrows of the evil one, ang atake niyan damdamin eh. Di ba? Pinaparamdam sa'yo na hindi ka pwede, hindi ka karapat-dapat. Of course, kung yan po ay pinagsisihan, tinalikuran, and kung sa ibang mga settings ay pinagdaanan mo na yung process of discipline and restoration, then okay. Marahil po ay kailangan mong i-take up yung shield of faith to protect yourself. Pero hindi pwedeng manaig yung damdamin lamang over faith.
Kasi ang faith

0: ay nakabase sa salita ng Diyos, yung feelings po, from time to time, nagbabago yan. And the enemy knows how to play with our feelings. Alam na alam kung paano ho tayong dadalihin sa ating mga damdamin. Kaya nga po, panghawakan natin, kagaya ni Apostle Paul, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church, but I am what I am by the grace of God. Di ba? And then from that level, inakyat pa sa I worked harder than all of them. So dito po makikita natin, grace does not make us passive. Grace makes us productive. Ulitin natin. Grace does not make us passive. Grace makes us productive. Kasi ang iba po, ang malaking pagkakamali pagdating sa biyaya, yung pag-aakala, pag-iisip, na total patatawarin naman tayo, so okay lang manatili sa pagkakasala. Total may habagan Diyos, okay lang manatili sa pagkakasala. Maling kaisipan yun eh. Dahil yung ganong uri ng kaisipan, ang dinadala po sa atin noon ay para bang pinatawad ka ng Diyos para bumalik o manatili sa isang bagay na hindi karapat-dapat. Hindi po yun tama. Kailangan ma-realize natin na kaya nga tayo pinatawad para hanguin tayo dyan, bigyan tayo ng panibagong simula. Hindi para maging passive, kundi para maging productive. Kaya nga, if you connect this doon sa ating pag-aaral before, nung tinalakay natin yung John 15, if you remember, several episodes ago, tinalakay po natin yan na ang layunin ng Panginoon, gawin tayong mabunga. At ang sabi ho ng John 15, nililinisan tayo. So mula sa level na walang bunga, mamumunga, at mula sa level ng may bunga, magkakaroon ng napakaraming bunga. So kapansin-pansin yung progression ng bunga. So we don't serve God to earn His grace. We serve God because we have received His grace. Hindi ho tayo naglilingkod para mabawi o mabayaran natin yung kanyang ginawa para sa atin. Tayo po ay naglilingkod dahil tinanggap na natin yung biyayang ito. And by the way, when we say grace, ang ibig sabihin po niyan is undeserved, unmerited, unearned favor, applied to ministry. Ministry is something we do not deserve. Hindi tayo naglilingkod dahil talentado ka, magaling ka, mahusay ka. Ikaw, napakagaling mo, dami mo ng seminar na pinagdaanan. Hindi po. We don't deserve ministry. This is holy work. It is only by God's grace that we can do ministry. It remains undeserved, unearned, it is given to us because of Jesus Christ. Kaya ho, pag naglilingkod tayo, bakit mahalaga ito? Ito po yan. Sa totoo lang, ministry that is not based on grace is toxic. Ulitin natin, and this comes as a warning. Ministry that is not based on grace is toxic. Bakit? Kasi ang church magiging place for what? Expectation. Pagka po nandyan yung expectation, palaging merong irritation, palaging merong frustration. Obserbahan niyo po, tuwing kailan kayo naiirita. Hindi ba pag meron kayong inaasahan na dapat nagbago na hindi nagbago, dapat ginawa na hindi ginawa, dapat may nangyari na hindi nangyari. So yung expectation na yan creates that irritation. Yung expectation na yan creates that frustration. Kaya nga po, imagine you are serving with people who are broken, wounded, they are hurting. So obviously, meron po dyan magbabago, babalik sa dati, merong madadapa, merong mag-uubos ka ng panahon, and nothing will happen. Ganyan po ang nature ng ministry, you invest your life on people. Totoo yan. At ang ibig sabihin po niyan is the time that you are spending with them is a time that you take away from something else or from someone else. Di ho ba? Yung inilalaan mong oras o panahon sa kanila ay oras na pwede naman sanang naipagkatiwala, naibigay sa iba. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, kaya ko po sinasabi ito kasi after a while, pag nagbaliktanaw ka, para bang maiisip mo, tagal-tagal ko nang inilaan yung buhay ko rito, bakit naman ganito? And sometimes, sa ministry po natin, even if you're serving faithfully, sometimes nalalagay tayo sa mga situation na hindi ganun kadali. Di ho ba? Totoo yan eh. Meron kasing mga ministry, they easily succeed. May mga ministry naman talaga, it takes a lot of years. And maybe yung lifetime natin is not even enough to see the fruits of what we do. Totoo yan. Kaya minsan po, parang pag iniisip-isip mo, no? Basta ang importante rito, alam mo, kalooban ng Diyos yung kinalalagyan mo, yung ginawa mo, ginagawa mo, at syempre, yung paglilingkod mo, yung paraan. Kailangan matiyak mo yon. Kasi kung yan ay siguradong kalooban ng Diyos, sometimes it will take many, many years, pero walang bunga eh. And then magbabalik tanaw ka, tapos magkukumpara ka ngayon. O bakit si ganito ang galing ng ministry? Bakit si ganito ganyan ang ministry? And sometimes you blame yourself. Di ho ba? You blame yourself. Sa Bible, no, pag binabasa ko yung mga characters, especially when you read Hebrews 11, makikita mo ron iba-iba eh. Nandyan ho si Noe. Gumawa ng arko. According to Bible scholars, 120 years ang kanyang ginugol sa paggawa ng arko at the same time warning the people na merong darating na disaster. After 120 years, natapos yung arko, umulan, bumaha, sino ho ang sumama? Asawa niya, tatlong anak, Ham, Shem, Japheth, at mga asawa nila, 8 people. Imagine 120 years. 120 years. 8 people. Kayo na ho mag-isip. Ikaw ba'y ma-encourage ng ganon? 120 years. 8 people. Ham, Shem, Japheth, si Noah at ang mga asawa po nila. 8 people. And yet, isipin mo, 120 years. Was he obedient? Yes. Ginagawa niya yung arko. He was proclaiming to the people. It just so happened, it was a hard season. He was planting on hard soil and kalooban ng Panginoon yung kanyang ginagawa. So, kung papansinin po natin, that can be very, very toxic. Di ba? Lalo na kung isipin mo, Lord, tagal nang inubos ko rito. Ba't nagkaganito na lang ang buhay ko? And sometimes, ang pinakamasaklap dyan, you hear this from other people or you hear this from yourself. Kaya nga ho, ang ibig sabihin ng biyaya, pinapaalalahanan tayo, ministry itself is a blessing. Hindi po yung fruits of ministry, but ministry itself is a blessing. Minsan naiisip natin yung fruit ng ministry is a blessing. Hindi po, ministry itself is a blessing. Kaya si Apostle Paul, pag tiningnan mo, halimbawa, sample ha, sa 2 Corinthians chapter 4, ang ganda-ganda ho ng kanyang perspektibo dito. No? 2 Corinthians chapter 4, pinaliwanag po dito ni Apostle Paul ano yung kanyang paningin sa ministry. At bakit importante ito? Kasi from time to time, tayo po ay nadi-discourage. Eh magandang reminder sa atin to. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. And then if you read on, makikita mo lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kinikwento ni Apostle Paul yung kanyang mga hardships, di ba? Sabi niya ron sa verse 8, we are hard pressed on every side, but not crushed and perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So pag inunawa mo yung kanyang mga pinagsasabi rito, talagang makikita mo eh, nakakabigat. Pero sabi niya, bunga ng habag itong ministry. Hindi natin karapat dapat tanggapin to. Pinagkatiwala sa atin to, binigay sa atin to, biyaya ito. So pag tiningnan mo ang ministry as a product of God's grace, then as you do ministry, you are thankful. Not for the results of ministry, but for the ministry itself. Hindi yung ibubunga ng ministeryo, kundi sa ministeryo mismo. Kaya nga, mapapansin mo, kinulong si Apostle Paul, binugbog. Ang daming mga paratang pinagsasabi, daming negative na karanasan, natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pa. Pero sabi niya, we do not lose heart. because we're doing something that is a blessing para sa atin. So minsan, ang totoo po, hindi naman yung pagpapalit ng ministry ang kailangan eh. Lalo na kung maliwanag naman na yan ang nais ng Diyos para sa'yo. Diyan ka talaga nilagay. Yun ang kailangan mong tiyakin. Kasi pag tiyak ka naman, na yan ay kalooban ng Diyos. And kung paano tiyakin, we'll give you insights some other time. Pero if, kung sigurado ka dyan, ang mahalaga pong maunawaan mo is that maybe it's not a change of what you do. Maybe it's a change of how you see what you do. Baka yun ang challenge para sa'yo. Hindi yung palitan yung ginagawa mo, kundi palitan yung pananaw mo sa ginagawa mo. Kasi pag hindi mo na tinitingnan na blessing ang ministry, wala eh, ang bigat eh, di ba? Burnout ka eh. Parang darating ka sa point na nakakapagod, nakakasawa, nakakainis, di ba? Sayang. Ano pa? Pag tiningnan mo yung paglilingkod, parang ang bigat sa kalooban, nawala na yung joy, you experience burnout. And then, as you try to hit some targets, lalo ka na po frustrate, and dumarating ka sa point na you feel that this is meaningless. If there is where God placed you, and you're doing His will, according to His way, kapatid, nais ko sabihin sa'yo, maybe hindi mo kailangan magpalit ng ministry na ginagawa. Ang kailangan mo is tingnan mo yan sa lente, through the lens of grace, at ma-realize mo that what you are doing is a blessing that you do not deserve. Pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Salamat sa ministry, Lord. So walang malaki, walang maliit na ministeryo. Lahat yan dapat ipagpasalamat. Dahil any ministry, mataas, mababa sa paningin ng tao, it's a blessing from God. We don't deserve it, but given to us by God because of His grace. Sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Magandang araw ka Agapay. Welcome sa Reflections. Kapag nakakaranas tayo o nakaka-witness ng napakabigat na situation, 'di ba? We cannot help but call God. Lord, tulungan niyo kami o kaya nasaan ang Diyos sa mga ganitong panahon? Because we have faith, yun yung default natin. Tatawag tayo sa pinananampalatayanan natin. We hold on to someone who can help us. And that alone is prayer, di ba? Ang isang bata, kapag may sakit o may dinaramdam, sino ang unang niyang tinatawag? Kadalasan, mama o yung nanay niya o kaya yung tatay. At kahit maraming tao sa paligid, kapag nasasaktan siya, hinahanap-hanap niya yung taong pinakamalapit sa kanyang puso. Higit sa lahat, ang batang malapit sa magulang, sa kanyang nanay o sa tatay, marinig lamang yung boses. Alam na niya na siya ay safe, and yung voice lang mismo would comfort that child. Si Mary Magdalene sa John 20, may pagkakataon sa buhay niya, akala niya ay nawala na si Jesus. And we will reflect on that. Sa John 21-2, sabi dito, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, which is John, the author of John, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.'" Maagang pumunta si Mary Magdalene nung nakita niya na wala sa libingan si Jesus, agad siyang nagsabi kina Simon Peter at kay John. Maaga siyang pumunta sa hardin. Kitang-kita yung kanyang devotion kay Jesus. At siya ay nag-alala, nagpanik nang makita na wala na doon ang mga labi ni Jesus. Ang Panginoong minamahal at sinundan niya ay namatay. Of course, she was grieving at that time. Tapos hindi niya na makita ang mga labi. Sa verses 11 to 16, nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa mga labi ni Jesus. Sa verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Tapos may nakita siya na dalawang anghel sa verse 12 na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay nasa ulunan at ang isa naman ay nasa paanan. Tapos tinanong nila si Maria, "Bakit ka umiiyak?" At sinagot ni Maria ang tanong, "Kinuha nila ang Panginoon at hindi ko na alam kung saan siya nilagay." Unknowingly, si Maria missed the opportunity of communicating to these angels. Kinausap na siya pero hindi niya napansin dahil she is overwhelmed with her emotions. At hindi lang yan, verse 14, pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala niya ang kausap niya ay hardinero. Kaya sabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya." At napagbintangan pa nga si Jesus, "Pakituro nga po sa akin kung saan niyo inilagay at kukunin ko." And verse 16, binanggit ni Jesus ang pangalan niya, Maria. Kilala siya ng akala ni Maria na hardinero. And when she heard her name, tumugon ng Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro. Isipin mo yon, dahil overwhelmed siya ng kanyang emotion. She is seeking for Jesus. Yung kanyang kaabalahan, yung kanyang emotion, ang pumigil pa para niya makita ang mga anghel, para hindi niya makilala si Jesus kasi yung puso niya nababalat ng lungkot. Ganon din tayo minsan. Sa sobrang pag-alala, na-overwhelm tayo. Hindi natin napapansin ang ginagawa ng Panginoon. Sa sobrang pag-iyak, hindi na natin nakikita ang ginagawang mga paraan ng ating Diyos. Dahil sa sobrang paghahanap natin sa sagot, ang Diyos, ang ating Panginoon ay nasa tabi lamang pala natin. Kaya, nung tinanong siya ni Jesus, "Why are you weeping? Whom are you seeking?" Kapag sa Old Testament, no, madalas si Jesus nagtatanong siya. At ang kanyang pagtatanong ay mayroong mahalagang purpose. Una, to teach a lesson para mas maging malalim yung imprint ng natutunan. Di ba yung mga teacher nyo mahiling magtanong? Because Jesus wants to help people discover truth on their own. Jesus wants people to process the lesson. At dito na e-establish yung learning curve. Also, when Jesus asks, he wanted to test the faith of the person he is talking to. He also wants to expose kung ano man yung hidden motives. And lastly is to build a relationship. Kasi kapag nagtanong, di ba nag-engage ng communication? And Jesus wants to communicate to each and every one of us. Ikaw ba si Maria? Punong-puno ka ba ng mga alalahanin? Napakaraming mga pasanin sa buhay at patuloy na hinahanap ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ay Emmanuel. The Lord knows us and He calls us by name. Ganito rin ang pagtawag ni Jesus kay Maria. Alam niya ang iyong pangalan, alam niya ang iyong concerns, ang mga dahilan ng iyong pagluha, ang iyong pinagdaraanan, at ang kabigatan sa puso na hindi mo masabi sa iba. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming sagot. Kailangan lang natin marinig muli ang tinig ng Panginoon. And how do we do that? Of course, by soaking ourselves into the presence of the Lord, by reading the Bible. At mas mauunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos when we get to know Him more in person through our prayers, through communicating to Christ, through reading His Word. At kilala ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan ang iyong kalungkutan, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga kamalian, ang mga pagkakadapa mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Yung libingan na inakala ni Maria ay simbolo ng pagkawala ng kanyang minamahal na Panginoon ay naging lugar kung saan nag-resurrect din si Jesus. At dito niya nakita yung katotohanan ng mensahe ni Kristo noong siya ay bago mamatay nabubuhay pa, na ino-orient na sila that there is resurrection and Jesus is true to His promises.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Wednesday, adlaw nga Miyerkules, August 12 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Another day, another broadcast para sa aton nga estasyon. Kag nag-aumpisa kita alas 5 sang aga, nagatapos hasta alas 9 sang gabi. Yan. Good morning gid sa tanan nga mga suki naton nga mga tagpalamati, no? Kag welcome kaayo ang inyong nga mga mensahe diri sa aton program, especially ang inyong nga prayer request, ang inyong nga mga shout out, ang inyong nga mga maka-inspire nga mga mensahe para sa aton nga mga tagpalamati na. Yan kaga sa mga nagapamati sa ilang nga mga radyo, ang aton nga cellphone number kung luyag ninyo i-text, no, 0963-180-1469 amo nang aton nga official nga cellphone number. Yan, padala nyo lang, no, kag pwede man kamo mag PM, direct PM sa aton nga inbox kung wala nyo pa na like kag na follow ang aton nga Facebook page. Ano nyo lang, search nyo lang, no, 1062DXKI-FEBC Radio mo na nga ton nga official FB page. Kag padala nyo lang inyong mensahe. Kag may aga sa mga nag-engage sa aton nga live chat subong aga, no? May aga gidera kay Ate Daisy Calixton Flores. Kag sa mga nag-communicate via live chat, no? Kay Sister Presi Bernardino, siling niya blessed morning po. God bless us all and stay blessed and stay safe, everyone. Amuning iyang permigid nga mensahe sa aton, no? May nga gaman dira kay John D. John Michelle Ona. Blessed morning, siling ni John D. Kaga. Kay sis Nining Galvez Borhel. Good morning po, siling niya. And kay Sister Lenny Fonticha Babas, good morning. Kay Dondon Kagas, may agaman. Kaga sa mga nag-like, kag nag-follow, no? Kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Bevelin Hilahos Fonticha, kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kay Sis Delia Tomas, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sir Vic Lagora sa Sinaon family, no, kay Nay Helen, Nay Piring and Joanne, kay Sis Marge Agarado Samintar, good morning. Kagamuman kay Sis Barbara Sines Concibet, kag sa Caneda family, no, kay Edgar, kag sa bilog pamilya niya. Okay, kag wala ta kabalon tubig di daw nga mala aton nga tutunlan. Kay Genesis Kasidsid, good morning. Good morning po, Pastor. God bless po. And kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya blessed morning, Pastor Alex, and to all

Okay, padayon tayo sa aton nga program. Nagkuha lang ko tubig kay daw nagkakuan gid ang aton tutunlan, nagamalat, no? Yan, so good morning kay Sister Beatrice Consad. Blessed morning everyone. Mayong hapon dira sa inyo sa Texas. Yan. Okay, so far, muning aton yung mga greetings, no? Kag good morning, gid, sa inyo tanan. Sa mga nag-puro pangapi na, nag-painit-init sang ilang mga tiyan, nag-inom sang mga mainit nga ilim, no? No? Ayan. Alas 5:08 sang aga, kag happy-happy birthday liwat sa mga celebrators naton subong adlaw. Ginatamyaw naman naton sila, kagharanahon naman naton sila subong adlaw, no? August 12. And happy happy birthday, congratulations for another year nga inyong na ano, na-achieve sa inyong kabuhi, no? Kag kabay nga maying lawas lang gid, kag ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo, magahatag sang simple and meaningful and happy celebration sa inyong mga kaadlawan. Pero kung gusto nyo grande, in grande, okay man gihapon, ha? Pasalamat na iya sa Ginoo. Kag happy anniversary sa mga nag-celebrar sang ilang mga anniversary subong adlaw, especially wedding anniversary. Yari ang aton nga pangharana para sa inyo, kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Ang aton nga oras, alas 5:13 sang aga, palayon ta sa aton nga program, no? So, congrats liwat sa mga nag-celebrate sang ilang mga birthday, kag sang ilang mga anniversaries. Good morning kay Brother Gregorio sa Rosal Tanghian. Sining niya, good morning, Pastor Alex. Greet ko, Pastor Boy Valdez, dira sa Morales. God bless us all. Sa tanan, salamat, Pastor. Yan, may nga kasi inyo dira, no? Brad Greg and si Sioli. Ready na ang tinapay kagkapi ni Joanne Sinaon. Ayan. Okay, good morning, Gid. Kaga sa tiun nga ini, katuta sa aton nga meditation, no? Ang aton nga pamalandungan is found in Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, magpangayo kamo sa Dios kagataga kanya kamo, pangitaan ninyo sa iya ang inyo ginapangita kag makita ninyo.

0: magpanuktok ka mo kag pagabok.
1: Amoy niya ang pulong sang Ginoo. Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Yan. Kag sa nasiling ko na no sa darayon nga ang Matthew chapter 7 part sang sermon ni Jesus Christ. Sermon on the Mount. Nga kung sa diin iya nga gina describe o ginapakita sa aton kung paano ba magkabuhi nga nagapaidalom sa ano ginharian sang
0: kay ginaisip nila nga kung magpangamuyo sila kag madamo nga mga pulong ang ila gamiton mahaylo nila ang Ginoo, makumbinsi nila ang Ginoo nga sundon kung anong ilang gina pangayo. But instead siling ni Jesus, gintudloan niya sila nga magpangamuyo, no? Nga amay namon nga yara sa langit. Ang pangamuyo nagaumpisa sa pangalan sang Dios, and then sa ginharian sang Dios kag ang pagbuot sang Dios, no? In Matthew chapter 6 verses 9 to 10. Kilala ini bilang the Lord's Prayer or the Model Prayer or the Disciples' Prayer. Sang gitudlo ini ni Kristo daw, naghimo siya sang, gapakita siya sang outline kung paano kita mag pangamuyo, no? Kay sang panahon nga ni wala man si Jesus nagapangamuyo, kundi nagatudlo siya kung paano kita dapat magpangamuyo. So amo ni ang konteksto sang aton nga ginbasa, no, nga pulong nga we have to ask, to seek and to knock. No, magpangayo, magpangita kag magpanuktok. Wala diri naghatag si Kristo sang formula para makuha ta kung anong gusto naton sa Dios, no, kundi nga ginaimbitar kita ni Kristo sa isa ka relationship sa aton nga Dios nga Amay, no. Kay ang aton Dios is a personal God and he desires relationship sa iya nga mga kanakan. So Jesus Christ is inviting us sa isa ka relationship nga kun sa diin nagasalig kag nagadepende kita sa aton Dios Amay. Kag ang tatlo diri nga ginhambal niya, tatlo ka action word is to ask, to seek and to knock. Sige, padayon kamo sa pagpangayo, padayon kamo sa pagpangita, padayon sa pagpanuktok. Kaya ang nagapangayo hatagan, ang nagapangita makita niya. Kag ang nagapanuktok pagabuksan. The Lord is teaching us nga mangin persistent sa pagpangamuyo. Padayon, no? To always pray, to be in the attitude of prayer. Padayon nga magsalig ang magdepende sa aton nga Dios, no? Hindi man na iya makapuyan ang Diyos magpamati sa aton pangamuyo. Remember, hindi man lang ikaw isang nagapangamuyo. Madamo ng mga tao ang nagapangamuyo, nagapanawag. So, wala naton ginasigi ka pangamuyo sa Ginoo until nga nang dokapuyon.

nga kung ano tong tanan-tanan nga ging lista mo, ihatag niya to tanan, no? Hindi amo na, no? Ang promisa diri is, kun manawag kita sa Ginoo, ginapamatian sang Ginoong iya mga kanakan, kag ang response sang Ginoo is response sang isa ka amay nga mahigugmaon kag maalam. Yan, munang pirmi naton nga ginambal nga when we pray, God will do what is right. God will do what honors Him. God will do what pleases Him. And God will do what glorifies Him. Muna siya, no? So, siling ni Jesus, ngayo, no? Ask. Di ta magpakuno-kuno sa Ginoo nga okay-okay lang ta, no? Siling niya, kung ano ang imo nga mga needs idala sa akon, ihambal sa akon, pangayoa sa akon. Di ta magduha-duha. Kay basi masiling kab lang, do kagamay malang sini nga bagay, isturbuhon ko gid ang Ginoo, no? E, hindi amo na kundi nga siling ni Kristo, mangayo ka, no? Ang mga dalagko nga mga bagay siguro nga pwede naton pangayoon is that buligan kita sang Ginoo sa aton nga krisis pinansyal, or maybe nagamasakit kita kag ang aton sakit is cancer, no? Hindi basta-basta na, no? Or maybe may mga problema kita sa aton nga pamilya. Hindi ta mag-isip nga do kagamay malang sining problema ko, i-isturbuhon ko gid sa Ginoo. Mag-isturbuhon ko gid ang Ginoo. Siling Jesus, pangayo ka, no? So it doesn't matter kung dalagko man ang mga prayer concern or gagmay. Ang importante nga ginadala naton ina sa Ginoo kay tungod nga it is something importante man sa aton bisan ano na kagamay, no? Halimbawa, may ara ka dira nga isa ka desisyon nga pagahimuon, no? Or i-pray nimo ang imo pamilya, ang imong trabaho, ang imong boss damlag, ang imong mga kahadlok, ang mga pamangkot mo nga daw wala answer, no? Or maybe you are experiencing temptation sa imo kabuhi, or broken relationship, or concern sa isa ka tao nga ginahigugma mo. So ginadala nato na sa Ginoo. Hindi but silingon nga hindi na balaan sang Ginoo, balaan niya na. Pero kung dalon naton sa Ginoo, gina-acknowledge naton nga kinangla naton ang bulig sang mas dako pagid sa aton. Sang isa ka Diyos nga bigger than our future, bigger than ourselves. Ayan. So, ang isa ka importante nga pamangkot sini is, ano gidbala inang ginapangayo naton sa Ginoo? Ano gidbala nga mga bagay ina? Kay kung daw ang pangamuyo ta, daw listahan naton, bala kung mag-shopping ta, no? Nang, Lord, kinanglan ko ni, amo na, Lord, kayuhan ni, Lord, baguhan ng tao nga ni, Lord, tagay pagid ko, dugangi pagid. Basi amo nang unod sa aton nga lista, no? Kag kun hindi gani maansiran sang Ginoo according to our specification, ti lain naman ang aton nga buot. Pero siling ni Jesus, kung magpangamuyo ka nga naaayon sa pagbuot sang Ginoo. So ang isa ka matured nga Kristohanon, way ni siya pangamuyo nga Ginoo yata kung ano nga akong gusto. Kundi ang iya pangamuyo, nagahambal nga, Lord, balaan mo kung ano nga akong kinanglan. Kag ikaw magahatag sina sa akon. So iba, no? Iba ang prayer sang isa ka matured nga Kristohanon kaysa nga ang daw nagadala ka lang ka listahan mo sa tubang sang Ginoo. So bago naton pangayoon sa Ginoo nga kambyuhan niya nga aton nga sitwasyon. Pangayoon naton sa Ginoo nga kambyuhan niya anay kita,

0: bisag pangayo tasang pasinsya sa Ginoo ng Lord tagaay pagikusang dugang pagid nga pasinsya. Siguro ang nami nga pangamuyo ng Lord himo ako nga pasinsyoso diri para diri sa isa ka tawo nga daw permi lang nagayamuhat sa akon. Instead nga mangamuyo ta nga Lord kwa aning problema nga ni ang aton pangamuyoon is Lord tudlui ako sa mga leksyon nga matunaan ko samtang naga ginabatas ko ining problema nga ni. Ayan, so dapat kabalo kita mag pangamuyo nga naaayon sa pagbuot sang Ginoo. No? Kay kun mangamuyo ka nga pareho sinabot silingon, mas importante para sa imo ang pagbuot sang Ginoo kaysa sa imo nga sarili nga pagbuot. Okay? So ano nga mga bagay inang permini mo ginapangayo sa Ginoo? Kag kun ihatag ayhan sang Ginoo inang mga bagay nga na mas magdugang paihan ang relationship mo sa Ginoo or basi kung mahatag na sang Ginoo, amo pa na karon ang mangintunaan para magpalayo ikaw sa Ginoo. Okay, so yan ang mga simple naton nga mga leksyon. No? Good morning kay Brother Tristan Wyatt Gulay and kay Sister Pinky Ortiz Estrella Orillo. Good morning man sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Kag magapangamuyo kita sa aton pagtakop. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini kag tudoy kami Ginoo nga mangamuyo in accordance with your holy will. Kag subong adlaw Ginoo as we face our responsibilities, nagadangop kami sa imo. Kapangayo sang imong grasya, kaluoy, give us strength throughout this day, provide for our needs, and protect us as we go in and out sang amon mong panimalay, kag bisan pa man sa kaalam nga ihatag mo Ginoo sa mga desisyon nga amon nga pagahimuon. Padayon ang amon nga pagdangop sa imo sang mga kauturan namon nga nagamasakit. Those who are listening right now, sa radyo man o sa online, may mga ginabatyag sa ilang mga kalawasan, we pray that you would touch us and heal us. Restore our bodies, Ginoo. Kag sustinira kami sa tiun sang amon kaluyahon. For you are our strength, you are our healer, you are our provider, and you are our Father. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today. Kag salamat sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton nga program. Kag damo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Kag maluoy Ginoo, danay naman kita sa buwas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Kaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Constantly Abiding. Amuyad to ang title sang kalangtahon nga aton nga ginpamatian kag ginakabig ini siya nga hymn of testimony. Nagapamatuod ini kun ano kadako katutom kagtampad ang Diyos sa iya nga mga tinubos kag sa iya nga mga kaanakan. Ang inibala nga kalantahon naghatag ini sa aton sang kamatuuran nga napasad sa pulong sa Ginoo dira sa John chapter 15 ang ina nga dinalan nagapatuhoy ina sa aton Ginoo si Kristo bilang amo ang puno sang ubas kag ang tagsa-tagsa sa aton mga sanga kag iya ini nga ginapamulong sa versikulo 4, magpabilin kamo sa akon kag ako sa inyo subong nga ang sanga indi makapamunga sa iya kaugalingon kun wala nagaangot sa puno amuman kamo kun indi kamo magpabilin sa akon. Ti ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo ang aton bala nga dependence, ang aton bala nga pagsalig sa aton nga Dios. Kay kun indi kita magpabilin sa iya, indi kita naangot sa iya, wala kita singsarang nga mahimo. Apang kun ang aton nga kabuhi naangot sa iya, mahimo naton ang tanan-tanan nga tinutuyo plano niya sa aton niya nga kabuhi. Amuna nga si Pablo nagambal, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang idea dra sang all things, hindi ni nga makapinagusto lang si Pablo kung anong imuon niya. Hindi amo sina, no? Kung hindi nga ang mga butang nga gusto sa Diyos nga imuon niya, mahimo niya. Kay ang Diyos mismo amo ang naghatag sa singkusog kabakod nga mahimo niya kag matuman niya ang ina nga mga butang. Ini tungod sang ginatawag naton dependence. He was able to abide in the Lord Jesus. He expressed his dependence upon our Lord Jesus. And amo ina ang rason, that is the very reason why he was able to live an exemplary Christian life, because he was able to constantly abide in Christ. Constantly abiding. Nagapasalamat kita sa Ginoong madamo sa makutura natun nga nagapahayag sa ilaman niya. Pagpasalamat paagi sa aton mga text messages sa mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kagdako ina ang amo niya kalipay. Kaya naibaluan naton niya ang pulong sa Ginoo. Hindi magablik sa iya kung hindi niya matuman ang iya nga tinutuyo. Kag nagapasalamat kita nga ang pulong sa Ginoo gamhanan sa pagbag-o sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Naghatag sa aton singkusog kagabakod nga may baluan naton ang tinutuyo sang Ginoo. Kang hindi lamang amo sina, naghatag man sa aton singkusog kagabakod nga matuma naton ang tinutuyo sang Ginoo. Kag subong man makahatag sa aton sing paglaom kasiguruhan sa pagatubang naton sang aton nya nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now, kon may ara sa inyo nga nagapamati sa ato ni broadcast kag kinanglanon nimo ang Biblia nga sa tion nga magapamalandong kita, may ginatamdan ikaw nga kopya sa aton Biblia, may ari kita diri ginapangatag nga libre nga kopya sa aton nga Biblia, no? So i-text lang ninyo ang inyong mga pangalan, no, kag subong man ang inyong address kay aton gid ina kamoting waan nga mapadalan. Ang isa man kabutang nga notara na mo, no, may mga pila man kabilog nga nagbalalik, return to sender ining aton diri nga mga parcel, no, kun pwede pa lang mahatagan nyo sang specific gid nga address agod nga ma-deliver gid sa inyo, no. So ang ako nga cell number
Kag diri ninyo i-text ang inyo kumpleto nga pangalan kag address 0917-1880-832. Liwaton nakon 0917-1880-832. Kabay nga sa gihapon ang Ginoo magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Ikatatlo na ining hugna sang aton nga pagtuon sa sini nga topiko diri, Our Lord's Provision to Our Lives Puzzle. No? Ang mga nagakalainlain nga mga butang nga ginabugay sa Ginoo sa imo kag sa akon nga amo ini magsugata sang mga nagakalainlain man nga mga pagpanghangkat o kon mga problema, mga kabudlayan kag palaligban naton sa aton nga kabuhi. Ang katahom niya kay walay sapayan nga wala man sang kinalain ang kabuhi sang tumuluo kag di tumuluo. May problema man, tanan-tanan tumuluo ka man o kung di tumuluo ka man, may problema gid, may pagpanghangkat gid nga nagabot sa aton nga kabuhi. Ang kinalain lang kay may Diyos kita nga mga tumuluo nga amo ang gingikanan sang sini nga pagtilaw, pagpangakat kag problema, kag subong man, handa siya sa paghatag sa imo kag sa akon, sang kusog kabakod kaalam nga masugata naton kag madaog naton ang ini nga mga nagakasari-sari nga mga pagtilaw kag pagpanghangkat sa aton niya nga kabuhi. That's why we have here in the book of Psalm 46, the divine resources for our life's troubles. Kag ano ini? Tatlo ini ka mga letter R's. No? Ang una diri nga nakita naton, we have a refuge. Kag ining aton nga dalangpan, wala sing iliwan kun indi ang aton nga Dios. Diin naton ina makita Salmo 46 versikulo 1 nagambal ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton, ang Dios aton dalangpan kag kusog, handa gid nga kabulig sa kalisod. Ti klaro nga nakita naton kag natun-an naton sa pulong sa Ginoo nga siya amo ang igang sang panag-on, Rock of Ages, a stable, sustaining and sovereign rock. Kag tungod nga nagapadayon siya, ang kamatuoran diri nga makita naton, hindi siya mationg. Gani makasarang kita magpasilong sa idalom sang landong sang sini nga igang sa tion sang kaadlawon. Kag subong man makapanago kita sa idalom sa sini nga igang sa katugnawon sang kagabihon. Kag ang isaman kabutang nga aton nga nasapuan, we don't run to him to hide, we run to him for help. Now that is one of the most important truth when we talk to our God as our Rock of Ages. So ikadua, we have a river. Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo, versikulo 4, may suba ngang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios. Ang balaan niya duog sang mga kayang-kayang sang labing mataas. Ang Dios yara sa tunga niya, indi siya mationg. Ang Dios magabulig sa iya sa aga pa. Ti ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo, may ara kita suba. Sa ginambal naton, ano ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa aton parte sa suba? Ang suba, amo ina ang ginatawag naton diri, duog nga sa diin ang tubig nagailig. Kag naibaluan naton ang tubig, kabuhi. Ang tubig nagatugasang ginatawag naton kabuhi. Kag subong man, nagapadayon sang kabuhi. It creates as well as sustains life. Amo ina kung aton ilang taon, madahamo sang mga syudad sa daan niya katipan nga yara sa kilid sang dalagko nga mga suba. Katulad sang mga syudad sa Ehipto, ang ina nga syudad yara sa kilid sang
Nile River ang Babylon, yara sa Euphrates River ang Rome, yara sa Tiber River. Pero ang Jerusalem niya, wala sang ginatawag naton suba. Ti ambal sa iba, ti Jordan River, hindi kalayo sa Jordan River. Kag ang Jordan River, tamaan kagamay ina nga klase sang suba. May mga tinion gani nga daw sapa, dako-dako lang ina sa sapa, no? Ang bahin sang Jordan River. Pero anong kamatuoran diri nga makita nato niya nagambal diri ang Ginoo nga may suba sa siyudad sang Jerusalem. Sa ginambal naton, this does not talk about a literal river, rather a spiritual river, an everlasting supply of spiritual power and blessedness. Kaya nga man, sa ginambal naton ang suba naghatag sang kabuhi kag suwong man nagapadayon sa kabuhi. Madamo sang katamnan kay maayong duta kag tungod sini madamo sang sapat nga nagakaon man sa mga katamnan kag tungod man sini magakabuhi ang mga katawan tungod sang katamnan kag sang mga sapat nga pwede nila makaon. Ti ini kon ato nilang taon nagapakita ini sang kabuganaan kag ang imo kag ang ako nya kabuganaan yara gid lamang sa aton nga Dios. Indi makita sa kadamulon sang aton ni passbook, bankbook naton, o kun sa kadamuon sang aton dira nga mga real properties, kun indi sa espirituanon nga aspeto sang aton nya nga pagpangabuhi. Amoy na kun aton nilang taon, you want stability in a world of uncertainty? Call upon the unchanging God, why He is our refuge. You want peace in a world of trouble? Abide upon the Prince of Peace. Why? Because He is our river. Ti ang ikatatlo diri. Kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton kag aton niya makita sa versikulo 10 kag 11. We have a revelation. May gin pahayag ang Diyos. Kag tungod sa iya nga ginpahayag, may ara kita nga kapahoyan. Amo na nga, if you want rest in a world full of weariness, come to the giver of eternal rest. Why? According to Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Anong ba't silingon sini? Ginpahayag niya ako galingon, magpahimuyong ka mo. Kilalaan ninyo nga ako ang Diyos. Sa tiyon niya magpahimuyong ka mo, may baluan ninyo nga ako ang Diyos. Anong ba't silingon sini? Diri naton makita nga masami, kung ikaw kag ako nag-atubang ganit isang problema, gapangaraskas kita kung paano naton sulbaron ang problema. Ang ambalas na Ginoo, pahimuyong. Hindi magulag. Kalma. Kay ako ang maga sugata sa sina nga problema. Agod may baluan mo nga hindi ikaw ang Diyos sa imo kabuhi, kundi ako ang Diyos sa imo kabuhi. That's the point here nga aton subong pagatunan. Kag aton ini, no? Amat-amaton yung pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Now, ano ang but silingon sang pulong diri nga revelation? Kun aton balang buksan ang aton Bible Dictionary, katahum sang iya nga definition, kahulugan sang pulong nga revelation, o kun ang iya nga bugna, ang iya nga ginpahayag. Revelation means God's communication to people concerning Himself, His will, His moral standard, and His plan of salvation. Amo ini kuno ang pamaagi sang Ginoo nga mapabutyag niya, mapakita niya, mapakilala niya kung sino siya, ang iya kabubuton, ang iya nga talaksan sang iya pagkabalaan, kabisan pa ang iya plano sang kalawasan. So, ba't silingon sinigili? Ikaw kag ako, kung ipabilin lang kita sa aton nga matutuod niya kahimtangan. Human as we are, depraved as we are, sinful as we are, ignorant as we are, we
are not able to know and understand and at the same time appreciate the revelation of God to our lives. That's why it was the Lord Jesus who initiated to reveal Himself to us. In the beginning was the Word. He is the very Word the Father used to reveal Himself to us. Madamo man ang Diyos nga ginpahayag. Ginatawag natin ina natural revelation, general revelation. Amo ina sa aton niya theology, paagi sa mga gintugan niya. May ara man nga ginatawag kita special or ginatawag natin supernatural revelation. Kag amo ina ang iya pulong. Kag ang pulong sa Diyos, may ara ginatawag kita written word and personal word. Written word, it speaks of the Bible. It refers to His Word. Bible, written word. And at the same time, it refers to His Word, the personal word, who is the Lord Jesus. Ti ina nga kamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo, katahom sa sina nga masapuan naton. Kay nga man, ginpahayag niya iyo kagulingon. Kay kung ikaw lang kagako, all by ourselves, we can never recognize, understand, and appreciate the revelation of God. Ti ano ang iyadri nga ginpahayag sa sini nga dinalan sa kasulatan? Magpahimuyong kagkilala ha nga ako, amo ang Diyos. Kung nantaon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga mas makilala naton ang aton gili Ganoo ko nagapahimuyong kita. Kung kaisa sa kasakuan sa pagpangabuhi, nagakalipat kita sa aton niya Diyos. Pero sa tiyon sa kalinong, dra na naton may bluan pagid siya. Amunaw kaisa nga ang daw mas malapit ang Diyos sa aton kunyara kita sa hospital nga nagahigda kag may mga dextrose kag may mga ano padra nga ginakabit sa aton nga lawas komparar nga ara kita sa sulod sang aton nga opisina o kung sa sulod sang aton nga balay kay nagapakalinong kita mo. Amo ko isa kon hindi makuha sang Diyos ang aton atensyon, may gamiton gid siya nga bagay agod nga magpakalinong kita kag makilala naton siya. Amo na kon aton nga lang tahon bala no, diri naton makita kagkatahong blas ang isa ka pangunauna sa sining nga managwali no, nga aton diri nga ginatamdan ang yadri nga notes. The trouble with many of us Christians is that we think we are God. We make our plans and pull strings and try to manipulate people and situations only to discover that everything falls apart. Sa tugid, di ba? Kitaya, sa tiyon nga ara kita sa mga kabudlayan, nagalagaw man ang aton niya pangunahuna. Naghahimo kita sa mga plano naton, ginamanipular naton ang mga sirkumstansya kag ang mga nagaklahain dira nga mga katawhan agud nga magpauyon sa aton nga plano kag tinutuyo. Apang sa pagkabahin sa ulihi marilisar tamlang gali nga palpak ini tanan-tanan. Dong ako ni bla nga pagpanumdom, do pros bla si isa ka bata nga gamay nga naguba ang iya dira nga traktarak karon ari si tatay niya. Nagpalapit sa iya kay uhon ni tatay niya traktarak niya. Ginatago niya ang iya nga traktarak sa iya nga tatay. Kakungkuan sa iya nga tatay, ginatapi niya ang kamot sa iya nga tatay. Kagtapos siya ang sukat sang kayo. Asta sang uli nga nadugangan na gid ang guba sang iya nga traktarak kag indi na gid ma kayo. Kay siya ya nagkayo kag indi sa kabalo magkayo. Ti amuman ini sa aton espiritu hanon niya pagkabuhi. That's why kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ining pulong gali bala ko no, nga be still. The literal meaning of the word be still means take your hands off. Ti anong ba't silingon sini? Kung sa aton pa, kuwaa ang imo kamot dra. Anong ba't silingon sini sa Diyos? Kung may mga problema nga nagabot sa aton kabuhi, hindi kita ang magkayo sa mga tarak-tarak nga naguba sa aton kabuhi. Take your hands off, kuwaa ang imo kamot, kagtuguti nga ang Diyos amo ang magkayo sang mga kabudlayan, problema, pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi.
abyan kagutod sa Ginoo wala ko kabalo kon ano nga mga taraktarak dra nga nagkalaguba sa imo kabuhi. Ayan sa imo relasyon, ayan sa imo trabaho, ayan sa imo eskwela, o kon ayan sa imo personal na kabuhi. Pero isa lang gid ang ginalay guys ang Ginoo sa aton, be still, take your hands off, and the Lord will prove himself that he is God. Get your hands off the situation. Stop playing God. Don't assume the role of God in your life. Permit him to take over. Allow him to repair, to interfere, and to intervene. And then you will realize that he is God. Why? Our Lord's provision to our life's puzzle. He is our river. He is our refuge. And He is our revelation. Kabay pa ang Ginoo magapakamayo sining pulong nga aton ginpamlandungan sa sining adlaw. Ininyo byan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Batid ng Apostol Pablo na may mga huwad na tagapagturo sa Colossas na nagpapakilala ng huwad na pananampalataya na nagpapahina sa pagkatao at gawain ni Kristo. Ngunit sa halip na sagutin agad ang mga maling ito, ay una niyang iniangat si Kristo. Dahil dito, mayroon tayo ngayong napakagandang paglalarawan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ni Yesu Kristo na magpapahiya sa lahat ng mga huwad na taong umaangkin na sila raw ang appointed Son of God, na sila raw ang King of Kings, Lord of Lords, na sila raw ang may-ari ng universe na to, o na sila raw ang pinili ng Panginoon o the Chosen One. Ang dakilang paglalarawan ng kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo sa mga taga-Colossas ang siya ring magpoprotekta sa atin laban sa mga pekeng taong umaangkin na sila ang Panginoon at tagapagligtas sa ating panahon ngayon. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Supremacy of Christ.
2: Okay, so now let's come to the Word of God. Let's turn our Bibles to Colossians chapter 1, verses 15 up to 20. Colossians chapter 1, verses 15 up to 20. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. A title that I've put into this topic of ours is The Supremacy of Christ. The Supremacy of Christ. Most scholars believe, ang paniwala nila, na si Pablo, gumamit siya ng isang pre-existing hymn at pinasok niya dito sa sulat niya na ito para i-address yung concern na gusto niyang harapin. Marami nagsasabi na etong section na to, itong binasa kong passage, hymn yan. No? Although merong mga ilan naman, sabi nila, hindi ito hymn na inadopt ni Paul, ito ay inimbento niya. Siya mismo ang nag-compose nito dahil kung babasahin daw natin ang ibang letters niya, makikita natin magaling mag-compose si Paul pagdating sa ganitong mga bagay. Now, whether ito ay kinuha ni Pablo na isang hymn na ginagamit na ng mga churches noon bago niya sinulat itong Colossians or siya mismo ang nag-compose na to, actually hindi yon masyadong importante. Ang importante, ano ba yung nakalagay dito? Ano ba yung dating nun sa mga taong nakabasa nito? Anong magiging benefit nitong mga nakalagay rito para sa buhay natin ngayon? At isang magandang bagay rito, makikita natin yung napakagandang mga descriptions patungkol kay Jesus Christ na magpapahiya dun sa mga taong nagkeklaim na sila daw ay ang tulad ng appointed Son of God. Na sila daw ang King of Kings or Lord of Lords, na sila daw ang may-ari ng universe na to, na sila daw ay pinili ng Panginoong Diyos, the Chosen One, para sa ating panahon ngayon. Oh, yun ang maganda rito dahil pag kinumpara natin yung kanilang mga claims at nakita natin kung ano sabi ni Pablo dito, malalaman natin kung genuine nga sila o hindi. At lahat, of course, na nagkeklaim na ganito sila, sila ang Panginoon, sila ang tagapagligtas, o pag binasa na natin ito at inaral ng mabuti itong section na ito na titingnan natin, lalabas peke itong mga taong nagsasabing ito. Now, si Pablo, he did not write in a vacuum. No, sinulat niya itong mga bagay na ito nakita natin dahil mayroong specific situation dito sa Colossae. Alam ni Pablo na may mga false teachers na nagpapasok ng mga heresies dito sa kanilang iglesia na sumisira sa katauhan ni Jesus Christ at sa kanyang ginawang kaligtasan para sa atin. Now, aasahan natin na kung ganyan ang alam ni Pablo, siguro sa unang portion pa lang nitong letter na to, pagkatapos ng kanyang greeting, bibirahin niya kaagad yung kanyang mga kaaway. Pero hindi ganun ang kanyang ginawa. No? Kung babasahin natin ang ibang mga writers ng scripture, tulad for example, si John, yung second John, halimbawa, yung ikalawang sulat niya, sa verse 7 and verse 8 pa lang, sinabi na niya, "Many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward." Ina-expect natin, ganun din ang gagawin ni Paul. Diba? Alam na pala niya na may mga false teachers doon. Siguro, titirahin kaagad ni Pablo to. Pero hindi yon ang kanyang ginawa. Ano ginawa ni Paul? Pagkatapos ng kanyang normal na greeting, ito'y galing sa akin, kay Timothy, para sa inyo, mga taga-Colossae, binabati namin kayo. Pagkatapos ng kanyang prayer and thanksgiving report, pinigilan niya muna yung kanyang sarili. Hindi muna niya binira yung mga heretics. Tinira niya sila pagdating ng chapter 2. Anong ginawa niya pagkatapos ng kanyang mga introductory remarks? Ang ginawa ni Pablo is, inangat niya si Jesus Christ. Ang ganda ng kanyang mga sinabi tungkol kay Jesus Christ na walang pinagkaiba dun sa mababasa natin sa John chapter 1 verses 1 to 18 at Hebrews 1 verses 1 up to 14. Na doon makikita natin yung exaltation ni Jesus Christ. At ano magiging epekto nun? Alam nyo, ang magiging epekto nito, pagka binasa mo ng mabuti at naintindihan mo itong sinabi ni Paul dito sa Colossians, sa totoo lang, pag nagagap mo itong sufficiency of Christ, yan ang pinakamagandang proteksyon laban sa mga false teachers. No, ang galing, ano? Alam niyo, may iba't ibang paraan ng pagtira ng mga false teachers. Pwede kasing, okay, ano yung maling turo mo? Oh, Mr. Ganito, oh, ito ang mga sinasabi mo, ito sagot dyan. Sabi ng Bible ganito, mali yan. Pwedeng ganun ang approach. Pero ang ginawa ni Pablo dito sa chapter 1 is an indirect approach. Hindi niya diniretsyong tirahin yung kanyang mga kaaway. Ang ginawa niya, inangat niya si Jesus Christ. Pero dahil sa kanyang pag-angat kay Jesus Christ at pinakita niya yung mga katangian ni Jesus Christ, ang mangyayari niya ngayon, etong mga false teachers na to, pag kinumpara nila yung kanilang sarili at nagkeklaim silang, ako ang appointed son of God, pag dinikit natin dito sa sinabi ni Pablo tungkol kay Kristo, mabibisto ang kanilang totoong katangian. Mabibisto kung sino talaga sila. Makikita ng lahat na klarong-klaro. Peke itong mga to. Sinungaling itong mga to. Mga impostor ito. Yan ang maganda dito sa ginawa ni Pablo. Kaya ngayon, yun ang ating titingnan. Tingnan natin, kaya huwag niyong kakalimutan yun. Pag binabasa niyo to, huwag niyong kakalimutan, may mga kaaway na ina-address si Pablo. May mga heretics, may mga false teachers na pumapasok. Pero huwag rin natin kakalimutan na ang ginawa ni Pablo, inangat niya si Jesus. Kaya parang may dalawang bagay tayong makikita rito . Makikita natin ang mga napakagandang katangian ni Kristo, kung sino talaga siya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian. At the same time, maalala natin, ito puro to patama sa kanyang mga kaaway. So, dito sa verses 15 up to 20, merong iba't ibang mga paraan para i-divide ito, pero ako, mas komportable ako dito sa tatlong division. Una, makikita natin, the supremacy of Christ in eternity. Yun ang una. Sa verse 15a. Ikalawa, makikita natin, the supremacy of Christ in creation. Ito ay makikita natin sa 15b hanggang sa verse 17. At ikatlo, the supremacy of Christ in redemption. Ito ay verses 18 up to 20. So, dyan tatakbo itong mga sinabi ni Pablo na nag-aangat kay Kristo. So, tingnan natin isa-isa. Una, the supremacy of Christ in eternity. Ito ay nasa verse 15a. Sabi ni Pablo doon, He is the image of the invisible God. Ano, tama lang eh. Bago niya i-address yung supremacy ni Christ over creation and over redemption, eh ano muna yung kanyang relationship with God? No, kaya ito yung kanyang supremacy in eternity, yung connection niya sa Panginoong Diyos mismo. Tingnan niyo kung paano nagbukas itong verse 15. He is the image of the invisible God. Itong pronoun na to na He refers to the beloved Son of God na binanggit dito sa verse 13. No, kung titingnan ninyo yung inyong mga Biblia sa Colossians chapter 1 verse 13, sabi niya doon, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. All throughout nitong kanyang prayer report, nung nire-report niya kung ano prayer niya patungkol sa kanila, puro tungkol, ang focus puro si God the Father. Pero pagdating niya dito sa verse 13, bigla niyang siningit si Jesus Christ. Na si Jesus Christ is the beloved Son of God. Oh. Anong ginagawa ni Pablo? Siguro ginagawa ni Pablo, alam niya kasi, gusto ko nang pag-usapan si Jesus Christ eh. Isingit ko na siya dito. Kaya pagdating natin dito sa verse 15, nung makikita nyo dito yung salitang He, ang tinutukoy ay si Jesus Christ na. Hindi na ito si God the Father. Now, pansinin ninyo itong linking verb, is. Napakaliit na salita ito. So, ang tingin na marami, hindi naman importante yan. Pero importante ito. Bakit? The Greek word, kung saan hango itong salitang is, dito sa sentence na to, ay merong sense na tinatawag ng mga Bible scholars na timeless present. Hindi ito was, hindi ito nakaraan, kundi is, timeless present. Ang ibig nilang sabihin na ang nakikita ni Pablo na si Jesus na anak ng Diyos is eternally the outward representation or visible expression of God even before the creation, or that even after His incarnation, He still remains forever God's visible expression. Yun ang ibig sabihin ng is. So again, pag sinabing, He is the image of the invisible God, huwag lang nating isipin, ay si Jesus, naging image lang yan ng invisible God noong nagkatawan tao siya. Hindi. Even before the incarnation, He was already the image of the invisible God. From eternity past and at present, nung time na yon, and eternity future. Si Jesus ay image of the invisible God. Ngayon, eto ang tanong. Ano ibig sabihin ni Paul na si Jesus is the image of the invisible God? Yung salitang image kasi is a, it comes from a Greek word na sa Greek a cone, no? So etong image comes from the Greek word a cone, from where we derive yung English word na icon. So dun galing yon. Ano ibig sabihin itong a cone? Ang ibig sabihin nito, an image or a representation or a visible expression. Ang ibig sabihin nito, Jesus is an exact as well as a visible representation of God. Pero itong tanong, akala ko ba, sabi dito, God is invisible. So how can an invisible God have an image? Ito maganda. Yung salitang icon, meron pang ibang aspeto. It also carries the idea of revealing the personal character of God. Ang ibig sabihin nito, na si Kristo, as the true image of the invisible God, is not a photographic representation of God. hindi siya litrato na parang yung iniisip natin, ay, ito litrato ito ni ganito. Ay, ito parang inukit na bato mula dito sa taong ito. Hindi lang ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nitong image is that Jesus is the revelation of what God is really like. Makakatulong na maintindihan natin ito ay yung nakalagay sa Hebrews chapter 1 verse 3. This expresses a similar thought in very powerful language. Sabi doon, He is the radiance, referring to Jesus, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Yung Greek word translated exact imprint, ang ibig sabihin dito ay ganito, ayon sa NIV Study Bible Notes. He is the absolutely authentic representation of God's being. Sabi ng ESV Global Study Bible Notes, the Son, referring to Jesus, is identical to God in substance, characteristics, and abilities. No? Again, hindi ibig sabihin photo, si Jesus is the photography copy, photocopy of God. Hindi, kasi eto ang tanong. So, paano pala nung si Jesus Christ ay 2 years old? Ganun ba mukha ni God the Father? Nung 2 years old si Jesus? Kung yun ang ibig lang sabihin ng image? O paano nung lumaki na si Jesus Christ, naging 6 years old na? So, ano ba? Yung bang 2 years old? O yung 6 years old? O yung 16 years old? O yung 26 years old ang mukha ni God? Ano ba talaga ang mukha ni God? Hindi. So, ang sinasabi rito, na itong image na to, na si Jesus Christ is identical to God in substance. Ang Diyos ay, si God the Father ay Diyos, si Jesus Christ ay Diyos, 100%. Hindi si Jesus Christ 99.99% na Diyos. Character. Ang Diyos ba'y mabait? Si Jesus ay mabait. Ang Diyos ba'y nagagalit sa tamang panahon? Si Jesus Christ ay nagagalit sa tamang oras. Si Jesus Christ ba'y nagpapatawad? Si God the Father ba'y nagpapatawad ng kasalanan? Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. The exact copy of the characteristics of God and the abilities. Yung ability ni God, kaya ni Jesus. Kaya bang magbuhay ni God the Father ng patay? Kaya magbuhay ng patay. Pwede ba si God magsabi dun sa bagyo, stop! Kayang patigilin ni Jesus Christ yan. Lahat ng kayang gawin ni God, kayang gawin ni Jesus Christ. At yan maya-maya, makikita pa natin kung anong klase yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na na-display sa katauhan ni Jesus Christ. Okay, so yan ang una. Yan ang unang gustong ipakita ni Pablo, the supremacy of Christ in eternity. Na si Jesus, He is the image of the invisible God. O ngayon, ano ginawa ni Pablo ang sumunod? Now Paul turns his attention from Christ's relation to the Father to His relation to creation. Kaya ito yung second major portion nitong section na binabasa natin. The supremacy of Christ in creation. Yan naman ay makita natin sa verses 15b hanggang sa verse 17. So maraming aspeto na makikita natin dito. Unang aspeto makikita natin under this heading, Christ is the firstborn of all creation. Yun ang sabi ng verse 15b. So, hindi lamang na si Kristo ay perfect representation ni God, siya din ay, sabi dito, the firstborn of all creation. Now, to be honest, anong unang pumapasok sa inyong isipan pag narinig niyo yung firstborn? Di ba unang pumapasok, siya yung panganay na anak. Yan ibig sabihin ng firstborn, unang pinanganak, so siya yung panganay. At actually, merong ganong meaning ang firstborn sa New Testament. Sa Luke chapter 2 verse 7, si Jesus is the firstborn son of Mary. Kaya merong ganong ibig sabihin, siya ang panganay na anak ni Mary, si Jesus Christ. Pero itong problema, yung mga ancient false teachers tulad ng mga Arians at itong mga modern cult groups tulad ng Jehovah's Witnesses, na misunderstand nila yung meaning ng firstborn dito sa Colossians chapter 1 verse 15 kasi kinuha nila yung definition ng firstborn from Luke chapter 2 verse 7 at nilagay nila dito sa Colossians chapter 1 verse 15. So sabi nila, o sabi ng Luke 2:7, na si Jesus Christ ang panganay, siya ang unang pinanganak. O di ang ibig sabihin sa Colossians 1:15, si Jesus Christ ang unang nilikha ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng firstborn, sabi ng mga false teachers. Pero hindi, kailangan maintindihan natin na yung term na firstborn, no? Kung titingnan natin yung konteksto, kung yun ang ibig mo sabihin na si Jesus Christ ang unang create, it will contradict the context of Colossians chapter 1. Dito sa verses 15 up to 20, kukontrahin niya. Bakit niya kukontrahin? Kasi pagkatapos na pagkatapos, sabihin ni Pablo sa verse 15 na si Jesus Christ is the firstborn of all creation, yung verse 16, he explains what he meant. Ano sabi niya? Si Jesus Christ daw is the firstborn of all creation, sabi ng verse 15, verse 16,

creation, because all things were created in Him. Yun ang ibig sabihin. Oh, ibig ba sabihin nun, una siyang pinanganak? Hindi, wala nga. Nasa labas siya ng creation eh. Sabi, siya ay tinawag na firstborn of all creation dahil siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat. Ang hindi nare-realize ng marami, eh itong firstborn na term na to sa Old Testament can also refer to a title that expresses first in rank and honor. Hindi lang ibig sabihin first in terms of time na nauna siyang lumabas, nauna siyang pinanganak. Hindi rin. Hindi lang yon. Minsan ang firstborn, ulitin ko, ibig sabihin first in rank and honor. Halimbawa, sa Psalm 89 verse 27, sabi ng Panginoong Diyos dito, I will also appoint him my firstborn, the most exalted of the kings of the earth. Anong nire-refer dito? Nung sinabi ditong I will appoint him, yung him dito refers to a Davidic king. Isa sa mga hari na sumunod kay King David. At ang pangako ng Panginoong Diyos dito, ia-appoint siya ng Panginoong Diyos as his firstborn. Hindi naman siya ang unang pinanganak, pero God will appoint him firstborn. And then, anong mangyari? Siya ang magiging most exalted of the kings of the earth. So, ano ibig sabihin ni God dito? Ang ibig sabihin nito, itong Davidic ruler na to will become the exalted and honored king who will rule over the nations. Kahit di siya ang unang pinanganak, kasi hindi yun ang ideyang pinapasok dito, kundi siya yung first in rank, first in honor, because he is appointed as the firstborn. So, when Paul calls Jesus Christ as the firstborn of all creation, ang nasa isipan ni Pablo is this, that to Jesus belongs the highest honor in all of the universe. Christ is completely supreme over all creation. He is the one who takes precedence over the whole universe. Bakit? Again, dahil sabi ng verse 16, because Christ is the creator of all things. O yan, tingnan natin ngayon yung pangalawa. Kanina, yung una, Christ is the firstborn of all creation. Ngayon, itong pangalawa, tingnan nyo, Christ is the creator of all things. May kita natin yan sa verse 16. Ang haba na sinabi ni Pablo tungkol dyan. Sabi niya doon, for by Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. So ito ay nagbibigay ng affirmation dito sa verse 15 na si Jesus Christ is the image of the invisible God and He is the firstborn of all creation. Bakit mo ba masasabi, Pablo, na si Jesus is the divine image and the ruler over all things? Paano mo masasabi yon? Ang sagot ni Pablo, because there is nothing in the created order that Jesus did not create. Lahat ng bagay na makikita niyo dito sa mundo, siya nag-create. Hindi lang yon. At lahat ng hindi niyo nakikita. Sabi dito, lahat ng mga nasa langit, pag sinabing lahat na nasa langit, hindi lang yung araw, hindi lamang yung buwan, hindi lang yung mga between, hindi lang mga galaxies, kundi I think yung langit dito, ang ibig niya rin sabihin dito, the heavenlies, yung nakalagay sa Ephesians chapter 6, na kung saan nandun yung mga powers and authorities in the heavenlies. So kasama dyan, yung mga hindi natin nakikita na mga angelic beings na nandun sa kataas-taasang lugar kung saan man yon. Yun ang ibig niya sabihin, in heaven and on earth, dito sa earth, kasama na lahat. Lahat na makikita natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat na makikita natin dito sa mga kuweba, lahat na makikita natin sa ilalim ng dagat, pinakamalalim na bahagi ng dagat, everything. And then sabi, visible and invisible, lahat ng nakikita at lahat ng hindi nakikita. Yung iba sa inyo, may nakita na kayo, hindi pa nakita ng iba. Lala niyo yung turo ko dati, iba sa inyo nakakita na ng multo, nakakita na ng aswang, nakakita na ng tikbalang, nakakita na ng kapre. Hindi pa ako nakakita ng mga yon. So sabihin na iba, yan yung kasama sa mga invisible.

Invisible sa iba, invisible sa karamihan. Pati yun, sabi dito, by Him, all things were created. Alam yung paniwala ko dyan sa mga ganyang mga spirito, they are demonic spirits. Hindi naman nag-create ng Panginoon Diyos ng kapre, ng mga aswang, ng mga kakain ng ano, hindi yon. Ang Panginoon Diyos, hindi siya nag-create ng Satanas at ng mga demonyo originally. Ang create niya mga archangels, ang create niya mga anghel, pero naiiba sa kanila, nagrebelde sa Panginoon Diyos, kaya nagkaroon ng Satanas. Merong sumunod kay Satanas, kaya may mga naging demonyo. Pero ultimately, saan galing lahat yun? Diyos, si Jesus Christ, sabi dito, ang nag-create.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahin papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Na inyong itinalaga, napamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sambang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa Luzon suspendido dahil sa habagat. Death toll sa mga nagdaang bagyo at naranasang habagat umabot na sa 26. At sa kalakalan, 1.7 trillion pesos uutangin ng gobyerno sa 2027. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nananatiling suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 12, dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa Abra, suspendido ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Benguet, walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Bulacan, wala ring face-to-face classes sa Malolo City, kung saan ipatutupad muna ang learning continuity modalities. Habang sa Pampanga, walang face-to-face classes sa Candaba, Masantol at San Simon. Sa Masantol at San Simon, ipatutupad ang alternative delivery mode hanggang Agosto 14. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Santo Tomas hanggang Agosto 14. Sa Pangasinan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen, kapwa pampubliko at mga priba dong paaralan. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga abiso ng inyong LGUs para sa mga karagdagang pagbabago.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Kaninang alas 3 ng madaling araw, isang tropical depression ang namataan 1,790 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na hanggang 55 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pasilangan hilagang silangan sa bilis na 30 kilometro kada oras. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. dagat. Habang ang Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.6 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:21 ng gabi.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang tropical cyclone na sina Maymay at Luis. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga nasawi ang 25 sibilyan at isang pulis. Pinakamataas ang bilang ng mga nasawi sa Cordillera Administrative Region na umabot sa 16 dahil sa mga landslides sa Baguio City at Benguet. 7 katao naman ang nasawi sa Calabarzon dahil sa iba't ibang insidente tulad ng rockfall, landslide, pagkalunod, electrocution at pagbagsak ng puno. 2 ang nasawi sa Region 1 habang isang pulis ang binawian ng buhay matapos namang malunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Samantala, 15 naman ang sugatan, 13 sa Cordillera at 2 sa Calabarzon at 2 pa rin ang nananatiling nawawala sa Calabarzon. Ayon pa sa PNP, higit 3,100 tauhan ang ipinakalat para sa disaster response at iba pang operasyon kabilang ang higit 800 na nakatalaga sa mga evacuation centers.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nanawagan ang Malacañang sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad matapos maipon at maanod ang maraming basura kasunod ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kayang tugunan ng pamahalaan ang problema kung hindi makikipagtulungan ang publiko. Matapos ang pagbaha, naipon ang basura sa mga lansangan at inanod sa mga pampang ng mga daluyan ng tubig. Sa Baclaran, Paranaque City, inanod mula Manila Bay ang tone-toneladang basura na umabot sa baybayin at halos tumakip sa ibabaw ng tubig. Hinimok ni Castro ang mga opisyal ng barangay na paigtingin ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura sa kanilang mga komunidad. Ayon sa kanya, mayroon ding access ang mga ito sa CCTV cameras na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga lumalabag. Binigyang diin ang palasyo na ang basura sa mga daluyan ng tubig ay maaaring makabara at makadagdag sa panganib ng pagbaha. Nanawagan din si Castro sa publiko na makiisa dahil anya, lahat ay maaaring maging biktima ng problemang dulot ng maling pagtatapon ng basura.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Nasa 1.7 trillion pesos ang nakatakdang utangin ng gobyerno sa 2027. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Plano ng gobyerno na mangutang ng 1.7 trillion pesos sa 2027 para pondohan ang kakulangan sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 6.9 trillion pesos ang inaasahang gagastusin ng gobyerno, habang 5.2 trillion pesos lamang ang inaasahang kita, kaya kailangan punan ang kakulangan sa pamamagitan ng pangungutang. Karamihan sa uutangin ay magmumula sa lokal na creditors, habang umabot na sa 19.7 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa noong Hunyo. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng 2027 budget na suportahan ang infrastruktura, human capital, food and energy security, at social protection habang pinanatiling kontrolado ang fiscal deficit. Sa iba pang balita, muling bumagsak ang piso sa 61 pesos sa 26 centavos kada dolyar. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nagpalakas naman sa US dollar. Gayunman, inaasahang mananatiling nasa 61 pesos hanggang 61 pesos at 80 centavos ang palitan ng piso at dolyar kabilang ang posibleng intervention sa merkado. Samantala, ang palitan sa iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 60 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 18 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, confidential funds ng OVP at DepEd sa panahon ni Duterte Carpio muling hinimay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Department of Justice nagsampa ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala naging number 17 seed sa Cincinnati Open.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Mga posibleng kamalian sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio na muling hinimay sa day 14 ng impeachment trial. Para sa kabuuang ulat, narito si Wenmark Balatukan.
5: Muling umikot sa paggamit at liquidation ng confidential funds ang 14th na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinagpatuloy ng House Prosecution sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan ang direktang pagtatanong kay Commission on Audit Supervising State Auditor Sileen May Del Campo. Ito ay kaugnay pa rin sa patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y hindi wastong paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Sa testimonya ng testigo, ipinaliwanag ni Del Campo ang naging basihan ng Commission on Audit sa pagtanggi at hindi pagkilala sa ilang gastusing iniulat ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education na kapwa pinamunuan ni Duterte Carpio noong mga panahong saklaw ng audit. Isa sa mga binigyang diin ng prosecution ang mga aktibidad na nakasaad sa liquidation documents ng OVP. Kinumpirma ni Del Campo na hindi kabilang sa mga pinapayagang gastusan mula sa confidential funds ang mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties at award ceremonies. Ayon sa auditor, hindi kwalipikado mga ito bilang confidential activities sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng intelligence at confidential funds. Muli rin naging sentro ang mga acknowledgement receipts o mga dokumentong nagsisilbing patunay umano ng pagtanggap ng pera ng mga tinukoy na recipients. Ipinakita ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts na may mga halagang mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o kalahating milyon. Nakasaad sa mga dokumento na ang ilan sa mga halagang ito ay para umano sa purchase of information, provision of medical and food aid, at purchase of supplies. Ngunit nang tanungin si Del Campo kung sapat ang mga dokumentong ito upang patunayan na aktwal na ginamit ang pera para sa naturang layunin, sinabi niyang hindi niya matiyak batay lamang sa acknowledgement receipts kung talagang naibigay at nagamit ang mga halaga para sa nakasaad na hangarin. Kabilang din sa naging usapin ang mga apelyidong lumitaw sa ilang acknowledgement receipts, napansin ng prosecution ang ilang apelyidong kahawig ng pangalan ng ilang kilalang personalidad sa bansa tulad na lamang ng Clarice Ontiveros, John A. Lapid Jr., Denise Tanya Escudero at iba pang pamilyar na mga pangalan. Gayunman, hindi nangangahulugan ang pagkakapareho ng mga apelyido na ang mga taong may ganitong pangalan sa dokumento ay otomatikong konektado sa mga kilalang opisyal o personalidad. Sa halip, naging punto ng pagtatanong kung sino talaga ang mga recipients, kung paano isinagawa ang ang mga transaksyon at kung sapat ang dokumentasyon upang mapatunayan ang aktwal na paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon naman ng depensa ang kakayahan o competence ng auditor na magbigay ng ilang konklusyon kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Nanindigan dito ang prosecution at sinabing bahagi ng mandato ng COA ang pagsusuri sa dokumentasyon at liquidation ng government funds kabilang ang pagtukoy kung ang mga gastusin ay naaayon sa umiiral na mga patakaran. Isa sa kapansin-pansing naging bahagi ng pagdinig ang usapin sa mga transaksyong isinagawa ng Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd sa ilalim ni Duterte Carpio na si Edward Fajarda. Ipinakita sa impeachment court ang mga acknowledgement receipts na nagpapakitang may mga pagbabayad sa iba't ibang mga lugar sa magkakapareho at magkakalapit na petsa. Dahil dito, kinwestiyon ni Kapunan kung posible bang mapuntahan ng isang SDO ang maraming magkakaibang lokasyon sa iisang araw upang maisagawa ang mga transaksyon nakasaad sa mga dokumento. Sa pagdinig, naging bahagi rin ng testimonya ang tanong kung sino ang may pananagutan sa pag-aproba at paggamit ng mga cash advance. Ayon kay Del Campo, si Vice President Sara Duterte Carpio bilang accountable officer na nag-aproba sa transaksyon at paggamit ng cash advances ay may pananagutan sa mga pondong ipinagkatiwala sa kanyang tanggapan. Naging mahalagang punto ito sa presentasyon ng prosecution dahil hindi lamang nila sinusuri kung saan napunta ang pera, kung hindi kung sino ang may pananagutang tiyaking tama, legal at naaayon sa layunin ng confidential funds ang paggamit nito. Samantala, patuloy naman binibigyan diin ng depensa ang kanilang mga pagtutol sa testimonya at ebidensyang iniharap ng prosekusyon kabilang ang pagkwestiyon sa kakayahan ng mga testigo na magbigay ng ilang konklusyon hinggil sa paggamit ng confidential funds. Ngayong araw, inaasahan muling sasalang sa witness stand si COA Supervising State Auditor Shailene May Del Campo, kung saan siya naman ay nakatakdang sumailalim sa cross-examination ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa iba pang tampok na ulat, humaharap sa panibagong legal na kaso si Vice President Sara Duterte Carpio matapos na magsampa ang Department of Justice ng tatlong counts ng grave threats laban sa kanya. Kaunay ito ng mga pahayag niya noong 2024 tungkol sa di umano'y pagkuha ng isang taong papaslang kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon sa DOJ, inihain ang mga kaso sa Quezon City RTC bandang 1:30 kahapon ng hapon. Itinakda naman sa 120,000 pesos ang piyansa. Samantala, isinantabi ng DOJ ang reklamo para sa inciting to sedition matapos sabihin ng prosecutors na walang sapat na prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction. Nagmula ang mga kaso sa reklamo ng NBI na inihain laban kay Duterte Carpio noong Pebrero 2025. Sa pahayag naman ng kampo ng Vice Presidente, sinabi nitong nananatiling presumed innocent ang pangalawang pangulo at gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo. Matatandaang iginiit ng bise noon na ang kanyang pahayag patungkol sa assassination ay maliciously taken out of context at hindi umano isang banta.
2: Bagong araw, balitang bayan.
6: Aabot na sa mahigit 56,000 ang apektado ng pagbaha sa Pangasinan. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
7: Mahigit 56,000 katao ang iniulat na naapektuhan ng matinding pagbaha sa Pangasinan habang nagpapatuloy ang rescue operation sa Calasiao at Dagupan City. Gumamit ang mga otoridad ng bangka at truck para ilikas ang mga residenteng na trap sa mataas na tubig at malalakas na agos. Sa Calasiao, 21 barangay ang binaha habang patuloy ang pagbabantay at paglilikas sa mga apektadong komunidad. Samantala, nahihirapan ang ilang residente sa Luna, La Union na makakuha ng malinis na tubig matapos malubog sa baha ang kanilang mga deep well. Namamahagi naman ng tubig ang LGU gamit ang fire truck at mga refilling station. Samantala, ilang residente ang nakaranas ng problema sa balat. Tinatayang halos 70 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan, ngunit maaari pa rin itong madagdagan. Sa iba pang balita, idineklara ng Armed Forces of the Philippines ang 8 bayan at El Salvador City sa Misamis Oriental bilang nasa Stable Internal Peace and Security o SIPS. Kabilang dito ang Lugait, Mantikaw, Naawan, Initaw, Libertad, Gitagum, Alubihid at Opol. Kasabay nito, formal nang ipinasa ng 44th Infantry Battalion sa 88th Infantry Battalion ang area of responsibility sa mga nasabing lugar. Ayon sa AFP, layunin ng deklarasyon na mapanatili ang mga nakamit na peace gains at patuloy na suportahan ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Itinanghal si Alex Iala bilang number 17 seed sa Cincinnati Open, isang WTA 1000 tournament. Bilang isa sa top 32 seeds, inaasahang makakakuha siya ng first round bye at direktang sasabak sa second round. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa huling apat niyang tournaments na seeded ang Pinay tennis star.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Tatlong itong medalya naman ang nasungkit ni Albert Ian de los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna siya sa 70-kilogram junior category sa snatch, clean and jerk at total matapos magbuhat ng 141, 180 at 321 kilograms. Nagtala rin siya ng bagong Asian at World Junior Records sa clean and jerk at total. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, 10.77 billion pesos na confidential at intelligence funds ipinanukala sa 2027 budget. House Committee on Appropriations iginiit na walang insertions sa 2026 at 2027 national budget. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi dahil sa 7.4 na magnitude na lindol sa Colombia, umabot na sa higit 180.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Iminungkahi ng administrasyon ang 10.773 billion pesos para sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na inilaan sa ilalim ng 2026 budget. Sa panukala, 4.368 billion pesos ang confidential funds at 6.405 billion pesos ang intelligence funds. Sinabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ang ahensyang legal na otorisadong magsagawa ng confidential at intelligence functions lamang ang maaring tumanggap ng naturang pondo. Saklaw pa rin ang mga ito ng umiiral na patakaran sa budgeting, paggamit, liquidation at auditing. Samantala, iminungkahi rin ang 111
6: 1.98 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa 2027. Ayon sa DBM, ito ang pinakamababang halaga sa antas ng NEP mula noong 2019. Malaking bahagi nito ang maaaring gamitin para sa foreign assistance projects. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mikayla Swansing na maglalagay ang Kamara ng mga safeguard at hindi nito papayagang pondohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang mga flood control project. Ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget ay daraan pa sa deliberasyon ng Kongreso bago maging batas.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na ulat, itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikayla Swansing ang alegasyon na may insertions o pork barrels sa 2026 national budget at sa panukalang 2027 national budget. Naglabas ng pahayag si Swansing matapos isumite ng Budget Department sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program. Ayon kay Swansing, ehekutibo ang naghahanda ng NEP at wala pang pagkakataon ang Kongreso na makialam dito dahil ngayon pa lamang ito formal na natanggap ng Kamara. Ginidin niya na naging transparent ang deliberasyon sa 2026 budget at ipinakita umano ng Kamara ng paisa-isa ang mga institutional amendments na isinama rito. Samantala, kinwestiyon ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon ang mga alegasyon ng budget insertion sa 2027 NEP. Anya, wala pang deliberasyon ng House Appropriations Committee, kaya wala pang pagkakataon ang mga mambabatas na magpasok na mga pagbabago sa panukalang pambansang budget. Hinimok rin ni Ridon ang mga nag-aakusa na pangalanan ang mga House Impeachment Prosecutor na sinasabing sangkot di umano sa budget insertions. Sinabi ni Ridon na ang ganitong mga alegasyon ay maaaring gamitin upang sirain ang kredibilidad ng prosecution team sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, kakailanganin ng Commission on Elections ang karagdagang hindi bababa sa 3 bilyong piso kada taon kung maantalang muli ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Nakatakda ang BSKE sa November 2, 2026, ngunit may mga panukalang ipagpaliban ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring ipagpatuloy ng COMELEC ang voter registration sa Setyembre kung hindi matutuloy ang halalan sa Nobyembre. Inaasahan niyang tataas ang bilang ng mga magpaparehistro dahil halos isang taon ang magiging panahon ng registration. Sa kasalukuyan, nakatakda sa Pebrero 2027 ang resumption ng voter registration. May 19 bilyong pisong budget ang COMELEC para sa BSKE ngayong taon at nasa 8 bilyong piso na ang nagamit para sa ballot printing, election paraphernalia at overtime pay ng mga tauhan. Sinabi ni Garcia na maaaring magamit pa ang ilang election paraphernalia kung maipagpaliban ang halalan, ngunit maaaring mag-expire ang ilang gamit gaya ng indelible ink at mga panulat. Umaasa ang COMELEC na magkakaroon ng desisyon sa panukalang postponement ng BSKE pagsapit ng Setyembre.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Umabot na sa 181 ang nasawi ayon sa pinakahuling ulat matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Western Colombia. Patuloy ang search and rescue operations sa Pereira, Cali, Manizales at Quibdo habang mahigit 1,300 ang sugatan. Nagdeklara na si Colombian President Abelardo de la Estrella ng state of emergency at pinalakas ang rescue at relief operations.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Tinaya ng U.S. Energy Information Administration na mananatiling suspindido hanggang katapusan ng 2027 ang produksyong aabot sa 600,000 bariles kada araw sa Middle East.
4: Noong Hulyo, pansamantalang pinahinto ng conflict ang mga pag-atake sa energy infrastructure na tinatayang 5.5 milyong bariles kada araw na produksyon sa rehiyon. Itinaas din ng EIA sa $86.81 kada barrel ang forecast nito para sa average na presyo ng Brent crude ngayong 2026.
2: Bagong araw, bagong diwa.
4: Mula po ito sa Isaias 46, talatang 23. Magharap tayo sa hukuman at patunayan mong ikaw ay may katuwiran.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 12 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Ang tamang oras, alas 6:59.
8: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan, alas 7:17 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para Cebu nga adlaw sang Miyerkules, Agosto 12 tuig 2026 sa ato na balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño.
1: News. Headline.

0: Para sa aton balita lokal. Corona dal magapanagtag sang 10 million pesos nga rice subsidy. LGU Corona dal naglunsar sang e-governance profiling system. Suspect sa illegal nga pagbaligya sang armas na dakpan sa Banwa sang Surala. 70 anyos nga lalaki na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sa iya pamalay sa Banwa sang Pulumulok. South Cotabato Police ginhatagan sang duha ka drone kag 16 ka bullet proof vest. LGU isulan na ginapalig-on ang mga tikang para sa disaster preparedness. LGU takurong drivers nagpaidalom sa road safety orientation. Masobra 20 ka patrol tricycle ginhatag sa mga barangay sang Lambayong. Masobra 13,000 ka estudyante ka ginikanan sa Saksurgen nakabenepisyo sa Taraba sa tutoring program sang DSWD-12. Region 12, top 9 most wanted na dakpan sa Pikit, Cotabato. Sa Balita Nasyonal, DOH nagpaandam batok sa leptospirosis sa tunga sang mga pagbaha. Proposed 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget ginsumiter na sa House of Representatives. Education kag Public Works may pinakadako nga alokasyon. Philippine Embassy sa Colombia ginkumpirmar nga wala sang Pilipino nga nasapuan nga nautasan sang kabuhi o kon pilason sa nag-igo nga pagtayog. Sa balita sa luwas sang pungsod, ginbawian sang kabuhi sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia, naglabot na sa masobra 200. 13 nautasan sang kabuhi sa Ukrainian drone attack sa Nizhny Camp, Russia. Isa kagatos ka tao ginbawian sang kabuhi pangod sa pagbaha sa Assam, India. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita

dahil ang nasambit nga subsidy ipanagtag sa mga kwalipikado nga benepisyaryo paagi sa kada barangay. Ginalauman nga ang kada barangay magpagwa sang opisyal nga schedule sang pagpanagtag kag listahan sa mga benepisyaryo nga makabaton sang nasambit nga ayuda. Ginaabisuhan ang mga residente nga makigangot sa ila barangay para sa dugang nga impormasyon nga hanungod sa schedule sang pagpanagtag kag mga kinahanglanon o kon eligibility requirements. Samtang formal nga ginlunsar sang LGU Coronadal ang e-governance profiling automation o kon EPA system nga isa ka digital platform nga kabahin sang pagpatuman sang lokal nga e-governance program sang syudad. Ginpatigayon ang launching sang system adlaw sang Lunes kadungan sang Monday convocation sa City Hall lobby nga ginpangunahan ni Mayor Erlinda Araquil kag mga empleyado sang City Planning and Development Office. Suno kay Araquil, ginapadayon sang iya administrasyon ang mga digitalization initiatives nga ginsugdan sang anay Mayor Eliordo Ojeda. Lakip ang paggamit sang teknolohiya agud mapauswag pa ang paghatag sang serbisyo sa mga residente. Nanguna man ang alkalde sa iya pagparehistro sa Unified Citizen Portal kag ginauhag ang mga empleyado sang lokal nga gobyerno kag mga residente nga gamiton ang e-governance profiling system. Ang EPA system ginapatuman suno sa e-governance code sang Coronadal nga yara sa idalom sang Ordinance Number 18 Series of 2025. Ang nasambit nga ordinansa ginduso ni Konsehal Sobere Albios kag ginaprobahan sang sangguniang panlungsod sang Setyembre tinalikdan nga tuig. Tinutuyo sang nasambit nga sistema nga ma-integrate sa isa ka digital platform ang profiling kag iban pa nga serbisyo nga mahimo ma-access sang mga pumuluyo online agud mangin mas epesyente kag mas accessible ang pagserbisyo sang lokal nga gobyerno.

Alas 7.25 sa dugang pa nga balita lokal. Nadakpan ang isa ka lalaking agin kilala kay alias Dave matapos uno pa nadakpan nga nagabaligya sang armas sa ginpatigayon nga by-bust operation sa Purok Magsaysay, Barangay Talahi, Ikbanwas ang Surala pasado alas 5 sang hapon adlaw sang Lunes. Ginpatigayon ang operasyon isip kabahin sang offline na paglalansag Omega sang mga operatiba sang Surala Municipal Police Station. Kaupod ang CID G12 South Cotabato Provincial Unit isip lead unit. South Cotabato Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 12, kag South Cotabato Highway Patrol Team. Sunod sa report, nadakpan ang suspetsado matapos nga nagbaligya sang armas nga wala kag wala nakapakita sang legal nga dokumento parte sa iya pagpanag-iya sini o kon pagdala nga ginakabig nga pagbayular sa Republic Act number 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Narecover halin sa suspect ang isa ka 1,000 peso bill nga by-bust money nga ginsagol sa napulo ka bilog nga 1,000 peso budol money kag may marka nga RPT, isa ka Uzi submachine gun kag wala sang magazine kag isa ka steel magazine para sa Uzi submachine gun. Ginpatigayon ang marking kag inventory sang mga nakumpiskar nga ebidensya sa lugar sa presensya sang mga opisyal sang Barangay Talahik. Ginpaathagman sa suspect ang rason sang iya pagkadakop kag ang iya mga kinamatarong sa lingguwahe nga iya na intindihan.

Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 70 anyos nga senior citizen sa sulod sa iya balay sa barangay Poblasyon Banwas ang Pulumulok Lunes nga adlaw. Sunod sa report sang Pulumulok Municipal Police Station pasado alas 4 sang hapon sang personal nga nagkadto sa police station si alias Rem umagad sang biktima agud i-report ang pagkadiskubre sa iya tiyo nga si alias Este. 70 anyos may asawa kag residente sang nasambit nga lugar. Gilayon nga nagkadto sa lugar ang duty investigator kaupod ang responding patrol team agud beripikahon ang report. Pag-abot sa mga pulis sa balay nakita nilang isa ka lalaki nga nagahigda na sa iya katre samtang wala na inisang kabuhi. Gilayon nga nangayo sang assistance ang mga otoridad sa scene of the crime operative sang South Cotabato Forensic Unit para sa crime scene investigation. Ginpatigayo naman sang SOCO team ang investigasyon para sa kinahanglanon nga crime scene processing. Padayon pa nga gina-inspeksyon kag ginaklaro sa mga otoridad ang circumstansya sa likod sang pagkautas ang kabuhi sang biktima samtang ginahulat ang resulta sang post-mortem examination.

Alas 7:30 ang ato niyang attack na sa dugang pa nga balita lokal. Ginhatagan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang South Cotabato Police Provincial Office o SCPPO sang duha ka drone kag 16 ka bullet proof vest para magamit sa mga operasyon sang kapulisan sa probinsya. Gipangunahan ni Provincial Chief of Staff Emily Daban isip representante ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang turnover sang mga kagamitan Lunes nga adlaw. Suno sa gobyerno probinsyal ang pondo para sa pagbakal sa mga kagamitan naghalin sa Peace and Order Council kag ginaprubahan sang gobernador. Ginalauman ang dugang nga mga kagamitan o ginalauman nga ang dugang nga mga kagamitan makabulig sa kapulisan sa pagpalig-on sang ila operasyon kag pagmintinar sang seguridad kag kahapsay sa probinsya. Balita. Ginapalig-on sang LGU isulan ang mga tikang para sa disaster preparedness kag kaluwasan sang publiko kadungan sang pagpreparar para sa masunod nga Hamungaya Festival. Kabahin sa ginpatigayon nga mga aktibidad ang desilting kag declogging operation sa mga drainage canal kag waterways agod mabuligan o agod mabuligan nga malikawan ang pagbaha. Wagod malikawan ang pagbaha ilabi na sa mga lugar sang Kalawag 1, 2 kag 3. Ginpatigayon ang road rehabilitation sa Masulong Lagilayan kag pila ka farm to market roads. Agod mapauswag ang accessibility kag kaluwasan sa mga residente mangunguma kag mga motorista ilabi na sa tion sang pag-ulan. Suno sa LGU kabahin ini sang padayon nga pagpreparar. Agud ma panubo ang epekto sang mabaskog nga pag-ulan kag iban pa nga posible nga kalamidad. Tinutuyo sini nga masiguro nga magapabilin ang luwas hapsay kag preparado nga isulan. Samtang ginapatigayon ang nagkalain-lain nga aktibidad para sa selebrasyon sang Hamungaya Festival. Nagpaidalom sa training kag orientation parte sa road safety kag husto nga paggamit sang government vehicles ang mga drivers sang local government unit sang Tacorong City. Ginpatigayon ang isa ka adlong aktibidad sa City Cultural and Sports Center isip kabahin sang kampanya para sa mas luwas kag responsable nga paggamit sang salakyan. Gintalakay sa orientasyon ang mga traffic laws, defensive driving, traffic enforcement, paglikaw sa insidente kag husto nga pagdumala kag paggamit sang mga salakyan sang gobyerno. Kabahin man sa mga topiko ang vehicle maintenance, fuel conservation, documentation, trip tickets, vehicle registration, kag insurance, kag iban pa nga mga responsibilidad sa mga driver sang LGU.

Tinutuyo sa aktibidad nga mapabakod ang ihibalos kag disiplina sa mga driver agud masiguro ang kaluwasan sang ilang mga pasahero kapareho nga motorista kag iban pa nga nagagamit sang dalan. Ginaexpektar nga mas mapataas pa ang pagtahod sa mga driver sa traffic rules kag ang responsable nga paggamit sa mga salakyan sang gobyerno.

sa dugang pangabalita lokal. Masobra 13,000 ka mga estudyante kaginikanan sa Saksurgen ang nakabenepisyo sa Tara Basa Tutoring Program o TBTP sang DSWD12 sining tuig. Natapos na sang DSWD ang 20 kaadlaw nga implementasyon sang programa sa rehiyon, lakip ang katapusan nga payout sang cash for work incentive para sa mga parent beneficiary nga ginpatigayon sa Lake Cebu, South Cotabato. Sunod sa DSWD, naglabot sa 13,214 ka estudyante kaginikanan ang aktibo nga nagpartisipar sa programa sining atuig, upod ang 1,321 ka tutor kag 847 ka youth development worker. Gipatigayon ang mga sesyon sa mga classrooms sang 33 ka local government unit samtang ginpatuman naman ang technology transfer sa duha ka LGU. Suno kay TBTP Information Officer Jerry Dumdum, tinutuyo sang programa nga mapauswag ang literacy kag reading skills sang mga kabataan, kadungan sang pagpalig-on sang aktibo nga pagpakigbahin sa mga ginikanan sa edukasyon sang ila kabataan. Nakigangot man ang DSWD sa 258 ka elementary schools kag 15 ka state university kag colleges para sa capacity building activities. Lakip ang youth partner beneficiaries kag parenting kag tutorial sessions. Naghatag man ang programa sang cash for work incentive sa mga college student kag college graduate nga wala pa sang trabaho. Ginpabutyag ni Dumdum nga magapadayon ang programa sa masunod nga mga tuig matapos ini ma-institutionalize sa idalom sang Executive Order No. 76 Series of 2024 nga nagadeklarar sa Tara Basa isip flagship programs sang pungsudnon nga gobyerno. Suno pa sa opisyal, nagapadayon ang programa isip isa ka importante nga intervensyon sa pag-atubang sang mga hangkat sa literacy sa bugos nga pungsod. Ginalauman nga dugangan pa ang coverage sang programa sa masunod nga tuig, agud mas madamo pa nga mga kabataan kaginikanan sa Rehiyon 12 ang makabenepisyo sa inklusibo nga pamaagi sang edukasyon kag community empowerment.

Para sa dugang pa nga balita lokal. Arestado ang isa ka wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sa mga otoridad sa Barangay Kalawag 3, Isulan Sultan Kudarat, adlaw sang Lunes. Ginkilala ang sospek kay alias Adam, 40 anyos kag residente sang Barangay Kalawag 1 sa nasambit nga Banua. Ginpangunahan sang tracker team sang Isulan Municipal Police Station ang operasyon. Kabulig ang Sultan Kudarat Criminal Investigation and Detection Group Provincial Field Unit kag First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Narestar ang sospek sa bisa sang warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga estafa. Ginpagwa ang warrant sang Hulyo 9, subong atuig sang Municipal Trial Court in Cities 12 Judicial Region Branch 2 sa Gensan nga may ginarekomenda nga piyansa nga 300,000 pesos. Matapos ang pag-arestar, ginpabalo sa sospek ang iyang mga kinamatarong suno sa Miranda Doctrine. Yara na sa kustudiya sa karon sang Isulan Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Suno sa kapulisan, kabahin ang operasyon sang padayon nga pagpangita sang mga wanted person. Agod mga tubang ini sa korte kag ipaidalom sa nagakaigo nga proseso sang layi.

0: Para sa ulihing balita lokal. Nadakpan sa mga kapulisan ang isa ka 38-anyos nga lalaki nga yara sa top 9 most wanted persons sa Region 12 sa joint operation nga ginpatigayon adlaw sang Sabado sa Pikit, Cotabato. Ginkilala ang suspek kay alias Muhusa, residente sang Barangay Raja Muda, Ligawasan Special Geographic Area Barm. Gindakop ang suspek paagi sa warrant of arrest. May kaangtanan sa kaso nga multiple murder with multiple frustrated murder. Ginpangunahan ang operasyon sa Pikit Municipal Police Station, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company, kag mga tracker teams sa Police Regional Office 12. Suno kay PRO 12 Director Police Brigadier General Alan B. Manibog, padayon nga ginapabakod sang kapulisan ang operasyon batok sa mga wanted nga individual. Agod masiguro ang mga nga ang mga nagapanago kag ginapangita sang layi madakpan. Yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang suspek para sa nagakaigo nga proseso kag disposisyon sang korte.
1: Balita Nasyonal. DXKI Balita.

Formal na nga nabaton sang Senado ang ginaduso nga 7.2 trillion pesos nga pungsudnan nga budget para sa tuig 2027. Personal nga ginbaton ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sang National Expenditure Program adlaw sang Martes sa isa ka ceremonial turnover sa Senado. Kaupod ni Gatchalian sanday Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito kag Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Yung pangunahan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya. Lakip ang iban pang opisyal sang Department of Budget and Management. Lakip sa mga nagapangunang prioridad sang gobyerno ang edukasyon, kahimsog, social protection, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization, kag preparasyon para sa mga kalamidad. Pinakadako sa social services ang nakapain nga pondo nga naglabot sa 2.45 trillion pesos. Samtang nagapabilin nga nagapanguna ang prioridad ang edukasyon kung sa diin ginpahayag nga may ginpain nga 976 billion pesos para sa DepEd. Nakapain man ang dako nga pondo para sa healthcare, infrastruktura, agrikultura, transportasyon, kag pabalay. Ang National Expenditure Program mangin pagsulundan sang Kongreso sa pagtalakay kag pagkriar sang 2027 General Appropriations Act o kon pungsudnon nga budget para sa masunod nga tuig.

sa ulihing balita nasyonal. Inkompirmar sang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia nga wala asang natala nga Pilipino nga pilason o kunautasan sang kabuhi matapos ginigo sang magnitude 7.4 nga linog ang Colombia. So naka Philippine Embassy in Colombia charged the affairs consul Judy Razon gilayon nga nakigangot ang imbahada sa Filipino community sa Colombia agud masiguro ang ila kaluwasan kag kahimtang sang mga Pinoy. Ginkumusta man sang embahada ang mga Pilipino nga naga-star sa malapit nga mga pungsod nga Venezuela kag Ecuador nga nakabatyag man sang mabaskog nga pagtayog. Samtang gindeklarar ang state of emergency sa Colombia matapos magtuga sang malaparon nga damyos. Inabisuhan sang Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Colombia nga magpabilin sa luwas nga lugar kag padayon nga magsunod sa mga abiso kag pangabay sang lokal nga gobyerno kag mga otoridad ilabi na samtang ginapatigayon ang mga search kag assessment operations.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Naglabot na sa masobra 200 katao ang nautasan sang kabuhi sa nag-igo nga magnitude 7.4 nga linog sa Colombia samtang nagapadayon ang malaparon nga rescue operation sa pungsod. Suno sa United Nations Humanitarian Office, hindi magnubo sa 126 katao ang kumpirmadong ginbawian sang kabuhi kag masobra 1495 ang pilason suno sa opisyal nga datos sa Lunes sang gabi. Apang ginabulubanta naglabot na sa 224 ang tala sang mga naotasan sang kabuhi suno sa mga lokal nga awtoridad sining Martes. Sa mga pinaka-apektado nga lugar, ginpangita sang rescue team ang mga biktima gamit ang crane kag excavator. Halos 5,000 ka pamalay man ang naguba samtang pila ka building ang natiphag kag ginatos kakabalayan. Ang narumpag, lakip sa mga grabe nga naapektuhan ang Cali kag Pereira kung sa diin madamo sang residential buildings ang natiphag. Sa isa ka ospital sa Cali, natiphag man ang pila ka andana, lakip ang bahin sang pediatric care area. Rason nga ipagwa sa kalsada ang ginatos ka mga pasyente. Sa pihak nga bahin, anum naman ka airport ang temporaryong ginpasirado bangod sa linog samtang pila ka kalsada ang hindi maagyan. Nadulaan man sang kuryente, tubig, komunikasyon kag health services sa pila ka lugar, ilabi na sa Choco, malapit sa epicenter sang linog. Nagpadala naman sang bulig ang nagkalain-lain nga humanitarian agencies sa lakip ang pagkaon, limpyo nga tubig, hygiene kits, medical supplies kag mga kagamitan para sa evacuation. Samtang ginpahayag sang Amerika nga nagpainainisang $15.5 million para sa emergency shelter, pagkaon, proteksyon kag damage assessment. Nagpainaman ang Inter-American Development Bank sang $50 million nga pwede gamiton para sa reconstruction kung kinahanglanon sang pungsod Colombia. Ginatake sang Ukrainian drones ang petroleum hubs sang Nizhna camps sa Tatarstan, Central Russia, nga nagpatay sang 13 katao kag nagpila sang 75 ka biktima. Ginpahayag sang Ukrainian military nga ila ginpunterya ang Teneco oil refinery sa Nizhne camps kung sa diin nagumpisa ang sunog. Suno sa Russian officials, isa ini sa pinaka grabe nga drone attack sa Russia sa masobra 4 ka tuig nga giyera. Na report man nga may mga kabataan nga naumid kag nautasan sang kabuhi. Ginpahayag sang mga opisyal nga ang syudad naka-experiencear sang massive drone attack nga nag-igo sa mga industrial kag civilian facilities. Gineport man nga may iban pa nga Ukrainian drones nga nag-umpisa sang sunog sa isa ka industrial facility sa Tayumen o Tayumen region sa Western Siberia. Sa payag sang Ukraine nga ang mga pag-atake sa Russian oil facilities kabahin sang kampanya para maigo ang energy kag military supply capabilities sang Russia. Ginatinguhaan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ang iya pungsod magabalik sa negotiating table kagtapuson ang giyera sa tunga sang Russia. Wala pa maberipikar ang mga claims sang Russia kag Ukraine parte sa insidente samtang padayon ang pag-atake sang duha ka kampo sa tunga sang nagapadayon nga giyera. Para sa aton ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Naglabot sa isa kagatos ang nautasan sang kabuhi sa nagapadayon nga pagbaha sa Northeastern State sang Assam sa India matapos ang duha pa ka tawo nga napatay sang gabi. Suno sa Assam State Disaster Management Authority nga yara gihapon sa peligro ang pila ka suba bangod na naglapaw na ini sa danger level. Ini nagresulta sang mabaskog nga monsoon o ini resulta sang mabaskog nga monsoon rains lakip ang Brahmaputra nagawas kag na lubog sa mga komunidad. Kag naguba sa mga infrastruktura. Nakita sa mga datos sang mga otoridad nga halos 300,000 katao ang napilitan nga mag-evacuate kag mag-star sa government-run relief camps. Samtang nabalik na sa ilang mga puluyan ang iban nga residente, bangod naganubo ng tubig apang kapin 49,000 katawo ang yara sa gihapon sa 125 ka relief camps kag distribution centers. Ginakabigman nga dako ang epekto sa mga mangunguma bangod sa madamo nga kasapatan ang napatay kag madamo nga uma kag dalan ang naguba. Ginasuguran na sang otoridad ang damage assessment kag financial assistance para sa mga pamilya nga apektado sang baha samtang mayara na sang interim monetary compensation para sa iban pa. Inapaandaman naman sang mga eksperto nga ang climate change mahimo magpasobra sang intensity sang monsoon rain sa South Asia nga nagadala sang mabaskog kag indi regular nga pagbubo sang ulan. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI. Balita!

abyan ang 1062 DXKIFEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa Ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.